ana chokula bilako fimwa usofu za karumu tuwa kunganye mele na tujituwa lida abantu balibe ruka ruka tuwa jigabira basira muna abatari kubera kita kubera insha Allah utala. So a number za fe 0706 551 919 0706 551 919 tuberenga tuwayo katondo wechitiwa aberenga tuwo mukisagwe monsimono nebe tukora bitambule ngabwe tuagala insha Allah subhanahu wa ta'ala. So bagana wanga wibitiwa tuberenga tuwayo butuna wayo niendwa de sadaka uliro wayo ekendeze endwa de abantu bala byeko nzeke nyine ayogera maso gamwe ndabyeko kubalwadde abaona nga katonda asinzira ko sadaka bani endwadde zituruma tuina kubera nga tuwe wayo tuweyo butuna wayo Allah jalla jalaluhu endwadde zituruma bani zitawanyirize banga ajja kubera nga azituonya insha Allah taala saba katonda wechitibwa atuonye fene endwadde zitutawanya Allahumma amin asasira abantu bafe bonna byajulula Allahumma amin aberenga atasa atuwe emikisa mu business zetukola aberenga atasa agalwadde agatawanya abantu bafe fena insha Allah taala banaye oino okusabanga nnyo katonda akwagale mu bintu byoyina okusaba mu nsi muno osabanga nnyo Katonda akwagale. Omuntu asobola okubeera awo naga nti nze gw'olaba wano omukulembeza mmanyi just kumanya anza n'okuba takwagala naye n'olya sho lwakubeera nti akumanyi naye kiri kitya ng'akwagadde nkakasa omukulembeza tayinza kuba nti akwagala n'ategeera nti opangisa n'atakuwa nnyumba tayinza kutegeera nti opangisa ng'oli mukwano gwa munda n'ategeera nti olina mulimu n'atakusembeza abamu oweza n'okuzimba nga jamani mukwano go MP abalala ozimba kansala naye kiri kitya nga agaba ebitiibwa ebyo byonna agaba sente zonna agaba amayinja gonna ye Allah tabaraka wataala ng'akusembeza tusabe Katonda atwagale. Era mu sala ze tulina okusaba mulimu essaala omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam gye yatuyigiriza omuntu alina okusaba ng'agamba Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa kulla wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik Katonda wange nkusaba ompe okwagalako onjagale ompe n'okwagala by'oyagala ompe n'okwagala buli mulimu gonna ogunsembeza eri okwagalako bannayo omuntu Allah gw'ayagala oba Katonda gw'ayagala amukozesa emirimu gye Katonda bw'akwagala akozesa emirimu egigenda okutuusa mu kwesiima Katonda bw'akwagala buli ssaawa ky'okola oba okikola mu musanyufu otuuke gy'ali nga musanyufu gamba ng'okusaddaaka Katonda bw'akwagala obeera onoogamba nti aa abatukulembera abalongoofu bwe baafunanga essente bwe bati n'amanya nti ninamu emitwalo gyange abiri ninamu emitwalo gyange ataano ninamu akakadde kange ng'atuula ku mmeeza abamu ku bo ye nabbi Dawuda alayhi ssalaamu nabbi oyo bwe yakwatanga ssente tugeze miliyoni mukaaga ng'atuula ku mmeeza ng'aziteekulwamu emiteeko esatu omuteeko ogumu ng'agamba guzzeemu bizinensi kuba yeekola ssente omuteeko gw'okubiri ng'agamba gw'abantu bange mukyala wange aliyeko obulungi baana bange basomereke walungi nange nyambaleko obulungi omuteeko gwasembangayo ng'agamba Katonda wange okunjagala okumpa sente zino nange nkuddizaako abaayo omuntu Katonda gw'ayagala naye amwagala Katonda bw'akwagala abeera emikono gyo nga hadisi bw'etulaga Katonda bw'akwagala akozesa emikono gino omekinga shuwa nti buli kye ŋŋenda okukwatako kinaasanyusa Katonda Katonda bw'akwagala omekinga shuwa nti by'owuliriza osooka kwebuuza ddala bino byempuliriza bisanyusa Katonda Katonda bw'akwagala by'olya oba okyokulya haramu oba okyokulya enguzi oba okyokulya ebitali birungi mali y'abamulekwa oba ogitya Katonda bw'akwagala akozesa emirimu gye bw'okola ky'ayagala owulira ng'otebenkedde mulimu abantu abamu nga Katonda y'abakozesa okukola emirimu gye nga bw'awulira ddiiru yonna emutuuse wa Katonda nga musanyufu agiyingiramu gamba ng'okuwaayo tubeebaza bantu mmwe mwatulazeeko nti mwagala Katonda wammwe era mwine ennaku eri abantu oboolyawo abateesobola baganda bange ab'ebitiibwa nga bwe tujja okulaba nsha Allah saddaaka eno omuntu bw'agiwaayo eragawa zako omuntu bw'agiwaayo eragawa era omuntu afiirwa kisenga abatawadde saddaaka oba zaka esookera ddala omuntu bw'otawaayo saddaaka oba zaka Katonda akujja mu mikwano gye kubanga oba totegedde nti yakuwadde ky'olina yagamba nti aljannatu daari walmaalu maali fashtaru ljannati bimaali essente ze

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
3: Emisinde kunyambukira tegyereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Nemmalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
2: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
3: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
4: Labbaik Allah.
5: Hijja yemu kumpaji nzito. Norwecho yetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obubudaabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaala maga omwaka guno nti program za Umrah zaggwadda. Mujje ku ofiisi za Fay e Kampala, tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja.
6: Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo.
5: 0703 89 9 23.
6: Bwe tukugamba mpulidde kumenya, tutegeeza program ikusonsolira amawulire agawano n'ag'ebunaayira nga gasengejjeddwa baka kensa saako n'okugakuba mu ttooki nga bagabadde munsi yonna.
7: Baserikale b'eggwanga America bagenze maaso n'okubeera nti bafuna ebisago helicopters ne zidamejingibwa, wakati ng'eggwanga lya America bakyagenda maaso n'okubeera nti babbinkana n'eggwanga erya Iran. Abahuthi balina kye balangiridde.
6: Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Afrika wamu ne ku lukalu lwa Bulaaya,
7: Amerika etubulidde amannya g'abasirikale baayo abattiddwa. Pentagon bavuddeyo ne bakakasa Lieutenant Taylor James Feehan wa myaka 25 kosa ne Private Isabella Gonzalez myaka 19 be balwanyi ba Amerika bagenze maaso n'okubeera nti battibwa mu bulumbaganyi obwakolebwa mu ggwanga lya Jordan ku lunaku olwokutaano. Iran bwe yakasuka n'ekuba n'etta Abamerika babiri.
6: Program mpulidde kamenya wamijjudde ebirungo n'ebisinonogo okuva ku mande okutuuka olunaku olwokutaano sawa 9 okutuuka ku ssaawa 11 ezakongeese mpulidde kamenya 226 nayo sitoko mpya.
8: Ochawuliriza program full time sports
6: ebyemizannyo ebimanayo nga tuli wamu n'abakugu mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo. Time sports. If you miss a game, Mario, it could be a miss a new car. Full time sports.
9: Ejude vya mizanyo vyoka vimalira yoda leda chikazi zino ziri ya sato matane zaka itakusawo mokaga. Kansubile olibulonji Barnabas Ashifu Amana aliwali ku YouTube channel agamba kwa alitwe vale kuweleza. Ero sobulo tuwe gatako ku www.palefmg.com atera sobulo genda ku YouTube channel yafe Palefm News oja kuboto laba bulonji. Tunekane kanye lero abasepeo webali.
10: Abasepeo nangi nangi wao. Wa Golden State Warriors wendi wa Golden State Warriors.
9: Okay.
10: Omanyi basketball tulimo mood nyo. Uganda tuli ku final series ndoze yo kubiri ya wedi ku Friday. Good enough abagala competition ngabatali nako team. Kuzina zombies gena mas no kuvuga ya name brothers kwa sako ni team ya Warriors ba oil ba papa attendants. Onyimirwa nyo kubanga katumuza nyo kuri level di 1-1. Tucha ine nyo gena mas no kubira nga jicha jitano miramba. So munkenke
11: amani dorieri sajja watu sipi watu shape watu sipinga obudde bukyali abanda muongo bonna amanyi manji da muongo
10: amongo amanyi manyi gwabadde muzibu nyo
11: 7975 gwabadde muzibu nyo abanyi bali nazo yo campaign yewedde nga bamuli yako championship weno Ati yatandi kabulungi sozi. Kwa utunulia muka abasambi ya ina Titus Rawal, amaloku wera MVP wa season ye yagwa, atandika campaign inga murwade tiyari huo. Then the point guard wa wa itua fired bale, neti yatandika kabulungi. Katiba gendo kubanga bako mao, ila zade tambara afukanga ba oedi gamuna babaja. Bagendo kubanga bako mao, mu best of seven series. Nga oira, nga namuonga mazo kuletakawa sajawa jomu sokero, batone dreba. Nga bakute chintu echo next PSA ya manji basoro kubanga baswipinga oida zingo hude wuchari na ye final ene ya best of 7 cha mazima tegeda kubeda nyangu nyo na akamu manji oida zoni ya liya wangwe mikopo kumi ebyo mudiri ngano na ye na patenda baba vuka batano kutimu ya Namungo Blazers okuri mfuka iti wa chuma Tondo Dreba James Okero na akavuka mraamu itafataki nga baza nyaburungi na experience yinyo kushooting era ndoza mkonti waila zichi yako zo kubanga akoma u mweno faino mgemo tu chayino kubanga zanya because buduwole kaba na avuka nga batone dreba bajimu sokero baina manjiba ina ngidiji bazanya mkonga bako na kuona au no kubanga basu ulo kubanga bakuba basket season ziku wata na dana monsiromo so yifeno jenda banti waila za chayina dana kubanga yungeda mko kumanyi maiti divunyone wakubadenti muno usaja wabu kutemu kejo na ye chama muno usaja uja alikuwa
12: kuwasa basi
11: faino obdomu ya jetu wajida vide kumanyi na dana faba abasito waila
12: susa ya wende kufaino basi wakamba kulembe la serizi
10: ya bini zero ya buku gata
12: na buku mao
11: na sadya watabuso omsadya buzibu nyo ateka ti baina ngirije barese namuhungu ya jewa bagiza bona
10: bona abagiza bali aba warriors abali aba falcons kati bunda abantu abawarana oilers bunda baba ina kuda kubuza
11: namuhungu
10: ngati baina cha kusara baina kuda mabega
12: ateba
10: dominance team ya bapapa tenders yateka ku malibange dene abantu bali balinze team mwenza kubanga eba stopping. So ndoza nembeza za tukira musere kitufu okubira nje sobolo funo bwagiza abana Uganda. Yenga patuzike na ba so tulinze atale game yoku tugenda okubira anti ebira abawagira basketball.
11: Tulinze okulaba ku ngatugeze paka mugemu
10: ese. Katusabe kwetu nyumirwa abata ina side tulinze. Nyumirwa mukekenge obunkenge
12: obunkenge
10: obunkenge ngabu bubwe timbi. So naye Jeffrey Wando buza ku wiki yange. Nuza wiki yange wadi badi ya naku nyo. Mbi mizanyo na dala local wani wafi munda mugwangira Uganda okufa ku mulenzo yo Colgate. Nea wuli ya tuwa luwuchi tuino sanyukira. Brezo mrenzo yo James Bogere wali mu timu ya AGF. Ando kwange ndo zanyo ndi my moment ya bade mpitirifu nyo. Tusaba nyo singa timu ya sobolo kwalifanga nege na bibinja.
12: Yes.
10: Mrenza labika alibagamba batia alikumulira. Bana ba chogera muzoom, he was on fire. Simani wachemjuna muri gara, muri gara kutoa mti andi, akuto muri oba kuta akadiro, oba muri lo,
12: akuto muri lo,
10: mwenza akuto muri lo, ajetu agara nyani mekupi ranga dira. Future laba nga antanga vunye yes. Umurenzo namanyi umba nungu mzanyinga ina ngeja performing ya abayi tiro kuwagira timu ya unimbati mjua gira kati naba na Uganda basi ngo gubelila basi ngo gubelila platform za timu ya so hey chisingo kubele chinuji nyondo za tuwa the moment ya week kusayi tuwa nena kunyinji nyo week eno kufa kwa Roja no kufa kwa David nuzo sanyo jazimu ya abadili ya umurenzo yukubela antia tuwa the breast mchukopesho nega Vipers ate yo Vipers na seka fa bichaga nuzo Vipers no kusale nsalo bichafu sebizibu yo kusale kusale nsalo
11: Vipers wataje muze kuzaininga basajja bataina chidako aiza utasala kaguo wako
12: ate mwana sozi yali wano nayo gera ku nsongezo na gamba Viper eripos je agenze aina tulaga poza
10: ne timu zibatu wade subira nyangu tuna timu abantu ko chikia ku continent ate sudan ni soka mjaji itako chinaba ka chinaba inaba ntanya
11: kitala agenda mu Mogadishu
10: na gaya Yoshua. Yoshua, tisi wanda kwa wagendo kawuba.
12: Ne
10: ya tuchi kia, anye zanya Nairobi, yali neke.
11: Ne
10: gamba anti biyangu.
11: Fiksi yali nyangu.
10: Nala nga fiksi nyangu, niye neke ni hivi zanyira. Mnendo uzati.
12: Yabia fila kono mtende shokobambu, yali mbo visera vina yabimali rangeli kuhu.
10: Toinza kutamu, toinza kutamu. Tanendo uzamu nchisara inafi kisini yangu. West Africa team, zadela team ya mountain, si ya amane, sisi ya linja na ye, you never know. Wote, wabanga kwa Vipers, biege na masu nukwa la continent. Manyi, kundi teo ya kubala. Mpilo kukiri ingila waka ugutila na uitamu. Ugule moku wanguli wake visele visinge mbija kubabizivu. So, kurange ndoza mbafu nye mpile jomu kwa ano, ni timu eneriwa ni ye Kenya. Ibadi, zanyaru ne URA, naribu zanyaku ne Vipers, ibadi ndoza precision enunje nyo.
12: Fetoe wala kuraba timu evabweruwe guanga.
10: Nabachi?
12: Timu ze Uganda.
10: Ndoza, sekansu chakura anda mutebi, webagi na mass no progress, kani watuwe suwi. Nabanga Vipers, ino busobo zobo. Na ye mnange, pedigree no chikuru nacho pedigree chikuru nyo Vipers bali kibyo kusala ensalo bichajitabu demo
11: stakansa ina basambi etimo yali erudenga eriwam atya ina mukoko bavubuka abato no mutendesi
10: ne ali abategendoza ali bongamba timo ezikolo bulungi mu Africa nalebe jonga nawe nabadengo bila rankings empieza from izidwa ndona kola draws ngana batu no bone okusatu ni mtu ndakunuma timu zilimbondo da 5 abimu kati ndana neighbors aba Tanzania manyo chimachi mwanga timu za Tanzania Tanzania zinyenge gimba nyomba ni timu yanga ni timu ya Simba ngiti bagenda must performing am continent ne pose baina ngura bidderanti chiche chitugana kubanga oyogende kuchokuzanyire wamu yenza kubera mbuze nkade kurwanga go mpira gwali gwadanti kuzanyira wamu ne to ya timu zikuze kati wala timu nga yanga ne timu ya Simba buli mwaka bali kuitinga bazanya nga Vipers chekola baga takusikwadi abazanya abachi abamanyi ni baba ongerako nisimanyi kituganye kubira na kusara kiri
11: ato zi yangu kulikulitinga abasambi na timu ya Simba abadu genda mumanga kwa Afrika baina nkize yonti baso lukwata umusimbi guna guna ni baga genda mguangali Afrika na dara anumo East Africa wani musimbi Afrika
10: nalore
11: sinari nima umusambi guba ino kubanga bachi mana higo tunurida
10: Vipers
11: ingiri jakula muko transfers
12: Aina ankizo kutimu zawa na
11: Uganda. Zawa na Uganda.
12: Mbanga na yuwa abeda na umuru unji. Elati mtuza.
11: Nzusi mchimamu.
12: Kati onakompiti ino utia na bo.
11: Na bo.
12: Na tebe
11: bakusapola mchimamu. Na tebe tosora kubanga.
10: Aumuli batu.
11: Tosora kubanga uba chimamu. Kubanga mureindua. Nuva Vipers. Tosora genda mu Young Africans. Ne chimamu sami.
12: Yes.
11: Mwuru unji. Nenu ate Young Africans. Soro kudenu. Nega ati mpo kero. Mungi ya. Nesete nesite. Na unga tumuina.
12: Mwana sosi. Ngawe tulaba kuhuraya. Ndete example. Nti timu za Spain waziwambi the Champions League ngomurunja alimu Arsenal Liverpool mani
10: wama
12: bamuchima ne bakolachi
10: bamutwala
12: kakati uona musango ba kunoka utu aina kukuba ze timu za feza wana
11: ndi mechilala ndoba sabi tunulida basambi basa yini inga aba sabi boreta just fine we tag experience
12: yes. Okujo
11: kuteka mokuba kaf japo chokulayako kesi siwi ya kubira kafu imeteka kukubia afayo gotudoda squad ngao yali mwami ya kajibaina tatuganye ba mazo chivaru ni ba provinga mguanga ni bakuba ba farukumia ni ba sambo mpia ni bakuba
12: ya kumio
11: yuwari
12: ya kumio
11: experience chijo sheta ba senta mwini nusubachi hariku timu experience
12: chijo
11: ba tando wanga wadulata ambuko nero ya ba kumezao nti wachima anga wa sambi ya gara basa ina experience Dote yaba saminga basa. Deno onyele talenti ento. Onosa unatibu. Toina manga gena mziri timu kuleta basambi ba maji. Nino onye talenti
12: ento.
11: Ento ento. Deno nongu tende siye njini. Tuwajia kunga mati timu ya gade gede kureburuji kwa Afrika. Nga burimako chuu somu tende. Burimako mpende. Uwebo kena bukafu champion zigo chuu somu tende. Akele kumanga tende kumpira. Tusura kubangu progresi nga na dila mchikopo ngecho. Ntime timu yini yeta kwa mutende siba nonga. Mfuka ude mkuna huu. Akasera nga manchi basura kubanga bakola. Nego nisa genda kwa Afrika okompiti ngena basajja. Nga mutende soreta mpia. Buli wange na mwafrika. Buli wange na mwafrika no mutende si mpia. Kubasambia bata manyi. Tusura kubangu progresi nga na dila mchikopo chako. Kafu cha prezi gindoza mkonti Vipers ni mtu vicha mkube nyo na damu chikopo chino nti wabaga agezisa kukuleta abasambi abakulu nebagana kare stiki nga kubavubu kaba tu obaweno mutendesi omutekewe bango mwagane nti yes mkutadewo timu hiyo jitwale mu Champions League wa Africa umuramu wago kubanga tutekewe ku performance chile oke chigane oti oke ato oti uso mutendesi mwuju kila wano wuchari kwa Alexi Sabini Omosobali iladabo, yari jimuji wangu de. Timu yukeza kwa kukontinenti, hata mkute kukono mjao. Nese mkumano babamu humuza, ne ayala. Timu baji kwa tididabu urunji, jikomu bachi wangu de, baruwa mkisa bagende kwa Afrika. ebitabo babi yina sigama tebayida bitabo nti beba basajja bange mabosa ebitabo ebitawe eri nenga atawa sajja ebitabo babi yina so nokugumikiriza mupira bwetagisa tukirize tugane nti no bango yina kasente kanyi leno mupira obugumikiriza okubanga osettinga team bwetagisa na maklabu sigenyini kubulaya tugalabi yeku. Kilabu utuwa ni miaka, tina klabu ya Liverpool. Miaka jiyamana katatu te Premier League. Nenga jari tabatani siwa Brendan Rodgers nga chigana. Pako ya reta kuropu na settinga timu kupia. Ila timu yi sifudu kubangu.
12: Na mwe miaka minji.
11: Nesegira. Mwe ila unuhibu tusa kunga manti. Gwaburi mwako jakuchu usaa au mutendesi nga ugeze kukontinete.
12: Ulifani wano wa miezi mkazi.
11: Azinga nabatendesi wole reta abamu. Sinyo babatendesi abamanya masoro kubanga baku competing kukontinete. Nga bamba baba kusibye katamba nanti yalike na enija
12: kumbe yalike tisima
11: yo sibye age yo sibye
10: kumbe nija atecho
12: ocho yo sibye age yakabana ali agambye ndabatende sebamu nga bakusibye ji katambara nange ne fuza
11: yari ku timu ya Vipers so si yamara kuangura chikopo Simba na Mubba Simba ne mutwala ngana amaze ku chikopo achiri da settings abase
10: obikiria chiri cha yo cha yo gende cha wa Kitsmani
12: ndabe bigambo bimocha
10: Obeni ni akajeche nda Express ni vila wavuganya Nga vila wale tu omusomisa Express ni vila omusomisa wamuita Eddie May Eddie May Alika
12: Yale musomisa
10: Kadugeka nonyo kuzonga Japani kuzonga ya Colgate Kufakwa Colgate
12: Yes
10: Okwa Rogers and was of course yali mujasa ali ku rutaro yazanya mupira
11: sira ku battlefield
10: rakwa wele bi ino kubira sima ambulance yali ku kisawe
12: ambulance yali wo
10: banga
12: yali okumpi kubanga ambulance zali ko bili ku kisawe
10: wali ambulance timbele jagala
12: zali bi
10: ezi kirunji
12: yali okumpi yali yachabwe ate yabulemezi
10: ne timu ezikwa wino zita ambulance
12: yes Timu singa zibe na ambulance
10: ya. Hey, that's good.
12: Kati yali yabulemezi. Ate yali ko distance. Nga bano baina soka kuvwaawo ereri okekole chi.
10: Eje.
12: Ne baleeta omusambi ku ambulance yabule ya Jakwe. Driver na galawo ambulance.
10: And then by the way, you know you can't get it.
12: Era ne chikonde chanyoka.
10: Echo ngira chogera ko went. Era ambulance zinezigenze mask nokubira nga zimeru sengo obutiko. Urokuwa nti zizye bunji, nitu ayama nyanga ambulance ejudemba kuku. Nti driver wa ambulance, na babira mba manyo mkaso kwa ambulance. Na osingana ambulance, nga bajiri ya mbi nyewa. Kati naba ndroba kwa ambulance, wamusibamu jaku njaga ye yunga kwa mabroka ge, nibamu wa ambulance. Tamanyo mkaso kwa ambulance. Ambulance jia kutasa, wabanga duwaliro. So baito mtu mbwe utosobola kubira nti ato omugobo gara odwaliro. So cho oba ambulance ya waka sebira ambulance dibira dwaliro lino mobile.
12: Yes.
10: Chovola chinjo gende ko so abantu mwina ndaba na yafuzi manje muguza ambulance. Nemu zwa abantu abateke dua okuvuga ambulance ezo. Bwo basomese. Nza ministry yebira mu evaso mseba driver. Kubanga cho tujja kira abanyo esomeseba driver zabo. Kubanga osinga na ambulance era demu kazi we.
12: Yes.
10: Mbashungwa kumakubo. So it's ministry taking a...
12: Ndi nane rigi jena labako. Ngambiu lese majiteze viti. Nama inja.
10: So utandu so kurufumba. Na echa anibate, bulimuza nyogo na ugulimu contact.
12: Yes.
10: Ambulance soke zibedo kubisawe. Ambulance zibedo kubisawe. Mbade happy, di ambulance zari obili. Kuhange. Rakuwa waru wali unprofessional. Yali in charge ambulance emu. Yatukola bubi. Ya tukola ubinechi
11: si. Kati mkuru uyu ulamu nga bugenda ye alitasua kubanga achiraba. Ngoje vye mbira nye vyo mpira tukirize tugano. Na yu ulamu
10: kwa mbira. Tamani chakura. Mfati tajita kama mbira. Nyo wapamu wagizi. Mfati nyo wapamu yise nga emu yise. Kanda ambulance duwa nyo.
12: Yes.
10: Mbona ulamu yira yetago weta. Echiba chida wako restringa mtu. Ambulance duwa liri mobile. Mbira kuba ba drivers. Jeziko miyo kubele nyingi. Nibaziwa abantu abatamanyi bufunanzwa ba ambulance ezo.
12: Abazimanyi batono.
10: Abazimanyi batono. abamanyi nti abamanyi ofunirwa ambulance batoro chovula ndio ku police obasinga ne bakusaba byakutasa ne bakusala ne bagamba za mafuta weziri kuba bantu ogera gwanga yungali egwende gamamandi mutye mutase ero babo za mafuta weziri so munde
12: ambulance eberao nenga ajivuga aji parking zone nenga yali na nkula
10: binga ah abamu kalizi ne bazitambula ngabuli yali alimu na kachara ke
12: Hey,
10: Basi mani tiba bana jibali janga bali je bali yawe
11: kwangu je kwesi ya mateka gampi
10: ibaga baje gampi nefu fo ya labenti vile firidwa umpia ne kula chi
11: ne gungira
10: ne gungira
12: yes
10: pe mpia roje ngwa utali nsonga chimba gambi eko tuje funa ekintu masa olenga bungira mpira ngaba gungide ndi nsonga na fusira ya mpira ne bantu baje batika kuninga anti na obulamu bw'omuntu yafa nga timu yeta gabali mukukungu baga ni mugano bawo olukuso kubira anti muongeze wa mpira kyeso mpira ogumu bano banna mu basekwa ndakuse mbaja mune sente kubanga mune tubiri mune sente okora sente bune meze ina chidiza buganda
12: yes
10: ina chidiza mpaka zino ina chiza so mu spirit ye yo kwagala ku mubase ruganda ngaba ina chibasa bati bali willing nabaga mintu byo byanja uru oluwa agendo fiva kukwemu yo kumacha kumunana azike ku 10 asambi Mita ina kuzibu, nga nyabu wakizibu ya kujaba kubene mbutu. Nuwa wakendo firwa, nga yeta agamu extra days. Haberenga yeta ikateka. Umumpira siru utaru, umumpira kwa wasiru ganda, kwa masaza. So ndoza munti mkuru Franka mtufu, mumbere mwakubira kocha asaba. Kati singati bajia kusama, nga bagenda baku bafaini.
12: Gulonji nyana
11: sato. Wato wanarize fix chasi. Obato onarize fixed.
12: Baje basalo bonero busatu.
10: Mbusa buza.
11: Ne goro satu. Chibone
12: chikwaje. Obafu ni do buvumu. Obuwandike barua. Egamba ntumpira kuberewo. Basobola funa obuvumu obajja ko.
11: Obajja ko busatu ne send. Obulo buta.
10: Ba mukuzika mwabalabye yo.
12: Katugenda ko marano komyo.
13: Radio Bili abili mu mukaga akubye coordinate tichari kuranga kolala ikisira cheto ubundi bwebo witeke teke lindirira fungi za tukore Bili abili mu mukaga akubye kodi lindirira
14: Adhan kuchukumusha wakati mzimwenda Pan FM ekulete dwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
15: Echifuwa chikule medeko. Chikusiwa, chira, akira. Techikutuka, uosa bubi. Na walina senyi ganga taku guwako. Kozesa, lugave kofa and flu syrup. Ate gwalumi ziwa alusa zinga ziku isabubi. Ufune chiketo, owa gasi murubuto. Kwe kozesa, lugave alusa syrup. Musange mufama zanidwaga shop sizo na. Liaka kasima.

0: full time sport bya mizanyo bimalira yo dala eda chikerie muyoka yakakongo kakusawa omusambu walitu agamba nganga bwana soze agamba aina echo okulya chiwayo banone bakola chi nabone bafuna ako okulya
1: je twakulya je twakulya mbya wagamba jangu tuje tochama eba jangu tulie
2: obye
1: ndo chama
0: baba gobye
1: baba bakula ganti bali wamu nawe na ye Nei bango mukuru
0: obigamba ngo webugwero okuva ebudaka
1: webukora muje wagamba jangu yengo tula
0: ekigamba kibato kinaba nakugwayo oise tulie ngambuza we nabira mu ngalo
2: ngete mina chisa
0: Gota we kulia to muita. Mulikage ndi nenjala yake ndi.
1: Ali bachikola ngabuli mungu aina che misana. Ndoza akababuyaye ngabyaleyo. Ino muchibuga ndoza kuita muntu. Inzo muita atandala badi neche guru cha kirabi.
0: Kale gusenge budaka ubitandike.
1: Wa masaza.
0: Olona ku rwabade rwa guru na mbagambiye ebyatambude mu maso nga banafa abe buvuma abakola amalili ne busuju atethen abanafe abe butambala abakutte bakwatidwa ewaka nga banafa abe.
1: Ero si abutambali ya sose?
0: Yes. Abade taluzi nganga ko.
1: Sanja ba. Bade bakoze bulungi disamuronde. Akintala achali ku timu ya fe.
0: Ah. Bamo baninga. Aina boya gamba adea runde nkoko. Bamo gamba kare. Kankurage. Nte baru ansoro jisa ininga.
1: Nisola za aji ne mubiru za akoma wa.
2: Aji bamo wa.
0: Aji ya kiliza.
2: Bamo wangu.
0: Mungu wali wanone mumo gamba.
1: Bamo wa. Kasendi baka mumo. Bamo wa kusendi.
2: Wani ya kamo.
0: Kasabo naba iba antare. Yafuna ko kasente chirabika. Kwe kusirika chirabika. Bamo kiri ya lingeze nyumba.
1: Ndiye mu bwete mu nyumba
0: ya haji atachali mu chera bikawo yavamu na muweze nyumba na mgamba mzee ile kangene kole olunako rwalero sawa zikenda bera 10 wali ku Twente College na bingo wali busireja kubechaza abana fa besese atadhen gomba igenda kubechaza abana fa bebulemezi olunako rwalero wali ekabula soke then banafa abe bururi bajja kuba bachaza abaye buddu mpira kuli wali ku St Lawrence Mejera jogendo bera playground then kabula bajja kuba bachaza banafi abe kochi mpira kuli wali bachijuru la playground then banafi abe chadondo wano ku Santana playground wampewo gitugenda bera sawa 10 ngabana fa abe chadondo bachaza banafa abe buwekula omu ainobonero musambu omu ainobonero munana kakati olwalero echagwe bajja kuba bachaza banafa abe maoko wali ku Bishop SS mkono mpira kwa sawa 10 era mpira guna semba yulo nako lwalero ku sawa 10 banafa be maogola bajja kuba bachaza banafa be singo mpira guwedde ne sawa zino bachaka abanga bagamba musajja abakwata yabanyaga ensawo yenyini nga bagamba goro tenywedde mwanali ebintu sibi yangu nate noyo singo yo mulaba sizo ni ewedde
2: Ah, naye akikola abakaba nabo bakimukolako

0: nnyo mu bulamu bwe nga kiteeka essanyu mu mutima gwe gamba alhamdulillahi rabbil alamin era ogambe alhamdulillahi allazi binicmatihi tatimmu salihati so ng'ate era Allah nga we yakola edduniya obulamu bw'ensi yagamba fa inna maa al usri yusra buli wabeera obuzibu wabeera bw'essanyu kati ate oluvannyuma lw'okuba nti omuntu waliwo abafunye essanyu ate waliwo abafunye ennaku tubanakuwalirako abafunye ebizibu eby'enjawulo n'emisiiba egy'enjawulo omuli okufiirwa n'okuviirwako abaagalwa bammwe omuli abaana bammwe bakitammwe bamaama bammwe bakyala bammwe babba bammwe ab'enganda zammwe emikwano gyammwe tubasabira wamu nga tugamba allahumma gfir lahum warhamhum waafihim waafa anhum waakirim nuzulahum wawasi mudkhalahum tusa Allah abasaasira akkirize bitubasabira ate nammwe abafiiriddwako abantu bammwe tubagumya n'ebigambo nabyo byatugamba bitukubagiza nabyo omuntu afiiriddwako omuntu tubagamba lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbiru waltahtasibu nsaba Allah azza wa jalla abagumye abanyweze ate abawanyisizeemu kisingayo kube kirungi olunaku nno olwaleero tugenda kutambula nze naawe nga tugenda kutambula nga tutunuulira era ekitabo kyaffe kibayita kitabu lain ali mabiga we mizindalo gya Pearl of Africa Radio si mulala muganda wo sheikh wo Bashir Sentam naawe antuuliriza eyaggusa edda nga akaleediyo wakategeza edda ekitabo kikuli mu maaso ekkalaamu wagitegese edda kiraga nti weeteeseteese edda okufuna emmere y'omwoyo eno mmere ya mwoyo era omwoyo we gugirya ne gugikuta otandika okulaba obuufu ng'omwoyo gubuleeta oluvannyuma lw'okuba nti gukuse nga olaba omuntu waali emmere omubiri ne gukulya ne gukuta omuntu waafulya emmere n'akkuta afuna amaanyi nga we baalugereza bakadde baffe nti gava mu kulya gava mu kulya omuntu waaliisa omubiri gwe emmere omubiri gwe gufuna amaanyi agakola emirimu egy'enjawulo waaba mukkiriza omubiri gwe gukola gufuna amaanyi agakola ibaada ez'enjawulo naye ate emmere y'omwoyo nga gye bayita al ilmu annafi omwoyo we gugirya nga byebigambo abawalimu bye batutuusaako batuvuunulira Qur'ani Allah kiki yali atutuma kiki yali atutegeeza kiki yali atugaana batuvuunula ebigambo bya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yayigiriza atya yatendeka atya yagunjula atya yalungamya atya ebigambo ebyo we bituula ku mitima gyaffe n'ebibuukalako n'ebinywerako olaba omuntu ddala ng'obubonero bwa imaani bulabika mu bigambo bye obubonero bwa imaani bulabika mu bikolwa bye obubonero bwa imaani bulabikira mu mpangaala ze obubonero bwa imaani bulabikira mu neeyisa ye ne mu mpisa ze kale aba muntu wa mpisa nnungi aba muntu wa bigambo birungi aba muntu wa bikola birungi era abantu ambatiro gantu musajja oyo oba omukyalo oyo wa mutima mulungi batendereza omukyalo oyo okuba n'omutima omulungi era ne batendereza omusajja oyo okuba n'omutima omulungi naye oyinza okubuuza atendeza n'omugambo wange ongambe nti omukyalo oyo wa mutima mulungi n'omusajja oyo wa mutima mulungi naye ashakakita kulubahuma wali oyasiza mitima gyabwe n'olengera ebiri munda mitima gyabwe nga mirungi ng'emitima gyabwe myeru tukutukutuku ng'amata ajja kugamba nedda emitima gyabwe simanyi wegifaanana sijyasanganako sigirabanganako naye ekinviiriddeko okumugamba nti mwa mutima mulungi nsinziira ku bikolwa bye nsinziira ku neeyisa ye nsinziira ku mpisa ze zino empisa ziyayolesa ziraga kiki kyasitudde munda mu mutima kati ffe tusobola okutegeera kiki ekiri mu mutima gw'omuntu olw'okutunuulira enneeyisa ye, empisa ze n'ebikolwa bye. Kati ebyo bye byengera oba ebibala ebiva mu mmere y'omwoyo. Mbakulisaayo mwenna nkakasa mwetegese bulungi, nkakasa mwetegese bulungi. Ekitabo kyaffe nkimanyi kibali mu maaso, mwenna baakifuna. Kitabu al-ilm ekya mukadde waffe Abu Khaythama Zuhayru bin Harb an-Nasa'i, imamu wa baimam, sheikh wa masheikh, omusomesa wa masomesa. Tugenda kutandikira leero mu kitabo kye ku athari ey'ekikumi ana mu musanvu. Athari ey'ekikumi ana mu musanvu, oba oyinza okizza mu lulimi Oluganda, titugenda kutandikira ku bujulizi leero bwa kikumi ana mu musanvu. Obujulizi buno bwe tugenda okutunuulira oba bwe tugenda okutandikirako, katugambe twandibadde tubutandika nga buli omu tosagaasagaana, otudde wamu, owuliriza, olikoodinga n'ekkalaamu mu kitabo oba olikoodinga n'essimu yo. Naddala omuwalimu, naddala ng'oli muwalimu oba ng'oli twalibu l'ilimi oba ng'oli twalibu al-ilimu, oli muyizi wa ilimu, oli mwana wa thanawi, oli wa idadi, oli wa ibtida, oli wa bakalaliyosi, oli wa majesteri. Ekikulu mu byonna, tuula tusome, tuula tweyigirize, tuula twejjukanye, tuula twelongoose, tuula twetendeke nga tutunuulira ebigambo by'abaatukulembera abalongoofu. Obujulizi buno yabutandika ng'era obujulizi obwa bulijjo. Yagamba omuwandiisi w'ekitabo nannyini kitabo kino ayitibwa Sheikh Abu Khaythama, agamba haddathana Abu Khaythama qala haddathana waqi'un qala haddathana abi an abdillahi bun hanish qal laqad ra'aytuhum yaktubuna ala akuffihim bilqasabi inda albara. Obujulizi buno bwe tutandise nabwo vuva ku tabi'i omukulu eyasoma ku baswahaba ayitibwa Abdullahi bun Hanish. Yali asomesa abayizi be ng'abatendeka. Bannange nyala okubategeeza ekitabo kino newankubadde bakiyita kitabu al-ilmu, naye oyinza okituuma erinnya eddala ng'olyongereza ku eryo n'ogamba kitabu al-akhlaqi wal-adabu was-suluki. Osobola okituuma kitabu al-akhlaqi wal-adabu was-suluki. Ekitabo kiyigiriza empisa, kitendeka enneeyisa y'omuwalimu ne twalibu al-ilmi, kitusheepinga omuwalimu ayandibadde omuwalimu yandibadde afaanana atya, ye ono ayagala okufuuka omuwalimu yandibadde anoonya atayirimu, obuwalimu ayina busoma atya. Kati buli bujulizi bwe tukwatako mutuufu bwongera tushepinga, bwongera tugaidinga, tufuna guidance, tufuna okutendekebwa n'okugololwa n'okuteekebwateekebwa. Kati wulira obujulizi buno bwe tutandise nabwo. Tabi ona yitiba Abdullah agama tila kadera ayituhum, agama nalaba batabi'i betwasoma nabo yirimu, bino nebigamba abinyumiza bani, abinyumiza bayizibe. Ani omu ku bayizibe yayitiba waqi'u bunil jarraha. Agama yanange ebigambo bino nabijja ku kitange jarraha. Jarraha agama yabisoma ku tabi'i ayitiba Abdullahi bun Hanish. Era agamba nti anyumya ngeri gye banoonya muyirimu, anyumya omulembe guli gye banoonyanga muyirimu ku baswahaba, engeri gye bafuna muyirimu ku baswahaba. Agamba nti laqad ra'aytuhum, nakulabira batabi'ina nga bwe baba batudde ku baswahaba nga babajjako yirimu, babasomako yirimu, nakulabiranga nga yaktubuuna ala akuffihim baawandiika buli kimu baswahaba kye baali basomesa nga bakiwandiika mu bibatu byabwe. Yaktubuna ala akuffihim, baawandiika irimu naye nga bagiwandiika mu bibatu. Kiki ekyaleetera batabiina okuwandiika irimu mu bibatu byabwe? Adam tawaffuri adawati alkitaba wa talab alilm, ebisaanyizo ebyetaagisa omuyizi okuba nabyo ebimuyambako okusoma byali bya bula, byali bya kekwa. Adam tawaffuri adawati alkitaba, tebaayinanga bitabo nga leero weffe tuyina ebitabo mu bungi, naye nga bate baalaba nti irimu yeetaaga okuwandiikibwa, iti irimu yeetaaga okulikoodingibwa wansi ku mpapula. Kati abajjanga n'ebitabo oba abajjanga n'ebisobola okuwandiikibwamu baawandiika ng'ebitabo byabwe ne bituuka n'okujjula olw'obutono bw'empapula zaabyo. Irimu ng'omuwalimu akyagenda mu maaso n'ogisomesa ne bagamba irimu eno sijja gisuba, at least kangiwandiike mu kibatu we naddayo ewaka ngitransferinga ngiteeke mu kitabo ekirala naye nga ngiwandiise mu kibatu. Mu kibatu kye kino kyagamba tabi olaitwa Abdullah ana nti laqad ra'aytuhum yaktubuna ala akufihim, nakulabiranga battabi'i engeri gye baanoonyangamu irimu ku baswahaba ebitabo byabwe bwe byajjulanga naye nga swahaba akyasomesa baafubanga okulaba nga irimu eyo at least bagiwandiika ku bibatu basobole okuddayo bagiwummuze mu bitabo naye nga tewali irimu n'emu ebayiseeko. Ekyo nno kiyina meseji nyingi gye kisindika ku mitima gyaffe, kiyina meseji nyingi gye kisindika ku mitima gyaffe. Meseji esooka gye tuyiga mu kintu kino kyokulaga nti talibul ilmi mahma kana min al amri la budda an yakuna maa adawati talabil ilmi likay yusajjil ilmahu ala al-astur wa ala al-kiritas. Omu kitegeza nti talibul ilmi omuntu yenna asoma obuwalimu ayina okuba, omuntu yenna asoma obuwalimu ayagala okuba omuwalimu ali alimu najihun, ayagala okubeera omuwalimu ali successful, omuwalimu agubuludde ayina ilmu nafi, ebbanga lye lyonna waatuula we basomesereza ayina okuba ne daftar, ayina okuba ne kirtas, ayina okuba ne notebook, ayina okuba n'ekitabo waagenda okusajjala n'okunootinga irimu gyali mu kuyiga ku muwalimu ali mu kusomesa. Era omuwalimu era twalibula ilimu omuvubuka ono oba omusajja ono oba omuwala ono asoma obuwalimu ayina okuba ne kalaamu, ayina okuba ne kalaamu. Olabye battabi'i irimu we baagifunza nga baagisoma bagiteekamu bitabo nga balwanirira ffe abanajja oluvannyuma naffe tugifune tugisange, kati ssaawa zino ze nkutte ekitabo wano kye nsomamu naawe nkakasa ali eyo yakifuna ekitabo naawe okiyina, babakubanga abaatukulembera abalongoofu lam yusajjirwa haha lulu hahihi lulum ala al awraq, babakubanga abaatukulembera irimu eno tebagirikoodinga wansi ku mpapula. Twandigijjerudda wa mu butuufu twandiyazze. Naye Allah yabawa okulabikirwa ne balaba nti okukuuma irimu ekuumibwa mu bitabo era ky'owandiise kye kinywezeddwa. Era omuyizi wa irimu baamufaananyako ng'olaba omuyizi wa irimu bamufaanaganya nga w'olaba omuyizzi w'ebisolo. Nanti bonna bayizzi. Ono hanta wa ilmu, ate ono hanta wa bisolo. Ono yasidu ilman, ono yasidu maga, ala hayawanati. Ono ayiga ilimu, ate ono ayiga bisolo. Na yate bonna bayina we bakunga, bayina ekibagatta. Ate si kimu, ate si bibiri. Ekisoka byonna titwalibu ilmu. Omuvubuka asoma obuwalimu. N'omuyizzi w'ebisolo, hunter. Bonna baba bayizzi. Ono ali mu kuyigga yirimu, oli ali mu kuyigga nva za kulya. Ekyo kibagatta. Ekyokubiri. Ekyokubiri. Bayina era we beegattira. Beegattira ludda wa. Nti nga bw'olaba omuyizzi w'ebisolo nti waagenda n'ayigga n'abaako ekisolo ky'akutte, waakireeta kiteeka mu kakeeji oba n'akisibira ku nkondo okusobola okubeera nga akikuumira awo kireme kupulukawo kigende, akiteeka mu kakeeji, n'addayo n'ayigga omuyiggo omulala. Buli kyayiga kijja n'akiteeka mu kakeeji, buli kyayiga ajja n'akiteeka mu kaduukulu. Ne waatyo taalibul ilmi w'ayina okufaanana. Ne waatyo omuwalimu w'ayina okufaanana. Omuwalimu irimu gy'ayigga agikeejinga mu bitabo, agiwandiika ku mpapula, kubanga enkyagenda kugyetaaga. W'abaana abanga omuwalimu ono omuyizi asoma irimu, asoma awuliriza buwuliriza, afaanako ng'omuyigizi ayigga nga buli kyayigga akirekaawo. Anagenda okukomawo nga tekiriiwo, nga kidduse, obanga omusege omulala gukiridde, ng'omusege gukitutte, obanga bakimubbyeka, kubanga lamu yokayido, teyakisibye mu kakeeji. N'ono twalibule irimu asomanga asoma tawandiika. Yirimu eno leero agisomye, naye wanayita ennaku bbiri ssatu wiiki ajja kuba takyasobola kuba nayo. Lwaki? Teyagikayyada fil kitaabu, teyagiwandiika mu kitabu. Kati battaabiina ku zimu ku mpisa ze baasoboka okuyigizibwa n'okutendekebwa nti al ilmu yuktabu, al ilmu saydun wa kayduhu al kitaaba. Yirimu muyiggo, yirimu kisolo ekiyiggwa, naye omala okiyigga kikuumibwa mu kitabo. Kati bano bwe baawandiika mu bitabo byabwe ne bijjula, naye ng'ate omuwalimu akyasomesa, akyasharaha, akyannyonnyola, akyagaziya, ne bafuna amagezi agawandiika yirimu mu bibatu byabwe, baddeyo bagitransfaringe bakigeteeke mu bibatu. Ekyo nno kitutuma nti omuntu yenna k'obeerenga oli haaji ampuliriza oba hajati, nga tuyina semina yaffe twagitegese, ne batuyita tugende mu ddarasa oba mu semina, eno buno obujulizi bukugamba genda n'ekitabo, wandiika, wandiika omusomesa byasomesa, oddeyo nawe otuuze waka, abaana bo nabo obeere omuwalimu w'amakaago. Naye tulaba nnyo emisomo gye tuyitera okugendamu. Abasiraamu mwenna majority mujja mu seminars, mujja mu ddarasa, mujja mu misomo, ng'amazima ddala temuyina kitabo na kimu kye musitudde wadde kalamu. Ye lwaki ŋŋenda mu seminars? Kanjogere saawa zino. Kale saawa zino tuli ku Pearl of Africa Radio, tuli mu kusoma. Naye okimanyi nti oli mu kumpuliriza naye tolina kitabo ky'owandiikamu, era tolina w'onootinga bye njogera, okimanyi? Ntegeeza ggwe hajati, naawe haaja ali ku leediyo essaawa zino, gwe gwenjogera naawe. Bubuno obujulizi tuli mu busoma kati essaawa zino. Wandibadde wafunye dde ekitabo nga watumidde omwana waakuleetera ekkalaamu n'ekitabo. Naye okimanyi nti essaawa zino kati naawe oli mu kuwuliza buwuliza ne laata kutu? Okimanyi nti toli mu kunootinga yirimu? Ng'ate essaawa zino tuli mu kusoma obujulizi nti abaatukulembera abalongoofu baawandiikanga ebitabo ne bijjula olw'obutaagala girimu bayitako, girimu ne basigala nga bagiwandiika ne mu bibatu byabwe. Yagenda maaso nga nnyonnyola ng'agamba nti nno bil kasabi baakozesanga kasabu. Kasabu kye ki? Abawali batugamba huwa kullu nabatin fihi anabidhi, kye kibala kyonna ekivaamu juyise, ekiri juyise. ti oyo juice akenura mu yibarange kikajyonga watermelon baina ngeri jibamu gata gata ngamu ni wakola wino ni wakola inki kalingorusi mwebako zanga na kuatie choya chechi nyonyi na kuzamu na wandika hadith na wandika aya na wandika darusu boba ako zanga wukoza mu inki pot soko tunuliobu karubilivu obwali umu bantu abatu kulembira mukuno nyayirimu ebitabo byali bya kwekwa webyabula webyajulanga bawandikanga nemu bibatu byabwe irimba kistudio mu bibatu badeyo bagiteka mu kompapula ate bakozanga na inkpot bakozanga mbukoza okwa ukana kono omulya no mulembe kwa fuku no nako lwalirwe tuliko fu wallahi tuliko ala ni'matin azima wallahi nahnu ala ni'matin azima tuliko chengere chinene amasanyaraze data, computer, amasimu, peni ojiwandisa, no tuko kuwandi korona kulamanga peni, tesirise, luachi, inki mwali, ebitabo tuina binji, mutawafiratun, yamina niweshimalan, ebitabo webili kudyone kukono, ogule kitabo nochi wandi, kamu, ngatechijula, na ye, mutufu amazima, jetukomyo kuba kuchengera ekinene nga kino ate jetukomyo kuba abanafu mu kulikodinga yirimu jetukomyo kuba abanafu mu kulikodinga yirimu baba kubanga abatu kulembira abalongofu tebafuna ku al-ilham tebafuna ilhamu ya Allah kulabisibwa na kubonesebwa kuberanga bali tulikodinga yirimu eno kumpapula twali gisanze rudawa Saba Allah sasile mukadde wa fi marhim Sheikh Abdul Razzaq Matovu eyatura wansi na atuvunu ya Qur'ani mululimi Oruganda tunuri omulimu gwe yakola okimanyi nti naffe tukyalina okukola omulimu mula Bukhari tena bakuvunula mu Luganda Muslim tena bakuvunula mu Luganda n'ebitabo ebirala webiri bingi byetaaga okuvunula mu Luganda Ne abakubanga tia tufunu la Qur'an pandi badde tulida wa sawazino kali obujuri zono batutani kideko bumazo tukubila torch uobo genze mudarasa go genze musemina go genze mudarusu yonna haja mpuliriza nawe haja tampuliriza gena ne chitabu ni kalamu ate okubirize batabanibo ne bagwalabo nga bageze mu darasa bawandiike buli kimu kye basoma buutuufu bwe tugenda okunoonya yirimu funikira n'akagambo katugenda mu bubaka bwabaka babaffe omuwarabu agamba nti maakutiba qarra wama hufidha farra ekiwandiikiddwa kinywera ku mpapula naye ekikwatiddwa kimala ne kipuruka ne kigenda Gori kusaidi chuo. Oli musaidi ya basuma, angaba kuata, oburi kusaidi ya basuma, angaba wandika. Echivuza nchukole kende mchifuba, katumaleo kuva mubula angu, babaka mbafi.
1: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwe tegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale byaffe ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti emu 6593
2: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye.
3: Ochali wakati mu program
4: Ali Ilmu Nur okumanya kitangala nga tuongera kuba tochi mu dini ya fe tuongera kujikenguka olutukole byo tukola nga tusinzira kukumanya wano ku 17 katonyeze mwenda Pal FM okumanya kitangala
5: kitangala
4: Ilmu Nur
0: Na bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd mbakuli sayo mwenna mwenna abanyo demoro endolo amazzi abafunye mukabreke mbakuli sayo mukabreke noko beranga mbakuli sayira mubulango bwaba kama baffe obujulizi mubulide balekede chibuzo oligwa mumuteko ki oli mu bantu abawandika oba oli mu bantu abasala okukwata obukwasi okuteeka ku mwoyo ngate oleda abawali mu batugamba nti ekikwaliddwa ku mwoyo kimanyi okupuluka ne kigenda naye ate ekiri ku mpapula kinywera era kijumbirwa olunaku leero n'enkya omuntu akiddingana n'asobola okubanga asobola okukola omuraja n'okulifayizinga Obunno obujulizi bwe tulabye seeka yabugoberezaako obujulizi obulala obw'ekikumi ana mu munaana. Ate nga buno bwewuunyisaamu naye nga nkubadde bufaanagana obujulizi buno bwe tugendako kati obwokubiri olunaku olwaleero obwana 148 buva ku swahaba ayitibwa Abdullahi bin Abbas. Olwo nno twogera we tutyunga sanadi tugitadde emabega. Sanadi we tuba tugitadde emabega. Tutandikira ku swahaba ye nyini Ibn Abbas mwena Ibn Abbas mumanyi bulungi swahaba Allah ya mufaddala yaina yirimu etaina aina turujumanul Qur'an Allah ya muwakufunula Qur'an Allah musasira musime naffe Allah tusime atuzukiza wamu n'abaagalwa be abo abakolera eddiini eno Ibn Abbas ayina ebigambo wano bye tugenda okulaba bye yayogera naye yali tabyogera ng'ava mu bbanga wabula yali abisibirira abayizi be nsuubira kuno ku Part of Africa Radio abasomesa kwe muli abasomesa teachers oba oli teacher wa secular oba oli teacher wa theology kakasa abasomesa kwe muli abawalimu n'abasomesa b'oluzungu ebigambo bino simanyi ngeri gye mubifunamu naye kyandibadde ffe tusooka okufunamu ekyokuyiga naddala buli musomesa oli ali kuno kati wuliriza ebigambo bino Ibn Abbas radiyallahu anhuma ebigambo bino yabyogera nga ateekateeka abayizi be ababuulirira ki kye tuyigamu nti omusomesa takuyina kubeera ng'akola gwa kusomesa busomesa kyekyokka wabula omusomesa ayina okufunayo akadde ka moment muweddako ebbadde kika nga 5 mu lesoni ye n'abaako kyabuulirira abayizi n'abaako kyabazimba nakyo ng'omuzadde oba mukawulidde abasomesa omusomesa w'oyingira mu kibiina oba sheikh we nawo obeera mu darusu mu muzikiti oba oli mu darusu mu semina tokuyirimula buyirimuzi kyekyo kola okuba nti oli mu semina oli mu darasa toyirimula buyirimuzi olwokuba nti oli mu kibiina osomesa tosomesa busomesa na kunyonyola olwokuba nti oli musomesa wa physics biology chemistry oba oli wa mathematics oba wa ECST yes ebyo byonna bikole naye baka akadde ku ofiisi za y'abayizi bo abaana abo babuulirireyo mu lulimi olw'ekizadde wulira ebigambo bino Ibn Abbas yabyogera naye ng'abyogera mu lulimi lwa kizadde naye ng'abigamba abayizi be abaamusomangako yirimu yagamba atya qaal يا جماعة ابن عباس رضي الله عنهما قيد العلم بالكتاب من يشتري مني علما بدرهم أولي يا جماعة ابن عباس يا جماعة قيد العلم بالكتاب man yashtari minni ilman bidirham. Allahu akbar. Bigambo bya kizadde nyo nyo nyo nyo nyo nyo. Hata nga nabazadde bamba izano butabifumintirizaako. Oyinza okubanga omuzadde oli awo oyina abaana b'ozadde abawalo bafumbizza obagabye n'abaana ab'obulenzi bawasiriza abakyala naye nga mu baana b'ozadde totwalanga buvunaanyizibwa butuula n'abaana bo bakuutira bigambo bino naye ng'ate oli muzadde gye bali abazadde ba nga tasolanga tafunanga ku budde bulowooza bigambo binga bino naye wulira Ibn Abbas we yagamba abayizi be yabagamba kayidul ilma bil kitab. Bannange, irimu eno mujinyweze na kujiwandika wansi mu bitabo. Kayidul ilma bil kitabi. Irimu mujinyweze na bitabo. Allahu akbar walillahi alhamdu. Nsekam, nesi sekamu loko manti ndi musanyufu. Wawira wolusi byolowooza nga binakuwaza naye nga bisekerwa abakadde baffe balina ekigambo kye baagamba nti ebyembi bisekerwa omuntu ayinza oseka ngolowooza asanyuse naye nga miswiba gyegimusaseza naye nga sigamba nti asanyuse ku mutima ebyembi bisekerwa ekigambo kino kya Ibn Abbas kyagamba nti kayidul ilma bil kitabi kiina amaana abiri mulimu ebintu bibiri ebyekweseemu katubijeyo katubitunduleyo tubikenenuleyo ekigambo kino kayidul ilma bil kitab kigenda ku buli muwalimu yenna buli ayitibwa omuwalimu oba buli yenna ali mu kusoma obuwalimu buli yenna ali mu kusoma obuwalimu ng'okyali mu kisaawe kya kusoma buwalimu oba kale ng'oli muwalimu bakutikkira gye bakutikkira ekigambo kino kayidul ilma bil kitabi omanyi kyekitegeeza kitegeeza obuwalimu bwo okubeerawo nga buli up to date oyina okuba ng'obukuumira mu kusoma bitabo obuwalimu bwo bunyweze na kusoma bitabo owange imamu w'omuzikiti owange gwe principal w'essomero lya gundi ng'oli sheikhe owange headmaster w'essomero lya gundi ng'oli sheikhe owange gwe seeka w'ekitundu ku muzikiti gwo kayidul ilma bil kitab yirimu jukuumira mu bikolwa byo oyina okubanga okuuma kusoma bitabo omuwalimu yeekuumira mu bisabo gy'okoma okusoma ebitabo gy'okoma okukayyadal ilmu gy'okoma okunyweza girimu mu kifuba kyo ekyo nno kituma muwalimu kuba na maktaba layiburale eyeewaka buli muwalimu yandibadde ayina layiburale y'ebitabo ebya shariya ebya ulumu shariya ewakawe naye ng'ate si bifaananyi layiburale eyo teyandibadde ya bifaananyi wabula layiburale yandibadde nga bitabo bisomeramu ddala hakikatan tusafihuha ebitabo ebyo obibikula peji ku peji bupapula ku lupapula ddiba ku ddiba mujalladi ku mujalladi kayidul ilma bil kitab watu Ibn Abbas watubuulirira bino ebigambo byensuubira ngammwe abatikkira abaana ku hafula sheikhe bakuwa ka momenti k'okwogerako ng'abaana bali mu hafula oba kale olina abayizi b'okyaliddeko nsuubira bino ebigambo byewandibadde okubiriza abaana ba sanawi aba idaadi abaana ba ibtida abaana ba bakalaliyosi fena twebuulirire wono Ibn Abbas ali mutubuulirira fenna agamba omuwalimu kayidul ilma owange gwe muwalimu yirimu jikuume bil kitabu nakusoma bitabo ate okusoma ebitabo kino kyekikutuma kikutuma kola ki kubigula kubigula ge maana agasooka amaana ag'okubiri kayidul ilma bil kitabu agamaana ag'okubiri oba amakulu ag'okubiri gagendako naakyasoma obuwalimu tuyina muyizi waffe akyali mu ibtida tuyina omuyizi waffe akyali mu idaadi tuyina omuyizi waffe akyali mu sanawi tuyina omuyizi waffe akyali mu bakalaliyosi akyasoma bachala digri akyali mu eyo levu akyali ku kuliya tumugamba kayidul ilma bil kitab ti yirimu jinyweze na kujiwandika wandika chowuri ya sheikh ayugedde okutu chiwandike chiwandike chiwandike chiwandike chiwandike womara okuchiwandika it konkomero ya tamu yita sheikh mwa sheikh bin nabi kuwandisa kunyala bi kusomena mu ongolole wawe nasobya ontereze omwali musomede mu omwali mu wakumashana kabyebyo gero chi printing ekitabu kifurumi kitayipi ngo chi printing okifurumi osobolo chigasana cho abakwetolode watu ibn abbas watu bulia kati wova kubigamo bya swahaba itiba ibn abbas ona gena kubya muwali muchi muwali muchi asinga ibn abbas obwali muwali muchi asinga ibn abbas obwali toli muwali asinga baswahaba obwali ba abaswahaba biba wali mu abasoka kumwanjo kati buna atugame nti kayidul ilma bil kitab yirimu enyweze mwana kujiwandika mu bitabo ate yirimu enyweze mwana kugula bitabo bisoma omuwalimu yenna atayina bitabo la ilma lahu tayina yirimu omuwalimu yenna atasuma bitabo la ilma lahu tayina yirimu talibul ilmu ona somo obuwalimu alladhi la yaktubu ma yasma atawandika byawulira kuba walimu la ilma lahu tayina yirimu lwaki lam yuqayyiduhu yirimu tajikumye afanana ko ngomu yiza yize kisolola kirekawo kigenda mubi bwako omusigo bakiddemu amanchi duke kipuruke kigende atayine kigambe choko biri yeza ko ana ibn abbas na gamba abayizibe man yashtari minni ilman bidirham man yashtari minni ilman bidirham abange anangola ko yirimu yange eno ne dirham yirimu yange njitunda Ibn Abbas watu wagamba yirimu njitunda anajingora ko ne dirham kaje kigambe ekyo man yashitali minni ilman bidirham ogera kisingana mu bujulizi buno obuddako wansi nga buva ku sahaba itiba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na yebi ebigambo bye bimbi yabulirira abayizibe banaga mutunulire ba sahaba bafanagananga Basuhaba, orogwa ntibasuma kumujiku msumesa yomu, nabi wafi Muhammadi, sallallahu alayhi wa sallam, jebala ganganga basumesa mumpuyi zensi, bayu girangi ebigambo nga bifana gana, nyinga temu kasera kutuwari nga umpulis gani. Ulia ni Ali, ekufa jiyariyeri, e Iraq, abayiza bamusuma ke Iraq ya bagamba, man yashtari minni ilman bidirham. Watu na Ali uyagamba bayizibe man yashtari minni ilman bidirham ana angora ko yirimu eno ne sente ya dirham njitunda yirimu njitunda ana jingora kati watuka te bigambo bya ibn abbas ne bigambo bya ali sheikh abu khaitha mananyi ni kitabo kino yatunnyonnyola ekigambo ekyo kitegeeza ki yakula agamba yashtari sahifatan bidirham ani akwata dirham nagena nagule ekitabo yaktubu fiha al-ilma ajampa andike ko yiri mugenso mesa kiyarategeza basuhaba ababiri kiche bari bategeza nti mani yachitali minni ilman bidirham anangora ko yiri minone dirham techitegeza nti yala yiri mujatunda mumbera fe mbu ananso makwansa suri a yala tegeza anakwata senta agenda agule kitabo ne kalamu ajawandike byensoma ne byensomesa abitwala abigasina byabantu man yashtari minni ilman bidirham anangura ko yirimu eno ne dirham kati njya kucyusa olulimi nange ngambe gwampuliriza ku Pearl of Africa Radio omukyala nawo omwami nawo omuvuka njya kugamba anangura ko yirimu eno ne siringi mbuza gwampuliriza inam weke nyini nyina mpuliriza ari ku radio ugo gwembuza man yashtari minni ilman bisiringi anangura ko yirimu eno ne siringi za Uganda ani anakiriza waniko mkono ntiseka nzizikirizo kugura ko yirimu yo ne siringi za Uganda wobokiriza falhamdulillah ekyo no chikutuma kugenda kwata chikufuna sendo ogore kitabo ne kalam programu eno wetu ukanga obunotingenga mu emitwe emikuru oyinza obutasobola kuwogera oyinza obutasobola kuwandika byonna byenjogedde yes oyinza obutasobola naye nkakasa osobola okunotinga mu emitwe emikuru nogamba Sheikh osomeseza naye kankube simu nkubulire kyenjizeemu njizeemu kino ne kino ne kino mva bikuwandikako mukaseera w'obadde onnyonnyolera w'obadde osomesa kakati ogera oba muyizi mutuufu oba muyizi mulungi oba muyizi mutuufu kati ebigambo ebyo bitusomye kale mujja kutwegattako ku masimu muddakiika zitali za wala insha Allah ta'ala tuwuliziganye nammwe mutubulire ebiyigiddwa mu bigambo ebyo tugenda kwekubera nga tuwuliziganya nammwe ku masimu mutubulire ebiyigiddwamu mu bigambo ebyo nga weteekateeka okubanga tuwuliziganya nze nammwe njagala okufundikira ebigambo byange nga mbagamba nti yirimu tujigula era ekyo kiraga nti twalibula ilmu omuntu anoonya obuwalimu ayina okuba nga yeeteekamu ssente yeefandinga n'ekyo oyina osooka okwefandinga nakyo kyekitabu n'ekkalaamu ebigenda okukuyamba okunyweza yirimu era kino mu buno obujulizi bwe tulabye ku Ali ne Ibn Abbas radiyallahu anhuma bitukubiriza abawalimu okugula ebitabo abawalimu mugule ebitabo zano okugula ebirala abawalimu mugule ebitabo okusinga okugula ebirala omuwalimu sente ze yandibadde azimalira mu bitabo okusinga okukyusa amasimu okusinga n'omuwalimu buli simu esimu ejja ku mulembe gyayagala akwate ekyo tekyandibadde kibi naye ate ekisingako okuba ekirungi kugula kitabo katulabe onaakuba esimu na halo ali ku simu gamba halo sikuwulira munnange esimu nkukutte naye halo alayika afunyemu obuzibuzibu oba netiwaka zimutima ye okay ng'omweteekateeka okubanga tuwuliziganya njagala nnyo okuwuliziganyako nammwe naddala ngo tukenuliridde ebyo byoyizeemu ne byonootinze ng'ebintu ebikulu na halo assalamu alaikum amannya gaffe gyosinzidde halo yongeza ku ddoboozi Naam, yetu shida kisasa. Naam. Amina hajati.
6: Okay,
0: yesabu, enyabu.
6: Yesabu.
0: Kikulu nnyo haja tikyoyizeemu waliwo kikoleddeko obugana kitandika kati
6: era byotugenda mudaluso nekumawo nenjigiza ku baana bange betuyizeemu nembasomesa saba awulate okusasula ku magali yakanguyize ekkola olulumna kekunoonya
0: amina nyabo
6: Waalaikum
0: salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyabadde Hajjat Rashida ekisaasi atubulidde byayize mu bujulizi bw'olwaleero. Naam. Ali ku radio ali ku simu gamba halo.
7: Halo.
0: Naam.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ne gyosinzidde sebo.
7: Amanya Abdul Majid ngugamba densinzidde wano busega wendi.
0: Na busega buli majidi nduga yesebo
7: programu eno wensanze naye osomeseza ya rabbi kukukintu kuwandiika n'okubeera n'ebitabo
0: yesebo
7: kikulu nnyo nnyo naye ate mwe basiika mwabawali mumugezezzaako ku ky'ebitabo okuba nabyo
0: yesebo
7: naye ati kati ffe be musomesa osanga omuntu nga ne mukkabaga ye talinaamu akoma ku Qur'ani yokka talina ekitabo kigala kyonna. Naye nga ate kikulu nnyo nnyo nnyo era weebale kusomesa. Saba lwakuwa obulungi kubanga abantu bakusomera nti endagaano y'olukumi ya 1900 nakusomera ebyalimu.
0: Kubanga babiwandiika.
7: Essebo byonanga biwandiike singa era tebyaliwo. Nga tebyawandiikibwa oba olyawo tebandibadde nga babitutuusaako kati. Naye Sheikh ensonga gy'osomeseza nkulu nnyo, nsaba abawe obulungi.
0: Amina so.
7: Naffe atuwa okubeera nga buli tukulira tukanootinga.
0: Amina so.
7: Abdul Majid Ndugga, assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tujja kukomako oyo ndowooza ku muganda waffe Abdul Majid Ndugga agambye bannange okuwandiika nsonga nkulu. Nsonga nkulu nnyo nnyo nnyo nnyo era gy'ayizeemu. Era mu bigambo bye njagala okukootingako akantu osinga n'omuntu nga yawandiika eddaame. Nga byonna by'ayina mu byobugagga biwandiise n'abaana bazadde naye nga mu butuufu tasobola kutuula mu ddarusu kuwandiika yirimu. Naye ng'ate amalaami agawandiika. Kale twetaaga okwerivayizinga n'okutereeza tube n'ebitabo. Mbasibirira ebitabo bino bisatu wammanga tebyandibuze mu maka ga Musiraamu. Buli Musiraamu yenna bino ebitabo bisatu mbikusibirira. Ekisooka, mu maka g'Omusiraamu mulina okuba mu Qur'an yesomebwa eno y'Oluwarabu buli Musiraamu. Ekyokubiri, amaka g'Omusiraamu galina okuba mu Qur'an enzivuunule mu lulimi lwe, waba Muganda ey'Oluganda. Waba wa Luzungu eya Nobu Qur'an ey'Oluzungu. Waba Musomali ey'Olusomali. Amakulu eyogera mu lulimi lwo. Juzi baalokinga niya lungenzeko. Naye nga amakulu Qur'an weziri awo ez'ennimi zaffe tuzigule. Ku kitabo kisembayo kye kitabo kye bayita Husin Muslim. Husin Muslim ebyo ebitabo bisatu mbiraamira ffenna tube nabyo. Kale amasimu ndaba gakyafuga, mbasaba mukkirize tusisinkane omulundi ogujja. Nabalinze amasimu gagenze okujja ng'ate obudde bwebo, naye nga mukkirize tusisinkane era tubuzuganye omulundi ogujja. Naye msaba Allah ffenna atugase n'ebituyiza onnaku olwaleero, era ebitabo ebyo tukomewo omulundi ogujja nga tubiina nga tubiguze. Sigadde ndi muganda wammwe Sheikh Bashir Sentamu ku lwa Pearl of Africa Radio mu programu yaffe Al Ilmu Nur. Tusisinkane olujja insha Allahu taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Obadde owuliriza programu Al Ilmu Nur okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye. Al Ilmu Nur okumanya kitangaala nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya. Wano ku 17.9 Pearl FM okumanya kitangaala.
9: Baita ba wipe eh oba bembuzi bakuletele chichaba nga umu kwanga okoyo kulundo uvuzi obutakula waka kutandika famu yembuze yorulio atenga zizi to wange njavu zizi no bazirese pozisanga mu wipe farms atengwa taina taka toina bude ewa mababi babalesiri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu wipe kulundi de waka kuso meso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msavu 07 000 07 nya oba 0 msavu nya 1 satu Tano tane mo Bachari yako kwa APA Building Rubaga Road Ninansa na naluvule kusiteji Na wayekale takeri okupangisa Olu ndireko Oboli mireko YPA yebi mala School fees ya kutawanya Wadiso mwana olero Embuzi zimuwelele Mwemale kutwesiga Okubamo nkome pili mumu nana
10: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza ubunyuma ubujute sinu ngatuku wakanyi biru gozo
11: ndao usaji oteko kuwira kubu kazi ngo uli tisa viaga aito kogere vigabo nga nami muto njapikula nekwa uli tisa uvaa utambulo kolechi ugindo koleko vyo vuko zichi
12: diyo voso vote
11: kubanga mungu ya matutondela anina abuna fi mungu na atutonda kuwawa tuina kuwanga ala fi na chochiyo kanti vanangiza wakazi wa antama sija kuwira nako ebyo vivyo utekwa kubanda wakazi
13: Dennis Ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
14: Emisinde kunyambukira tegereeta joka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okubaje bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkose sa White Star Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na ukuunye oburu unji. Chino chinyambi, ukubeda wagulu mubyo na.
13: Wow! Chamazi madala. Aba kule mbeze batambu ya wamu nobu wanguzi.
14: Wait nobu wanguzi. Nkose sa White Star Magic. Nambe mu mugwanga wekumire mu maso obuchavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonango otukula ebitagambika. Nambe mu mukoza wano mugwanga
12: musete kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusena ebyensi
15: esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigaza obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
12: Chukira ante Broadway High School Kawempe somedu ya chisiramu nyingi na habi nsikirisendara bani nizibwa
15: kutumbule vitone abala na tuwa waleka tulika wempe kutano eranga owetela kubenzi na petrol station
12: okumanye bisinga wong kupaku noti musamvu noti sato chenda mu musamvu atano munya kumina mukaga ne noti sato muenda bidi noti noti kumina musamvu nsamvu munya Broadway High School ama gizibu gaga tugira kunsunga za dini zoka tuzukuba kanyaka ibirwozo kokuwabla sakono kukusomesa noyongira kukenkuka ibifu ku dini yo
16: njagalo otono te onotinge wano okutambula no muntu omweta fu mwanyoko omuganda we okulaba nti enjale ene ye wiki zinesa
17: esa tu
16: aziita mwatia ke kisingo kubereche bey okusinga omuntu ogenda okutula itikafu
17: e makka we madina katu changuye
16: so muntu jala tuchijeyo ayogera wano ye Muhammad.
17: Eh, hey, itikafu ya Muhammadi.
16: Okusinga Muhammadi okutula itikafu. Ani ajitude?
17: Muhammad
16: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Nga ajitude muzikiti. Ajitule ki shahara. Ebanga lya mwezi mulamba.
12: Mu program memory special. Buriru mukaga.
18: Sawi mu paka satu ezo kumacha. Memory special.
19: Wane wafe singa omululu. Ogulete obuli ake obwa bulingiri tebikolebwa ako na amanyi ensi yaffe tejja genda maaso n'akatono wane waffe abantu baffe bamanyi nnyo okutereka ebyokukola ensi esobole okukulaakulana naye ensi yaffe ejja kweyongera bweyongeza okwonooneka singa tewaabeewo ky'amaanyi kikolebwa ku mululu n'ebigendera ku mululu. Mu biseera bino tulina obuzinga obw'abantu abagagga ennyo naye ng'abo beetooloddwa ennyanja ey'abaavu ddala. Kino si kirungi n'akamu era kya bulabe ddala kubanga kye kireeta obutemu, obunyazi, obutali butebenkevu era n'emize emibi emirala mingi nnyo. Noolwekyo nkubira omulanga abazadde abakulembeze ab'engeri zonna okubuulirira n'okugunjula abavubuka baffe okwerinda ennyo omululu.
20: Webali nnyo gwebina wena awuliriza 10:17 katonyezi muna Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Kansooka okulamusaako n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nga nkugamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akulamusaako siri mulala ndi muzukulu wa Gabunga Alhaji Ali Mubiru nteredde muzaamugula ku mayengo ga 10:17 katonyezi muna Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo programu yaffe Buganda ekkula. Bingi bye tutunuulira biberawo mu bwakabaka bwa Buganda pisa yaffe, neisa yaffe, nkuza y'abaana n'ebirala byonna byonna bitutunya mu programu yaffe eno Buganda ekkula okusobola okulaba nti tubeerako ettoffaali lye tuteeka ku Buganda yaffe omuvubuka omwana omuto asobola okulanga amanya nti nno eno y'empisa yaffe wano mu Buganda tetukola kino wano mu Buganda tukola kino bwekiti tusobola okulaba nti tutambula. Njagala kubeebaza mwenna abatuwuliriza olunaku olwaliro mukkirize tulina minister avunanyizibwa ku by'ettaka mu ggwanga lyattu Uganda Judith Nabakooba. Kati gwe wenna wenna abadde ayina endooliito ku ttaka, olina endooliito ku ttaka, obadde owulira amateeka agaagala okukyusibwamu ku nsonga z'ettaka, njagala lunaku olwa leero owulirize owulirize minisita n'abakooba kyabagamba ku nsonga z'ettaka onono yabadde asisinkanye abakiise b'olukiiko olwa Buganda era ng'ekyamututteyo y'ensonga y'okubannyonnyola ku gavumenti weeyimiridde ku nsonga y'ettaka jjukira Buganda yesinze ettaka eddene mu Uganda Buganda eyina ettaka lingi eri ettaka eryo nga lya Bwakabaka bwa Buganda ettaka eryo lya Buganda naye wabeddewo okuba abantu batyangana okugula ku ttaka lya Kabaka ettaka lya Kabaka zeri sirigulaako naye ate ne beerabira nti

0: bubonero obwo bumu tugenda ne tukola ki ne tubanga tubuzza tubukubaganyeeko ebirowoozo kubanga mulabye nti mulimu projects ezimu government zeekola ne wesanga ng'otuuka awantu ne bagamba wano temujja kuyisaawo oluguudo oba projekiti eno tugenda kuyita wano olinaateekawo ebintu bingi nnyo naawe ensonga ne wesanga nti projekiti etuuse somewhere naye ezingamye tetusobola kwongera maaso tetusobola kudda mabega naye nga nannyini ttaka akoze ki ali gumite aganye agugubye agamaze kati oluusi kyetuva tubiza ne tugamba naye tusobola kukola tutya kubanga Uganda fenne mwe tuwangaalira yadde tuli bantu ba Buganda ne projekiti ezo bwe zijja ziba zize ku lw'abantu baffe be tuwangaaliramu oluguudo okugeza ng'oluguudo oba ddwaliro oba factory oba waliwo ekintu ekyenkizo nga mu kitundu ekyo ddala kijja kusitula omutindo gw'ekitundu ekyo kati twesanga nti oluusi ebintu ebyo nabyo bibeeramu eteeka eddala lye tutunuulira erya traditional or cultural leaders act erikwata ku bakulembeze ab'obuwangwa eteeka eryo lituyambako mu biseera ebimu tulina enkola endala mwe tutambulira national land policy abaaliwo mujjukira nti land policy eno yakolebwa mu 2013 bwe tutunuulira kati emyaka giringa si 12 doze emyaka giringa 12 bukya 12-13 bukyanga tukola land policy eno kati kyetuliko twagala kufuna land policy endala land policy batero giwe policy yonna oba enkola yonna erungamye ekintu batero giwe emyaka 10 n'okweyongerayo kati land policy eno eya Uganda yaweebwa emyaka 10 ng'erina okubeera nga tuddamu okugyetegereza tulabe biriwa ebize bikyuka biki byetwandibadde tutunuulira era tukoze tutya okulabanga nabyo bifiibwako ng'ate oba oli awo ku mulundi guli tebyafiibwako kubanga byali tebinnavaayo nnyo kati polisi eyo nkimanyi nti abamu ku mmwe ba consultant si baffe abakugu baatambula mu kisanja kino ekiwedde ne bajja mu bitundu byammwe okubeebuuzaako mu nkiiko ezo ze baakolanga era baatugambye nti ne wano balabika bajjawo bayinza okuba tebaayogera nammwe oba nga baagenda mu Buganda Land Board oba luddawa naye nga baakola ki bajja okubeebuuzaako era mbadde njogera n'oweekitiibwa Katikkiro ne Mugaabo kinaaba kyetaagisa era tusobola okukola session endala ne bajja ne babayitira mu polisi kubanga kati tugita draft tenafuuka nkola naye bwe batenafuuka nkola tulina okufuba okulaba nti buli omu avunaanyizibwa oba alina ettaka oba alina ekitongole oba institution tubeebuuzaako tutwale polisi nga buli omu ebirowoozo bye tubifunye era nga ne bwe tutuuka mu kabineeti oba mu paalamenti bwe twogera nti Buganda twagyebuuzaako era bino bye yayogera nga byebyo ddala nammwe mumanyi nti byebyo ebyayogerwa bwe twagenda oba ankole bwe twagenda etooro oba bwe twagenda mu bakatuliki bwe twagenda mu Seventh Day bwe twagenda mu bakristaayo bwe twagenda mu basiraamu bo baayogera bwe bati ku ttaka ebirowoozo byabwe byali bigamba tukole enkola oba polisi ng'etunuulira bino wammanga kati tusuubira nti polisi eyo tubadde twagala tugimalirize esobole okulungamya kubanga akati ekiriwo ssebo w'ekitiibwa Katikkiro n'abakiise twesanze nti ebintu bingi bizze bikyuka emabegako abaali balina ettaka tebaali bangi naye we twogerera abalina ettaka bangi ab'ebibanja beeyongedde twetaaga tutunuulire n'enkozesa y'ettaka lyaffe lye tulina tulikoze satutia, tukolera kochi, na badde njogera ko, emabega ko, nomu kubakugube tulina. Nangama, tineta kako tulimire mmeri. Na liuli genda likende, ilatenga gema zima. Kubanga population wegende kula chitegeza antinetaka likende ila. Nangama anti oinzo kwe sanga tuina square kilometers inga emitwalo kumi. Atenga tuandi ya gade tubere ne square kilometers inge emitwalo kumi netano. Oboli yao nuku singa. Katituina noku tunulira engeri jetu zimbamu enyumba zafe. Engeri jetu kola mwebi ntubia fe, jetu teka teke bibuga bia fe. Bichibia tuteka teka na bili wabia tutadeke sida. Okusobola okulaba nti tutunulira ekiseera kye tulina kati n'ekijja maaso. Kubanga fe abaliwo mukama bawadde omukisa okutunulira ebiseera eby'omu maaso. Amawanga agamu galemererwa okuteekerateekera ebitundu n'okutunulira enkozesa y'ettaka gafuuka slums. Weesanga nti tebalina we bajja mmere. Wonna wonna ekibuga n'ekyalo byegatta nzikota. Tolina woloza emmere ndoza bajijja mu bitundu birala. Kati ate kyetuwagala tutuuke ku seeryo kubanga ffe nga Uganda tuli ba mukisa nti tulina ettaka eddungi, ettaka eggimu, ettaka erisobola okutuyamba. Kati okuweereza abantu baffe obulungi nga ministry tulina offices 22 ze tuyita ministry zonal offices. Offices zino zaateekebwawo okutwala obuweereza bwaffe mu bantu. Abajjukira obulungi emyaka egy'emikadde obuweereza bw'ettaka n'okugoba ebyapa mwenna mwagendanga Kampala wali ku Parliament Avenue. Naye kati twateekawo ministry zonal offices. Zonal offices ezo weesanga nti wano mu Buganda tulina zonal offices nga 8 eziweereza abantu abawangaalira mu bitundu bya Buganda. Omwo mwe muli Masaka, Mpigi, Kampala ye KCCA, Mukono, Mityana, Luwero, Kyaddondo ne Busiro. Era bw'otuuka mu offices ezo weesanga nti obuweereza bwonna buwandibadde okima ku headquarter obusangayo okuleka nga waliwo ekintu eky'enjawulo ekyetaagisa headquarter okubanga eyingira mu nsonga. Ensonga endala gye njagala okwogerako bwe buvunaanyizibwa bwa Buganda. Tukimanyi nti Buganda ne Ssaabasajja Kabaka mulina ettaka ddene. Era ettaka lino kuliko ab'ebibanja, abantu abamu baweereddwa obwannannyini, abalala balinako leases. Kati ku ttaka lino omulimu oba obuweereza obusinze okubanga bukolebwako ye Buganda ng'eyita mu Buganda Land Board okusomesa n'okukunga abantu ba Ssaabasajja okulaba nga beewandiisa okufuna ebiwandiiko eby'enjawulo n'okubeera nga mubamanyi nti ono ali ku ttaka lya Buganda alina ekibanja era ekibanja kye eri yiika emu oba haafu yiika oba yiika kumi. Kati omulimu ogwo guyamba abantu okubeera n'ebiwandiiko era ebiwandiiko ebyo ne muba nga mwabifunira awantu we mubitereka oba system. Kati twagala tulabe nga tukwatagana nammwe tulabe ebiwandiiko ebyo n'enkola yammwe eyo esobola etya okubeera nga ekwatagana ne system ya government. nti abantu bamwe bemulina abebibanja kubanga abalize zibonja gamba tubalina abebibanja bagenda kumagombolola yenkola jetuagala okulowozaako ugenda kumagombolola mu local governments ne baberanga bawandisibwa nga tukolagana n'ekitongole kivunaanyizibwa kati system eyo oba olukalala olwo ne luberanga luyingizibwa ku National Land Register. Kati ekyo kiyambako okukendeeza obubbi n'enkaayana. Oli bw'ajjanga ayomba nti wano wange nti oba kino ekibanja kyange. System bwe zibanga zisobola okwatagana ne zibanga zimanyikiddwa bulungi kyangu omuntu ali ku ministry okukebera n'abuuza oyogera ku ttaka ki kandabe abantu abawandisibwa ku ttaka lino. Ne bw'obanga oli minisita oba kkooti ng'ogenze mu kifo ekyo okubeerako ky'osalawo kiba kiyamba okulaba ng'ensonga zigonjoolwa. Kino tukirowoozaako kubanga kiri mu tteeka naye tubadde tetunnakissa nnyo mu nkola. Be tuyita ba recorders mu Land Act. Ba recorders aba balina okubeera ku sub county okuuma ebiwandiiko oba register y'abebibanja ne ba landlord. Recorders abo tulowooza nti ne system empya gye twagala okugendako president gye yatulagira gye tusuubira nti ejja kumalawo ebizibu naddala ku bantu abalina ebyapa eya blockchain. Tusuubira nti system eyo kola obulungi, tekinologiya oyo kola obulungi, tulina okubanga ensonga z'ettaka tuviiridde eddala eri ku kyalo mu ggombolola ne zijja paka ku national level. Kibeere nti ekiyingiziddwa ku blockchain ate tekifuuka kizibu oba ebiwandiiko okubanga biyingiziddwa mu blockchain technology naye nga biwandiiko bifu obanga ku ground ekiriyo kirala ate nga naffe ne waggulu tulina kirala. Tulaba nti ebintu bingi ebikolebwa era nga naffe nga bwe mbagambye nti recorders tubadde tetunnabakozesa gwanga lyonna. Tuyina project gye tubadde tukola era nga y'ensonga lwaki tubadde tulowooza ku b'ebibanja be mulina ku mailo. Abantu be tubadde tukolagana nabo aba GIZ ne ba partners abalala tubadde tuyina project gye twa piloting Mubende, Mitiana, Gomba, Kiboga eyokola kye tuyita COO. Ebyo ebiwandiiko ebiraga nti n'abakooba tudde ku mailo ey'Oweekitiibwa Kawuki. Kati COO Certificate of Occupancy eraga nti ono wa kibanja atudde ku ttaka lya gundi ate nga COO muteeka mweri. Kati tusuubira nti abantu abo singa tubawa COO kiba kibayamba ne kibakuuma ne babeera nga mu system buli wamu waali tasobodde kugula ttaka naye nga landlord omumanyi timutuzeewo era ne government ekola ki emumanyi timutuzeewo. Kati enkola eyo n'abanyonyodde nti ejja tuyambako okulongoosa n'okulaba butya bwe tuyinza okukendeeza ku bizibu bye tusanga. Oluusi tusanga ebizibu olw'okuba tetukwataganye, we are not well coordinated, tetukwataganye niwesanga ono agamba kino n'agamba kino nakoze kino oli akoze kiri naye nga tetwemanyi. Ffe tulina sisitimu yaffe namwe mulina ebyammwe naye tetukwataganye kulaba nti tutambulira wamu. Kati awabeerawo inconsistencies ne twesanga ng'oluusi ne duplication ebintu okubanga biddibwamu. Core areas of strategic collaboration biki bye tuyinza okusimbako essira mu nkolagana yaffe ne Buganda bitwaloze zako biebino. Joint tenant identification and registration of bibanja holders. Mukulaba nti tukwataganira wamu ne tu laba bibanja ne tukakasa tidala bibanja kutaka lino atera ne bibanja byabwe ne bipimwa nokuba registeringa ne babeeranga bali registered ensonga endala identification of absentee landlords. Abita kabata manyiki duo babataliwo. Nabo webali. Ngotuka wantu nga plot ne block webili, nerinya webili, na inga bono nyomontu, tosobola kumulaba. Kati atecho, nacho, chile sabantu okwetu umache batali. Olibu agena mu system nazula anti wali yakataka land road talabikanga ke miaka na 5 bamanya anti oli yali yeddira lugave mpologomo banchima ngagena anonyayo omuntu agwa mukowe elyo ngatandika okunyumizanga bwe bali bajjajjabe temuseka bamara okunyumizanga bwe bali bajjajjabe ngatandika okukola legitimate claims ngagenda atandika okugoba buli kipapula ekisobola omukakasa nti ddala layini eyo mwakola ki mwagwa ngagenda afuna letters of administration ngaafuna buli kimu ngaakola biki ngajja mu office ngaagamba nze ndi muzukulu wa gundi era ettaka eri lye Bugerere lyali lya jjajjange naye bw'aba agenda e Bugerere bwatuuka mu kitundu ngatandika okubuuza koze ekyalo kino kiri luddawa ekyalo kiri luddawa koze okutuuka wano mpita luddawa nejalaga tamanyiyo naye yamaze dda okuluka olukwe engeri gyayinza okufunamu obwannanyini so singa tukwatagana okulaba nti abasoboka okubanga bazuulibwa ekyo nakyo kivaawo kituyamba ye singa batulemye okufuna oba okuzuula lwaki tetulowooza ku bantu abatudde ku ttaka eryo okubawa ebyapa oba empapula kubanga oli yabula kati ebyo mbikanyuga gye muli mu biro okusinga omuntu omu okujja atwala obutundutundu gwonna kati talinaako yadde ennimiro kati abo bwe batyo oluvaawo ngajja mu government nina ettaka egindi mumpe compensation kati nemulemererwa okusasula abantu abandi badde basasulwa abali genuine nemwesanga nga mugenze mwabo kati identification of absentee landlords ensonga endala constructive alignment of chapa mungalo constructive alignment okulaba nti ebikolebwa bikwatagana n'ebya ministry nabagambye chetu registering era chetu kwatagana ne Buganda Land Board enyo ze leases kubanga lease chapa ya dechibera ne komo ne kati bine ebirala ebitaba na komo bye tugenda okugenda mu COOs ate n'ekirala okukwatagana okulaba nti abantu abali ku ttaka ly'omu Buganda nga tebalina biwandiiko tetusobola kukwatagana ne tulaba nti tufuna abapunta ne mugamba nti olwaleero abapunta bagenze musingo ne balondayo omuluko oba ekyalo ewali ettaka ne bakola kyennaffe kye tukola mu bitundu ebirala nga mambuka ne mu western ne mu eastern systematic land adjudication and certification abantu ne babanga bapimwa lumu bonna ekitundu ekyo bwe kigwa ne mmanya nti awowo twabapima ne bigwa era kati tubalina bonna tukiyita slack eri gye tukikola mu bitundu ebirala Katecho chiyamba, okulaba antinaba antusente ziba sabwa ngomutu agenda kuponte taka. Zike ndera. Kubango omutu abera nechikumi kwa tano, no ito mpunta. Na alioka kusabobu wana nabu ensimbi. Na yate singa chiba chikole duwa wa muu. Nze nsubira anti cost. Ebeka. Kubanga muba mmanyiti bagenze mchitundu chechimu. Bagenda kula kuchitundu echo enaku satu. Umulimu kubenga kuwe de. Baveyo tutandiko kubanga impapula zaba abantu. Zikole wako. Ensonga endala jetusaba okwatagana namwe yensonga ya mitigating land fragmentation. Banaye tutematema munye ettaka. Ettaka. Nebo biba bibanja nabyo tubitematemamu. Wesanga amatauni gafa agasinga abantu batunda asatu kwa abiri. Asatu kwa ana. Abiri kwa abiri. Nogamba tulagawa. Era fejo twade tuogera ntugama ntwa era bamuchi uliranga tuchirese twagala tuteke komo omuntu osobola kutema atema muttaka kwenkana chikubanga chisuse chisuse ge mazima tubere ko ne limit nti beyond this kwagamba obuntu ntwo obunusanga nga oli atemye temyemu onawonanga wafuse islam bo abatunde ttaka ba bloka omulimu gwabwe gwa kufuna sente tafayo chichikoledwao kati tuino okujja fetu mulambi keche twita land use siku munyigiriza nayo kumulambika kubanga tulabaje tulaga ndi okutema atema mwenye bwe kuyitirira ate ebintu tebitambula bulungi kati land fragmentation near you etane ttaka lya feri twandibade tukoze so okulima emmere no kole emirimu egigendo tuwa kasente. President atukubiriza okulima emmwanyi, Ssaabasajja atukubiriza okulima emmwanyi, naye kati bwe tubanga ettaka tulitemyetemyemu. Ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro n'abakiise. Tubasaba mu bitundu byaffe gye tuwangaalira, tulina abantu baffe abatuvaako, naye omuntu olufa abasigaddewo kibasookerako kutema atema. Omuntu olufa abasigadde batandika kunoonya byalese na ngeri ki gye babitema atemamu. Ate ekyennyamiza olubitema atemamu nga batunda. Nze waliwo omukyala gwe banyumiza yaliwo eyo buziga. Yakola n'akola nnyo. Nafune takalie, dene, irane kwa ya faya ganze temuntu wala mchalo. Mungalami ze wano. Ebuziga kastanyi na hii kaza angetano. Alisaba na bakulu. Na yeye alita naweza na wiki bili mutaka. Bamu jawo, nebamutu wale na kasongula kuhafa neka. Temuseka uhafa neka kakati ati tebako moko nebatunda kati bali mukaya abambafu na bala tebako lachi tebafuna kati okutema atema mwetaka abantu baffe tubakubirizo kumire taka awamu nja kwebaza abebika at least kati batandise okuandisa itakali yawe mu trustees. Nena abantu trustee tewali tekali gana family obei chalo okuandisa ettaka mu trustees sinalira bayo kubanga mu trustee wabeerawo emitendera egiitwamu ne bobo ogenda kutunda nebobo genda kukola ki tosobola kusala wongo omuntu neka tuwanu wetu funide abantu okulwana lewesanga mama yomu ne tata naye batemagana olwetaka buli omuntu ayagala kulaba ku munne nebaje wa minister, nebaje jemuli, nebagena mukoti, duwa bintu. Nenga te naba kolelele bintu ebyo babirika. Nene we sanga nga bantu bayo mbabaluana. Actually, ensonga zensinga kati okugonjola. Sebo wechiti kwa katikilo. Ziri ku estates. Zezi singa obunji. Ebintu byabagenzi. Ebintu byabagenzi. Osangira. Omujwa. Galwana gana. Never immediate beneficiaries. Atenge lije baba antibavubuka, baba na amani. Bwayo gira bwasanga, omuntu wa wanga alira mchalo, ngeyo mbuku ya kasanda, yaya gara akula genti, tolina ochi ntu, yaya akulachi, ya alina, kati elio tubisanze, no kulambika. Kubanga tuchimanyi nti wano mbuganda, omuntu bwafa, abantu abasooka okutunuulirwa be baana, omwami oba omukyala abaaliwo. Naye kati ate ababeera emabega waabo be baagala okusooka okubeera nti bakola ki? Ate n'etteeka lya Succession Act erya 2022 libirambika bulungi. Naye era still abantu balwana. Netuberanga nsumbuwa bofisa zibanga batudawo banaye muulirize bano mukolechi batandika okulambika leta kino kola kino kadewesanga nga ebyo nabyo bitutwalira obudde netutasobola kubanga tutambuze emirimu nga bwe twandibadde tusuubira. Sofe kye tubasaba kulaba nti ettaka likuumibwa wamu tusuubira nti kijja kuyamba obwana nyini bubenga buli wamu tusobola okuba nti tufuna we tulimira emmere okusinga okutema atema mu ettaka. Atoba kati tutandika n'okulowooza ku nju ze tuzimba tije tulaga baba batugamba nti 2-5 tuyinza okuba ne population y'abantu 7 nga kati tuli mwana miliyoni 4.5 oba 4.6 naye tulaba nti already population nene kati kitegeza tulina okutunuulira ettaka kubanga ddyo terigenda kugaziwa oba kuleegulu kukalituuke ludda wali eryo lye tulina nga Uganda. Naye tukoze tutya kati twagala n'okutunuulira mu kuzimba mukimanyi bulungi abatambulako nti amawanga amalala bazimba badda waggulu naye kati ffe olwa culture yaffe twagala spaces twagala ennyumba ennene nnyo netwesanga nga space you negins kubanga tusubira nti singa tuba tuzimanga tudda waggulu ekemu esobola n'okutwala abantu 10 lirye ettaka ne libanga lirekeddwa nga kalu ne tulirimirako ne tuteekako amakolero ne tuteekako bye twagala naye nga ffe abantu tuli mu bitundu at least nga wetusula wewe tumanyiwo naye n'ebyo byetaaga kusomesa bantu batandika okubanga babirowoozaako bamanye nti era oba tulibaawo oba tetulibaawo era ekiseera kijja kutuuka abantu badde waggulu babenga bazimba zikalina nga ku kalina okwo ekikulu n'etteeka lyaffe kati litukkiriza kye tuyita condominium nti osobola okufuna akaapa ku apartment yo gy'oba ofunye neba apartment nga yo ddala era ng'ekyapa okirina. Tulina enkolagana endala gye tulowoozaako tutera okwogera bulijjo mu tuwulira nti tulina obwetaavu bw'amayumba 2,240,000 mu Uganda ge mayumba ge twetaaga kye tuyita housing deficit. Nkimanyi nti waliwo omulimu ogukolebwa ne ba partners naye twetaaga okulaba ng'era tuwongera okulowooza ku nnyumba ezizimbibwa Tuwebaza uruwa mayumba gaba mfuna ampola agazimbidwa na ye gab 2.4 milioni bili mwe mitwala ana. Chitegeza nti omulimu gukyaliwo munene. Ekirala kye tutunuulira okuwandiisa ebitongole bya gavumenti ebitudde ku ttaka lya Buganda namba central government. Tulina amasomero, tulina amalwaliro, tulina offices, tusobola kukolagana tutya okulaba nti naffe nga gavumenti obwannannyini bwaffe ku ttaka eryo buba bulambikiddwa bulungi. It can be a lease, it can be agreement, oba okugula. Netubeeranga ebintu bya gavumenti nabyo bibeera bikuumibwa. Ekirala, finalization of the return of the kingdom properties, ebyaffe. Tuche yongera maso okwatagana ne Buganda okulaba nga ensonga eno etambula era ebadde etambula. Waliwo ebyapa ebyazzibwa naye ebimu bibadde tebinnaba kubanga bikomawo. Ate ne valuations ezimu oba okubalirira ebintu ebimu nako kukoleddwa kubanga ebintu ebimu oba olyawo tebisobola kudda naye ate nga gavumenti esobola okubalirira ne biba nga bisasulwa nga bwe tubadde tujja tukola. Ensonga endala, voluntary land acquisition and strategic land banking. Tulina ebintu ebyenkizo gavumenti byekola. Enguudo ze gaali oba railway, utility corridors, ettaka kwe tuyisa amasanyalaze, amazzi, internet. Twagala okulaba nga tukolagana nammwe tulabe ng'ennambika ebeerawo kubanga corridors ezo kati we tulaga twagala tube nga tuzirina. Amasanyalaze, amazzi oba internet eyinza okuba tenatuuka naye corridors ezo tuzeetaaga zibeerewo, zibeere mu plan, tumanye nti bwe ngenda ku luguudo luno waliwo kilomita gavumenti zeerina okutambuza service yonna jenebe yagala okutambuza obuweereza okubeera nga butuuka. Ekirala, resolving succession registers ne blue pages. Succession registers ezo ze register ezikwata ku bintu by'obusika. Tukimanyi nti weeziri mu records naye ziringa ezaali zaggalwawo naye nga weeziri mu gavumenti mweziri namwe wano mukola ki muzirina. Abantu bangi bajja nga bagoberera ebiwandiiko ebyo. Tukizudde oba ku bimu bye tusanze weesanga nti registers zino omuntu bw'aba yaleka ebintu bye ng'abirambise bulungi ng'awandiise buli kimu ky'alina n'engabanya na buli kimu n'abireeta n'abitereka emengo ku ssaawa eno omuntu ajja n'agoberera ekintu ekyo kati bw'asangako abantu abaliko asobola n'okubagamba tabamanyi. Kati tukwataganye tutya okulaba nga tutereeza kubanga abantu abamu yadde baaleka ebiwandiiko naye ate oyinza okwesanga nga ku ttaka lye yagabako be yagabira nabo ne batunda oba ne bagaba lizze likyuka teriringa bwe lyali naye ng'oli akuleetera register akugamba ayagala olizeewo nga bwe lyali. Kati ekyo nakyo si kyangu. Waliwo abantu bangi era ne cases ezimu tuzirina ng'omuntu afubye n'ayita mu nkola eri gye nabagambye ku absentee landlords Najja nga ina letters of administration. Najja na asanga ngo tude kutaka. Olinaka makago wa business yo inane chapa. Yena agenda mlandi. Na baga manze mungkole de chapa. Takali angemulize wonga bwiriali. Kati ebintu ebyo tuino kubiro oza hapa. Na ya gali la dalo kubiza yonga bwiriali. Nenga ataba antubanji abali nebi hapa. Abatude. Mchitundu echo, wayagala okutwala. Atituinza kola tutia okulabanga enambika etereda. Zo blue pages, na zo ziringa taka diaba absentee landlords. Olika stama nyanti waluoka blue page, etakateria kubwa mchapa. Nanaya anonya watandikida. Kastala ba 1,000 acres, Nala bairinya nga agenda iya. Nze muzukulu wa gundi. Itakali ya fetibali kuba. Nenga ateta kerio na lio. Tuesa anganga liriko abantu. Aba liriko ata abantu abamunga baluteko nyo. Emiaka minji. Nga basu wala nukubanga batuwa history weta kerio. Echirala. Tutunulira ecological protection and climate action. Tukoze tutya okwatagana okulaba nti tukendeza mukono n'obutonde bw'ensi. Ebibira biweddewo. Entobazi abantu bazisenzeemu ne bazizimbako. Wegamba ebintu bingi bigenze. Nenga ate tukimanyi nti obutonde bw'ensi emiti n'entobazi bituyambako. Okutuwa enkuba okutuwa empewo ennungi n'okuyamba ekitundu generally okubeera nga kitambuzibwa bulungi. Twetaaga tutunuulire nkola ki gye tuyinza okuyitamu okulabanga emiti gye tusimba gya buwangaazi ate n'ogissaamu ekitiibwa oba nkiyita ntya n'okugikuuma. Buzibu ki obuli mu muntu ng'olina awakaawo ne bwe wabeera 50 by 100 n'osimbayo emiti egy'obuwangaazi ng'esatu oba ebiri. Kubanga ono bw'asimba n'oli wesanga nga ekyalo kyammwe at least kuliko green naye mulimu ekitundu ky'otuukamu nga tewali yadde kantu nga ne bakubira ekifaananyi ne bakikuleetera olaba bulabi bintu nga tebitegeerekeka. Ng'olina b'omugamba bannaye funayo omuti oguteeka awaka nga tasobola. Ensonga ezo nazo tulina okwongera okuzeetegereza tusobole okulaba nga tutereeza entambula yaffe. Ffe tusuubira nti nga tukwataganye ne Buganda naddala abakulembeze bingi bye tusobola okugonjoola. Ekirala ekitali mu presentation yange kye njagala okwogerako be baami abatongole n'abemiruka. Abaami abatongole n'abemiruka simanyi oba enkola eno ekyaliwo ssebo w'ekitiibwa. Abaami abo mwali mwabawa obuvunaanyizibwa okukuuma ettaka. Naye bwe mwabawa obuvunaanyizibwa ettaka ne likola ki? Ne balitunda, ne balitematema, ne bakola ebibanja. Kubanga mutongole, kubanga wamuluka, kola ekibanja, ne bawa n'abantu abamu receipt. Ebintu ebyo nabisanga saidi z'emikono eyo. Kati Buganda Land Board egenda okujja eyagala okulambika. Ng'abantu bagamba Buganda mwatuguza ettaka. Kale kwetuli mutumanyi n'obusuulu tusasula. Era ng'ayinza n'okugirayo risiiti ng'olaba obusuulu abadde akola ki? Abuwa. Kaakati ekintu ekyo tusobola kitereeza tutya? Ani avunaanyizibwa ku ground okulaba nga ebikolebwa ate tebyongera kwonoona mbeera wabula biyambako okulongoosa okulaba nti bwe kiba kivudde waggulu kibira ddala waggulu paka wansi. Kati ekyo kyaleetamu n'amakyaki okuba ng'oli bw'atunda ettaka lyalowooza nti mmayiro ya Buganda olw'okuba si musaveya tamanyi na we liyita n'ayingira ne mulya kyaki. Kati bw'otuuka ku ground n'osanga kyaki n'abatongole. Ttaka lyagenze wano ettaka ate watugize ate kyaki egamba nedda lino ttaka lyaffe. Ekiwandiiko kye mwawa mwakiwawo mbukyamu. Kati ebyo nabyo ku ground oluusi bibeerawo. Kyova olaba register singa ebeetereezeddwa bulungi buli omu ng'amanyikiddwa wawaali kiba kiyambako ebintu ebyo obutabaawo n'ensonga okubeera nga zirongokera ddala bulungi n'abantu okuba nga basobola okukozesa ettaka obulungi. Twagala okubasaba okutukwasizaako okubiriza abantu okwetaba mu programu za gavumenti. Tuna programs nga PDM ezo ziyambye ku bantu b'omu bitundu byaffe. Programs ng'emyuga, programs naddala ez'ebyobulimi kubanga tulina ettaka eddungi egimu abantu baffe singa baba basobola okukola kiba kijja kutuyamba. Kikwasa ennaku okusanga omuntu ng'alina ettaka naye nga talina kyakolerako. Nze mu kisanja kiri ekiwedde natambula nnyo ebitundu ebisinga naye ng'osanga omuntu akayanira ekibanja naye nga tekuli kintu. Osangako emiti gya muwogo 10 n'osangako kasooli naye nga n'endabirira y'ebintu olabira ddala nti tasamanyi. Kati oli ne bw'ajja okubba ekintu ajjira ddala nga naye alaba nti waalaga tewaliwo kikolebwawo kubanga bo babeera ndoza oba basuula nkesi bamanya alaba tewali kikolebwawo alabanga ettaka eritalina avunaanyizibwa najja. Kati ne weesanga nga bali mu kulwana naye nga bw'otuuka ku ground singa mbigenderera nga tewaliwo kyamaanyi era ly'ettaka libasinga okulwanira oba okuyombera tewaliwo kyamaanyi. Kati abantu bakubirize oba oyina ka space kenkana ki kozesa ettaka naddala ow'ekibanja ekikufuula ow'ekibanja ng'okikolerako. Yadde abantu baffe tebaagala kuwulira ebyo. Kozesa tumanye nti olini possession ekibanja kyo okirina okolerako baji at least baje tumanye nti batemye lusuku lwo emwanyi zo naye gw'obaddewo. Naye omulaga nakireka eri nze mbeera mu tawuni lwawo okuyitayo tekuli kiriko. Oli mu tawuni otudde Mubende baabalala eri ebutoloogo balina bye bakolerako. Kati ogenda okujja ng'ekintu kyonna kyonna ate kati jjukira oli aba atuddeko abeera ne right of claiming ennyo nti wawe kubanga gw'obadde toliiwo. Ate abantu tebamanyi kakodi abantu ke bakozesa. Ky'ova olaba oli bw'ajja afuba nnyo gw'akusenda oveewo yaakole ki atuulewo. Bw'amala okutuulawo ng'agamba genda mu kkooti kubanga yaaliwo. Kati gwe olw'oba osendeddwa naye ate bw'obanga w'oli ng'olina by'okolerako kikuyamba okubeera nga ekibanja ky'oba ettaka lyo olikuuma ng'oliriko. Ensonga nnyingi ze tutunuulira era ze tumanyi nti zijja kutuyamba okuba nga tutereeza. Ebyo byonna byonna bye njogeddeko by'ebimu ku bye tusuubira nti tusobola okukwatagana ne Buganda. Mulina ebifo eby'enkizo eby'obulambuzi mmanyi nti mukolagana ne Ministry of Tourism. Nabyo twongere okubitunuulira tulabe nga byongera okulongooka bisikiriza abalambuzi okujja okuleeta ku ssente. Ebifo ebirala by'ebifo omuli kwega obanchi tentia omuli amatendekero nadala amatendekero gana agayigiriza ebyemikono okulaba nti tukubiriza abaana ogenda okufuna skills ezo kubanga oyinza okusanga omwana nga tagenze mu ssomero naye ng'ate omulimu gw'omutwe asobola okuganyulwamu n'abeerako kyatandika okukola ate ebyo jjukira tebeetaaga qualification olina kubeera na bumalirivu na kwewaayo n'omanya nti nze nja genda njiga okukanika ngende njiga okutunga ngende njiga okukola kino bw'omaliriza okusoma ebintu ebyo kikuyamba n'obeerako w'otuuka oweekitiibwa Katikkiro njagala okwebaza omukisa guno ogumpereddwa ate era neebaze n'okubeera nga abakulu mumpuliriza nagezezaako okufunza kubanga ebyettaka biba bingi naye tufunzizza tusobole okulaba nti tufuna ebirowoozo byammwe n'okubategeeza nti tugenda kuleeta blockchain tusuubira nti ejja tuyambako okulongoosa system yaffe gye tuyita eya land information system n'okubabuulira nti tuli mu kulongoosa land policy ennungamya y'enkozesa y'ettaka wano mu Uganda twagala kulaba ettaka lyaffe twandirikozesezza tutya twandirikuumye tutya twandibadde nalyo tutya eyo gye tuyita land policy gye tugezaako okubeera nti nayo tutambuza era nga tusuubira nti nga tuli wamu nammwe tujja kubeera nga tutereeza byonna ebyetaagisa naye nga twebaza obuweereza n'okutukkirizanga kubanga basitaafu bange abo wessiba babeera nnyo ne Buganda Land Board sensitizations tulina buli mwaka olukiiko lw'ebyettaka lwe tukola ne tubeera nga twongera okusomesa abantu n'okuteekawo exhibition emyoleso okulaba nti omuntu ogenda n'obuuza ku byettaka n'okutunuulira biki ebigenda maaso ku ttaka n'akasembayo Katikkiro zoning nazo tusaba muzirowoozeeko zoning abantu omuntu waasula omuntu waakolera abantu webasula ngera webakolera kituyinza okuyita mixed use residential, official, industrial, agriculture, zone zezo tezisobola kutuyamba singa tuzirowoozaako. Kubanga bwe tuzirowoozaako tuyina kutandika kati. Tetusobola kulinda myaka 2-3 tujja kwesanga nga buli wamu waliwo ebizimbe. Zone zezo tuzireese abantu abamu abasula mu bitundu nga Bugoloobi. Kololo batugambe Kololo edda walinga purely residential naye kati waliyo amabaala waliyo ofisi waliyo churches waliyo buli kimu no temuseka buli kimu gye kiri e Kololo kati zones ezo tezisobola kutuyamba if we sell and zoning nti nga ne boboze n'ofuna lease n'ogenda wali gaha awo government yalambika nti awo olina kuzimbawo akedio bakalina ya myaliro 20 kati nga ne bwoba otuterizi bwoba tosobola onoonya omuntu gw'osobola okukwatagana naye ne muteekawo ekyo nti oba awo nga tulina kulimirawo bulimizi tojja kuteekawo woteeri gy'olowoozaako
1: tugire ku nsonga za ddiini zokka tuzikubakanyako ebirowoozo tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo
2: njagala otemu n'otinge wano okutambula n'omuntu omwetaavu mwannyoko omuganda we okulaba nti enjala eno ey'ewiiki zino
3: essatu
2: aziyitamu atya kye kisinga okubeera ekyebbeeyi okusinga omuntu okgenda okutuula yitikaafu
3: emakka we madiina katukyanguye
2: so omuntu tuchijayo ayogera wano ye Muhammad
3: itikafu ya Muhammad
2: okusinga Muhammad okutula itikafu ani ajitudde
3: Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam ajitudde wa fil masjidi na ajitudde muzikiti ajitula ki shahara ibanga ya
1: muslimu program nimbali special buliru mkaga sawimu paka satwezo kumacha nimbali special mtisa wapalo vopuliko radio bili abili mumukaga akubye kodi na te tichari kuranga kolana itisira jeto obudibwebo wete kiteke lindirida fungi za tukole bili abili mumukaga akubye kodi lindirida
4: Uwangi, uliotia lero.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
5: Looza kubulamu bwa abantu.
4: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Supreme Flour, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gona okwete olole gwanga. Spring Flour, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Balege mzai kamadi, ngosi kasikaba zuku, waba tuwala wa.
7: Ande kasi inabude mwana angengida Kenya.
6: Ate kola yochi.
7: Batuwala kusoma tewa na wacha aliwe somero. Abasomesa basiba mu film bwabana babalaga bulaji film
6: okakasa
7: nje ngazira mwe byo lekako nengenda
6: anaye wana winasa na esomeya lisomesa ku mutindo gwensi yona Ryan Klaski Islamic Nursery and Primary School
7: kale kamba twale yo
8: Ryan Klaski Islamic Nursery Day and Boarding Primary School yesomero muzadde musani dokutwala omwana wo anti balina abasomesa batendeke abali ku mutindo gwensi yona gatiri ku musingi gwa busiramu basomesa ebya dini nebyensi okugatteke ebya mikono nga nebitone bya Abana babitumbula basangibwa nasa na kabulengwa ngovude ku Chebando Road bafune ku simo 07 0 8 2 8 2 0 7 8 2 8 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e nasa na kabulengwa
1: kukwinisa program shit sunny day wote kiti nsongi zinja ulo izikwatikana ku mikolo Umuli mbaka kwa nchura graduation Chitofo, opasi chitofo Chaniba digita kumikoro jafe Tuvitanya, tuvikuwa mutochi Tuvisunsora Ngituli umu nabamanyi Baka furo, ilabaka kensa Mkuru ngami ya mikoro Wanakupu Buliro Sunday, okufukusa wakumi Baka kusa wakumi ni mweza haka ungezi Chet Sunny Day, tojisubwa
9: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتولي زبرونجي أتندز الله جل وعلا na matenda majivu tumusaba asoksa sila ebyengera nemirembe ku HT wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jala kubeba zabe kumide kumukutu ogwensonga akadde konna okuvajibwa keridde okutuusa mukaseera kano ngo kyali kumukutu ogwensonga webali nnyo webalire ddala okubeera nti wewaddeyo alhamdulillahi rabbil alamin mchisela chino mukirize merenga mbakakasa mchisawa waziwe la wezi ti sawa sawa waziwe la kumi ezo msana gorwa lero obozo msana ugweru sande niziwe la kumi wezi ti tuba orotugu kakumpeo za Part of Africa Radio kula liyo mtu wabulijo ni program ya fe enganzi program chi echisani de abangi joli vyo nabi olaba biyo tunuliza kama sogo biebisani de biyo uliza na matugo biebisani de e biyo gerwa biyo ulira biyo gerwa biebisani de chichi echisani de oteko kubanga wana uoli nebi kwetoro de osoburo kujamu no gandia chino chisani de program
10: yeyo egwese kumpeo is a part of Africa Radio chichi echisani de erini yanga buli jonze Sheikh Kaketa Bakari Khamis Chitata mtabani wa Haji Hamis Barika Biga Chitata mzikulu wa Hassan Chitata mzikulu wa Nyendo Chezira akamwateka sama nze mbera emega mzindalo ja part of Africa Radio kuna kungalu no nebananga abalabe tutambula na yolwa lero ndabikanze nchaba chiki.

0: Gambutia, hello. Damogo levelunja omukono. Insha Allah, damogo levelunja omukono. Tulave, obanga dalachori kochecho. Gwote sotia, go gambutia. Hello. Hello. Nenawe. Zero msa mutano, muenda. Kumi, samu muenda zero. Obaziru msamunana bili, asatu nkaga nkaga. Tugambi, program, chechi sani doruwa lero. Tuwa galu mtuwe guveje muli. Chi echi sani, chichi wa yagala tuugereko. Hello. Wa alaikum salamu rahmatullahi wa rakatuhu. Wanji?
1: Ano Aisha wa Kiso.
0: Aisha wa Kiso.
1: Ezi
0: nyavo.
1: Kita anide. Bana matala waga lukube vyeyo. Nami wakanga tasibu tebawe. Vijana. Tasibu tebanga. Nyezi ngeina. Na kumawosha aanda kukuma. Daitani dumuki zukuta. Kati muatesa.
0: Aisha wa Kiso wacho wa gamba. Alavi kaina ensonga. Dala gamba nchisanide. Nkuba cheyo. Yagenda tasibude. Ate kati. Ayagala okudda abangi. Chisanide. Aisha yida cho gamba. Kali. Wanji.
1: Halo.
0: Wanji mkwano.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Osirio cha sebo.
0: Yetuli mama. Musibye mtia nyabo.
1: Bono unje.
0: Nyabo, njogela kona ani?
1: Zivampita Rashida Narukenge.
0: Rashida Narukenge.
1: Mama Hamani.
0: Osinzi dewa.
1: Zinzi dewa nansa na nenga ambisa Uganda.
0: Rashida Narukenge.
1: Yes, sebo.
0: Omuzukulu waka suja.
1: Yes, sebo.
0: Aha.
1: Katite mbuzo, seka.
0: Enyabu.
1: Zenandi bambi edwelo tubaba, omulama gwandi badenti. Chisani de omuntu okutunda business nga tekirizibwa musilamu katika angeze ngo okutunda engoye. Omuntu musilamu ata atunda obumini, asenga tebukirizibwa.
0: Okay, chisani do muntu. Okutunde vita kilizibwa.
1: Aha.
0: Okay.
1: Mba dente sale.
0: Evita kilizibwa mbusiramu.
1: Mbusiramu, antike ngamba ngatabi tunda mbusiramu.
0: Okay.
1: Kati ngamba de ngamba guwake njini wandiba dola gabali ye chokola.
0: Okay.
1: Dola ngamba ku example yengo yomuntu ngolaba mbusiramu yevi kayamba labulundi ati ngatunde duka ngalide mungu mini. Bukale pale buno bwaba chala bwebambala ne webuza no gamba dala kisani decho Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajjati bwatyo bwagambye nawo muulidde omu babiri basatu bana mbula yomu tugende mu nsonga za leero 0759-1970-0079-23-6-6. Gwote sotia, mtuwe gwa lero mwe mugulina, abafe chisani de. Chichicho ugambe chisani de, obe chisani de. Wanji? Wanji? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jetuli Rashide chisasi. Olio cha Rashida we chisasi.
2: Ndiwa
0: za shaye. Otesa achi.
2: Kato shaye, nye chenyo bae. Kifane te shaye. Omge ningo ze kubuji. Omge ningo tabda wakae. Ale mge ningo tanko pela speecha waka.
0: Nota niko kola chi?
2: Upele u speecha waka. Mwede kubuge nye.
0: Gwe note, nota niko kutoa order.
2: Aha, kata iti kuseko. Omgeni nabu kwa yano mwana wange na yala kutegila kwenye mwatikako. Nyo chito chita apisa wame nyo shayi katisani te. Omgeni ngu chada waka. Chato kwela hospice zo.
0: Banaki. Ate kwa chade guo wa mateka?
2: Basa chito seke. Na kama wakila.
0: Katitaku ulida.
2: ate mwatu delinya.
0: Okay. Kali yeye mani ye, yete gede.
2: Yete gede. Nisabisa uwe nyo. Maisha inawe, nuwela gwete sawela gina kugei, nuwela yu mateko, wa shegela.
0: Bali nangi. Nsingi eso, eso bagani. Mm-hmm. Kali, tuwe azaba chite gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangi, ubansu ukimba kunganyi mchie chisani ditu, tunayogiranga kuchisani ditu wa matu. So kena yitu mumareyo kubanga, mubade mkomplaininga nyo, walainga mkomplaininga. Tuwa gala tubawe kubiafe, kale mubimpe. Hello?
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdunasir yoko mende wakitu.
0: Abdunasir. I'm going to go to the house. Eva nangi. Mwagala kutuwa la babu ireli. Eh? Asa Eva nangi. Allahu akbar. Enso ngangazi fasiri nyengkanda ku. Hmm? Wallahi msajja agambye chesani di. Azaru umanu wala. Okusali la. Ayagalu kumuwasa. Evi intu. Eh? Kale katulave. Katulawe, oba checho. Wanji.
3: Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, na mwewe bumba kariye kasubi.
0: Mwewe bumba kariye kasubi mtabani.
3: Mwewe bumba kariye kasubi. Mwewe bumba kariye kasubi.
0: Namu ukuli za sebo.
3: Wanji, duga ako. Ugeza na umuza, wanji, napu zino.
0: Sebo.
3: O tunuliro omukyala nyambala yo omukyala jayambala ngatambula n'abaana be nene wunya noga makati ono omukyala agenda kutendeka ati abaana enyambala ey'obuvunaanyizibwa ngayambadde obuntu obutategerekeka kyokka nali n'abaana abaana ate kumpi ngaabaana bakuze osanga taata ngayambadde akapale kali eri anatendeka ati abaana enyambala yaabwe amazima
0: I'm going to go to the house. Bubakari wa Gambi. Wanji?
4: Hello.
0: Wanji nyabu.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji? Wado gambo tia? Hii rekanawe. Damu kubote si. Radio ya mwe. Chi HSANID. Naba Gambi. Olwale nenu programu ya mwe. Na heka kati, nga sinda kuwa atamulala, kamale okuvaa keno. Katono nyo, ate tukomewe isha Allah maadhani yichitibu.
5: Adhan, kuchukumusu mkutumizu mwenda, Pal FM, ekulete dua, BMK Group of Companies. Ngabali wa mune,
6: HFO chikure medeko, chiku siwa, chira akira, techikutuka osabubi. Na awali na senyiganga takugwako, kozesa lugave kofa and flu syrup. Ate gwalumizi wa alusazi nga ziku isabubi ofune chiketo owa gasi murubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mufama zene duaga shop sizona liyaka

0: So cha gezo kutuku kutekewa mungkola angatono ya aliwu. Haizo kubwa na file magizi ya liyachi ina mumpapula. Hebi tuwe nabisoka mumpapula. Yara nizo kubwa ya liyachi ina nga wechiri. Planninga weja kule wa weti ne weti ne weti. Na atuke chisanja cho kubwa kunga tajitade mungkola. Ono najana ajiteka utesi mungkola. Nitaandika. Na atika na manjiga piero yuto gira vili mabiga. Bala mtu manjini namba ya mpiro yu. Wafi wa munda.
1: Ndaba ilabuli wa agenda. Ndaba buli wa agenda. Yenu ngalimu kubu za bantu hivuzo. Eringa bendera ezirike chifande cha jeno Muhoozi zeze uba.
0: Toso wala kumaula na jeno Muhoozi.
1: Oba Muhoozi yali mukola.
0: Kati chiringanga kuzimba anju waka. Nosangangi wedenga ya msajja muzeize inga mukade kati. Nenga ina mutabani wali Kampala. Hato inza gama nti umzei isi ya zimbie. Hato nojiteka kumwana alie Kampala. Neto to manya tino mwana sena hizo kwa ya ziweleza mzei. So kati toja tu gama. Mubi alie ya bazei bazi imba mayumba. Nenga ina mutabani wali Kampala. Nga ina kasentiki. Neto inza gama nti mzei itazimbi no ita unu utamwebaza. Ti mzei uwebale kuzimbi. Nuga nti mutabani we ya kuzeji. Ya zimbi. Mzei ya bazimbi. Kine kintu kya muzeyi na yayi no mwana wali Kampala.
1: Aino mwana wali Kampala.
0: Aino mwana wali Kampala.
1: Mwana yakola.
0: Kitu kibuga muzeyi yakola na yo mwana ali Kampala.
1: Kazi jeka dodo.
2: Bwakede, wasuzo tia Uganda, koloko koyake, ama chago, gafusa ama nyufu, gateno lunakuruo, rweyonge dokubero uruakabi, wampulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lunakururamba, nyiga star, emunoti noti stabili emu hashi, ofune dachika zezo uwerere, buli lunaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulolo omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
3: MTN
2: irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
4: uloadinga lakadeli bando lakadeli bando lakadeli bando
5: kalakata kalakata mikono ju free of fire free of fire free of fire. Omuli rongu ulira mole, momote magu kankana like drums. Nesumulula, wele za lighter, watch me set the fire. This feeling nyongera, chibuya gansno kebo. Kalakata, kalakata, mikono ju. Free of fire, free of fire, free of fire.
6: Buna mbeleze singa, kumukutu ogu singa mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizwe
1: Okay bajita pale FM 10 mu masaba kamuza mwenda ekola eri omuntu wa bulijjo nze muzukuru wa jaja buda kayongo hakim ndi no mukuru kifanda sande munachibina cha munachisinde echa PLU atenga muna NRM okonga kota de Lord Councilor Sebaiga Faizo Chibirige ono muna chibina cha National Unity Platform bwe tuli wano nga tutunulira ensonga enene mugwanga Faizo goli ku mzindaro
7: nianze sebo nianze ge ekibuzo kibali kigamba kitya
1: ekibuzo kigamba nti abakulembera ministry ya local government okuli Balambaruga Hare no mchara na mere engeri je bakola mu emirimo gyawe yeye gwanide yabafe bino bibakula biina kibisobola okukyusa mu gwanga lya Uganda tandikira
7: sebo nianzege ekitiibwa kya memba kya minister kikulu nnyo era mu bufu obwo bw'otunula aba minister ababadde mu office eyo nga tutandikira ku early member parliament wanakawa east wanakawa division honorable Jabbe Bidandi Sali ye minister ya ruwa mloko government ye bangi pamfu era fenga ba diba wanga ye nakawa na bilanga ya tukola bulungi era ebimu ebibala bitwine nakawa yabitusaako nga mucho amazi amayonjo mushere cho gali matono nageza ko kulaba nga atambuza pipe munakawa nga member parliament ate natugattako bila bingi ngo kutuyamba kutulwaniye taka dadamu nakawa east era mu local government yakola ebyo bya yatekeddwa kola na ye baba minister abalondiddwa abasinga bagudde mu bintu kati babitegeera nekikwewunyisa nola minister wa local government ngagenda ku baana ba kafeero njayaga bano nyako DNA era gyebyawunzikira ng'abantu bamugambye mufere era niyekube ngalike n'agamba nti tugera byongerayo bigende Germany juke abaana abasinga babiwakanya ebyava mu DNA ne bagamba waliwe kobaani era oluvannyuma lwebiwakanya era manyi mingi kisinga abantu betaaga obwerufu omuntu nga bagamba nti Hakim si muzukulu wa jjajja Buddha mpaako kopi endaga nti ekyuma kalimage kyampandudde
1: jjajja
7: Buddha tava mu lunyi lwa jjajja Buddha naye minisita wa local government simanye wabya minisita obuherese wabya local government ebikebera omuntu we waagwa era twagenda okuwunzika nga naye kenyini yavuddemu ebigambo nti atwalaba ekituufu tugenda genda Germany tufune abakugu
1: betegereze
7: kati simanyi oba ekyo kigwa mu local government oba yajjanga omuntu n'ayamba obuyambi ekyokubiri tulaba wabaddewo gundi wa IGG Betty Kamya ng'akola okunoonyereza abali ake bangi nnyo bakwatiddwa bangi nnyo babajjeko emisango bangi nnyo tulabanga ebibbe byebabba tebali basesemezza tulaba mukulu Balamu agezeko okubanga ye agenda mu kateni ya igigi okunoonyeza abali ake okunoonyeza obuli ake si kibi kubi muna Uganda nawe Hakim nange nvunaanyizibwako okunoonya abali ake abalidde ssente ezitali makubo matuufu ne babeera nga bavunaanyibwa so ndaba mukulu Balamu ne munne batambulira mu buufu obwo katulabe kuba ebisanja bibaddewo kisanja akuna mukyezo kisanja simanya bikibiki no siripu katulabe obaoliawo nga buli omu yaweereddwa obuvunaanyizibwa nga minisita oba ministre okubanga enoonyeza ku byake nga ne mukulu Balamu akikoze ku sayidi eyo mukulu Balamu mulabyeko ku sayidi tubadde tumaze ebbanga nga tebalonda abakyala mu local government ne tulabanga yali yakalayira n'agamba kigenda okutandikirako kwe kubeera nga local government tulondesa LC era mwebaza okulonda kwagenze mu maaso era nakulaze nti ne LC tuzigenda kulondibwa enkya era wamu olukunga lw'olukungaana lw'omuntu yabadde yakubye Ssembabule omutuuze omu nava n'agamba nti waliwo yakafuka member parliament wasi ekikubo yani oyo lwashande yatwala obuwanguzi bwange kibiki lwasande yaliwawo naye nga olukuŋŋaana Balamu yakoze eki onaye Balamu n'agamba sibe obukulu lwa sande vaako kyokola ki
1: kyoyogera
7: nendaba mukulu wa sande nayimiraga nti byaliwo nekkiriza gwa wangula obuwanguzi bwo bugenda kudiziwa so singa mukulu Balamu tiyakuba lukiiko singa abamu abaali bali azamanyiziddwa ngaabo baali badde tebakola ki tebafuna bwenkanya so mu ntambula ya hunayo bunamere muganda wange bwe tulinayo wano ku muzindaalo agambye nti ab'e Masaka sibo fenna oboolyawo abatudde wano tuli b'e Masaka era ennaku zino ensi Uganda yafuka global village. Tuli kuchalo chimu. Tuweza kuvayo kuwa ye gwanga. Mwana na mele ni neisa jeisa. Mungabu ichimba chimai nyengeji ya wangulamu. He? Eh? Radio ya bukiriza ya wanadini yeta agobu elufu. Ate program bajita bwino kuchi.
1: Bwino kubwino.
7: Omuti ya wangu obuwe nji mbwe elufu ya batali mkodi. Kechisoke ya dana. Echokubili. Esonga mkodi, ezili mkodi sari ya gadezo gerako. Nene tuja kuhaniliza mtu ya jia kuntebe tali ye. Nibadamu election, by election, nibadamu recount. Yaliye gani dua, nibadikola. So, embeleyo.
1: Agambi mwabeka mpala mumu mwurime mpindi.
7: Nse duwe masaka. Nsose gama nse duwe masaka na jeje mwude duwe masaka na ya agambi uwe masaka. Nse chenji ugea kwenchi mani. So, mwusaba nga ifu nama genda kwecho. Tugumikize kote ya saleo. Neje vijio kugwe la vizo utabi. Jijia kuba milanga mielele.
1: Munkambi chi?
7: Munkambi ya hona yabu na mele. Mkugambi tukumikize kote ya kwechi?
1: Yesaleo.
7: Ah, banda masaka, ena kwezo mbade ngubia internet. Nga watu amali ku internet. Bamba de yero matu. Bachia maaliba NRM na masaka. Banji nyo, nyinga bogu ya kuna mele. Niyate, emigame mvude mkama agaribi ya National Inter Platform. Sebo mkuu, nze hizo kula agakolo butambi. Nga wabi yogila siba National Inter Platform. Nga wabi yogila bali mkambi ya, na, ya National Resistance Movement. Bwino mwina, ngeira yuwa beba mwogila ko. Ilanga wabu wabi ya, wabu kama wabi. President Museveni.
1: Chitika chifanta alike kuchamba za mwabendi
7: yuko. Aha, nze ina wino. Ateno program ya mwino kuchi?
1: Bwino kubwino.
7: Bwino kubwino. Chema niwa NRM. Misa mwilejea, neva nini. Nga watu za press conference. Nga boge na ma, onayivu na mele, yukono yivu yako zaichi. Yavu gideko.
1: Nina kukata nufaizo. Chichicho ugamba chifanta.
0: Mkuru faizo chayo gira. Obutaba mkwa maka, boba waso mchana. Nemu yomba mu ewakamu unju. Waba wumu zindaro kubwa wabwe. Kati mkuru faizo wewe, chiba bakulanga amplifier, bongera yodobozi. Peta tuja kugama atumwe nare mtemba mbo murunubu. Bowuli ranga mkuru bulegea, ayombie mune na mere. Tachite aboba mjuba na wawaka vita. Aboluganda vita.
1: Anti faizo chaga anti. Bwaba anga banubalu mangana. Muleke chisiba kubeni yupi inti bebaba lime mpindi kumabega.
0: Beni yupi beba chirimu. Beba
7: chirimu. Babegea baba eni yupi.
0: Bali maana bada baba yombe uo na uuli raba mpike mabega. Abira mulala. Kugambia abana. Abana. Aboluganda vita.
1: Bikona gana tibiatika.
0: Tibiatika. Ne wabawa na habari mu. Kabunganji. Bebe ni yupi. Bengizako mutegeza. Na ye necha abu. Na kaluluke njini njini. Honari wuna mele. Irao ere ya kala agiri la yali mula muzi. So kati jojo na chona tuli inde kote ja kusala utu lime bige na mchinema. Eje misangu ja kote tujireke. Na hero ja kuhuli la ntina mele achari yo. Echikuru bamuti ya kuti. Kasara uli yeri yirinya bekanga. Ate present ya gena naba gata nga wuna. Bano baba chia nyo. Kati wawu lida balam. Neba uli la namere. Basura tebeba si.
1: Faizo.
7: So. Ndawa nti. Abambage na munga tuzitari zawe. Ezita watu uka. Elawe tuwa kulira. Nga tomai zari ntono. Nga wakutuwa logena mkatari. Mkadi wabata genze na wapimako na gina na...
1: Nakai.
7: Nakai. Yeka kati ya mtu wapimako wai. Niwamuletele ngato. Nga wajamba ya mugamatino ngato ya wachaina. Nchigele chavachi. Chava somali. So, mkuu namele. Nivuna hebo balamu. Bage na mungate zitaliza. Boko mpia linga.
1: Bino vibakola bina.
7: Niwa mba parliament ya baso kao.
1: Bino byebakola biina kyebisobola okukyusa mu ggwanga.
7: Tewali tekisoboka. Tewali tebajja kukyusa.
1: Ate bwe baba tebasobola kukyusa, kiki kyobadde
7: osima ku nga nkuwa ekyokulabirako. Mukulu Balamu ne wonale bunameri baali saidi ye Masaka. Ensonga ne zijja nga lwo bakutte mu buyaake. Wonale bunameri n'agamba nti omuntu ono akwatibwe. Nibakubira hona yebo kasoro. nagamba omuntu oyo tebamusiba gye byawunzikira ng'ate olutalo luguddwa wakati wa
3: wakasolo
7: wakasolo
3: enamere
7: so ebintu bino nga tebiri coordinated era ensonga ezo ejamulaba atuyambe kukubeza atusemire mu state gundi state cabinet cabinet yabadde etudde era ensonga ezikola ki
3: nezikomawo
7: nezijja ngaera zogera kwoyo omuwala minister of state waki waloku government so ebintu bino waliwo ebintu byolaba nga si byakuzanyiramu Katonda bw'aba akusaasidde n'akugonnomolako ogufo ogwa minisita kiba kise okuvereka Mukama Katonda naye ekyo ekifo kikozese nga woteekeddwa okubeera ng'okikozesa
3: ogambye tebirina kyebigenda okukyusa
7: tebirina kyebijja kusuuza nga ali waggulu kuba ali waggulu kiyinza okuba nga kyekizibu ali waggulu kiyinza okuba nga ki kyekizibu era nakulaze nga tutandika nti mu ministry ez'enjawulo nenje loko government engeri bidandisa yagikolamu ne ministry ya transport gundi engeri yagirimu bamuyitanganye omwabi yaliko nga mabega weyo mwestani yalwako emyaka mingi gyeyabiderinya abasajja abo nasasia abasajja abo bakweyanye ministry ezo so zino ministry tezeetagisamu katemba
3: bano bali mu katemba
7: katemba yenyini
3: Chicho nga tugenda mbo bakabuno chicho yogera ku nsonga za buloko batambula babiri chicho yogera koje
7: Yo kutambula babiri tichali badi kizibu
3: naye
7: kuwe mingi ejisinga mba mutambudde babiri musobola okwasala ensonga yali badde ezibu naye ekiyinza okuvaamu ati batandise okwekuuba simanyi bakiwulidde ko nga beekuuba waliwo batuuka batuuze ne bajjayo honayo balamu ku nsonga za yali minister wa agriculture tata wa Namere
3: Sempija
7: bagamba nti bukumi Sempija ile taka iliko basquarters ayagala bakola ki ayagala basengula hone bunawe na ganti tata wangu mweka muwalana buki muwalana buwalani
3: kazi jetandikirawo
8: Obadochi manye ntikati osobola okuba amasimu agatali kokoma kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emunyamwenda star emuhash ojafuna ennyongeza yabisatu neddakiika ez'obwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission
9: Muddecheka, amo kumiasa tu goka. Pukwetu rose nsiona. Buri kumacha. Netuku susuri na mauri de. Inga ba gabante. Kusema singa wablaya.
10: Embere genda echuka. MQ-9 drone. Ya musajja mu America abasajja bagitadde kuttaka balemeddeko bagamba ensoro ekome leka tulage omuntu essomo
11: amazzi ageggwanga era Irani ag'okunywa amayonjo makube gajjo
9: Mukukuleke nsonga sema songa wakati mudwaniro
10: tugenze mu leve ya bomu
11: mwebererem mbagambi abali mu Kuwait waliogwe nalabula wayite nnaku nya yasoka kuwakana taina kuguli ali saiza masaka yo kiwangala yakomawo kikompola
9: weyongere okumanya buli kumacha okuva kusa 12 kitundu kusa omwezi okumacha mukanyumiro weyongere okumanya Fungiza wa Pearl of Africa Radio Bili abili mumukaga Akubye kodi na te Tichari kuranga kolala Itisira jeto Obudibwebo We teke teke Lindirida Fungiza tukole Bili abili mumukaga Akubye kodi Lindirida Ibisenge jutubulunji, umuri basketball, umupira, mtu kazambaka, ibikonde, imisinde jichukugu, tennis, volleyball, netball, nebi nerabinji, wana msia fi Uganda, ukarura Afrika, wamuna mitara wa mayanja, full time sports.
12: asazi hey. Negadunya chaji uche chiri kuyandia monde ole musajyo maivoria
13: agumanyi yes amanyomu pira
14: amanyomu pira
13: chigumanyi kwa kupo mziba baina muta kati wafiri kubamanyi basi ala
14: ajabe rangono wayo
13: wafiri katakuma mutindo wafiri kwa wote ali yao mkapira nyakamanyi gati ya kutuwa mkazi
14: ate ya sato mwana talamuna bibida
13: ina mtu ndira ule wafunia mbuso mtu ndo ina mtu ndira
14: yes
15: mkituli wa muna bukuko mkutunurida wamuna kwa kine nyebya mizanyo mkutunia kwa sande ukufa kusawa mkaga waka kusawa manane zini sana full time sports ibya mizanyo ibi marayo kubiswa
1: okay bajita pale FM 10 mumusava kamza mwenda ekura eriyo muntu wabulijo nze muzukuru wa jaja buda kayongo hakim njagala kudda ko katono ewa mukuru sande sande bwe tutunulira abakuru bano betwogera ko abakurembera ministry ya local government tulabanga abasaze wo kutuuka mbuli sector babo mu malwaliro babo mu masomero bote baliko uwe bakoma tandikirao
0: obuzibu buli kuloko government chechi esomero ili under local government kubanga lilabiriwa district ili under local government karuja genda masomero aga primary uleba ania bawa wabakozi local government inti service commission aja kuja ilita abakozi ya bagendo kola mwichi mumalwari ilo ila local government ye gabaya abakozi inti echo cho taina wajia kuma local government government we yaliye kuna decentralization ya zaebi ntuwasi nibigwa kuma kuma district kuma gombolola katiba gena wana kutuka wane kubiyaro wana gena kubiyano sanga yo VHT wabu ndababulu iti bionabio nera vili under local government wademu masomero mulimu ministry education nero gena nula bangira nero government ya ingiramu
1: twalabako minister w'ebyobulamu Chris Baliomozi eranga complaininga ku nsonga yemu ngagamba nti bala mu bino ebyamalwaliro byange kyogamba ne minister ono yena ye abatamanyi local government cheche
0: akimanyi bulungi Dr. Chris Baliomozi ate musajja mugezi nnyo ebyamalwaliro bibye era bala mbu yatuka ku malwaliro oba mbo baho nalibo na mmere tuwali yakebera ddagala halibuza mkuliba talikebe nanti lino liri hali kustandard lino liyagu wako kati ye ne doktor uli na ya kulirawe chichi ndi ajake vile standard liyo litu haba weleza limu watu na liyo neyo liyaja kunoja kubali ba atu uka mduwa liru kukatuka ugereze hile center 3 ye katu ngata wali dagala ngapa gamba mazo mkebira gendo gule wali panadu ali na mamgamba agenda ka clinic ya kule panado
1: ebyo government ebyo kurisi bali mosia ino birondola nga minister wa health
0: anti ono ya wayo mukozi onaja kujana yala bo mukozi kubanga omukozi agabe dagali eliyo atero ku government ya mu omulimo
1: olusiko okutomera siko sibwe sibwe bukubagano faizo
0: babadai ndi wabaya akavao enkera minister wa health neja techina buzibu obanne batuka okulumuti wali buzibu nenja kudake mabega mkulu faiza agenze na agamba nti ayagala nyo jabiri bidandisari mkulu oyo yaliko minister ya tukulira bulungi na fetu msimu ni omulembe gwe guno kuogera ageranye guno omulembe ogubaddemu ababbi nga nayo banupu benyini nyini babbi naliko opposition mubi
1: eno program bajiita bwino kubwino
0: bwino kubwino
1: abanupu ababbi bebaluwa
0: baitirivu
1: nanti bwino kubwino
0: waliosomye ku budget ya omukulembeze wabwe gyafuna mu parliament
1: alternative
0: senyonyi
1: alternative budget oba budget ya lead of the opposition
0: budget ya lead of opposition ojimanyi watugulile byakola onatugambi jabedi bidalisari yali minister nasala ningudu nga sibili mudoketi yenno nasala ningudu nakawa nabaitira amazi nakawa nga mbaka nabaitira amazi nakawa nabasalire ngudu nakawa ndoza nabazimbira namalwali nga mubaka ne senyonyi wa nakawa hatuwe oluguduru yasaze namazi ge yalesi kubajeti jalina ebyo tebajja bikugamba bana banubu wabula bajja kunoonya boba manyi nti government yaabwe yegenda okujjawo enguzi kadaki babadde beekwasizaako kati balaba bala mune honorable Nnamere bagiri bubi enguzi bagirwanyisa kati banate kibaluma kubagwe gubadde ekigambo kyabwe
3: linda konkubuze sande okulwanyisa enguzi okugwawo faizo kimuruma
0: Ejalite bachi agali za dala bachi agali vele huu. Kwa kubibade bakuli na kekazinda luka hawe. Tiaba sanje bani tebaina chibakula sente bali andi. Hawa sanje dagratiri yomu maruari du. Kano nalaba ligeze kutuka na nabachi ayogirachi. Kwa wali natuka nabachi ayogirachi. Hama samere bukana sume sabulunya nabachi ayogirachi. Evi gama vigenda vibasari kako kati.
3: Okay. Bajita pale FM chukumi mumu samba kwa mza muenda ekura elio mtu wavulijo. Faizo, gori kumzinda.
7: Nye uinza, ukube yanga mkuru sanda agamba nti omuntu okuvayo kuwa isenguzi.
3: Chikuruma.
7: Chinuma. Aminje jisinga omuntu yenanga aliku opposition, abaye taga bannansi okubeera nga bafuna obwenkanya. Era emirundi egisinga tubadde tukubiriza abantu bannayuganda okuwa omusolo. Era tumukubiriza okuwa omusolo. Ate mbagamba nti muwe omusolo ffe tubeera eriiso ejjoji litunuulire sente wa gye zigenda. Era singa munnayuganda awadde omusolo naye ensimbi zesekedwa kwa for example mu local government basasudde property rate abatuuze basasula property rate enakawa property rate enakawa nga abatuuze bavunaanyizibwako okufuna amataala g'oku nguudo abatuuze nga bavunaanyizibwako obazimbira emyala abatuuze nga bavunaanyizibwako obagirawo kasasiro abatuuze nga bavunaanyizibwako bayira kolansi singa ebyo tebikoleddwa nze nga ali ku ludda oluvuganya oba ku opposition buvunaanyizibwako okuba emmeeza oba okwogera to be the voice of voiceless mbere nga nsobola okwogerera abo abatasobola kukola ki
3: kweyogerera
7: era ffe mingi eisinga tuba ddoboozi lyabo abantu bwe tulabanga ebintu ebyo bikoleddwa emyala gizimbiddwa amataala gateereddwayo ku nguudo nja kuba nsiima busiimi ngamba nti akiima omusolo gwe yasasula akiima omusolo gwe yawaayo gukoze ate mu kifo ky'oguwaayo ensimbi tebazitwala mu birala era wano mu Kampala tubadde tugamba nnyo tibadde Kampala almost mu budget basasula nga 75% naye babaddizaako ne 1% ekola ki tewera sente ezo ati zikomewo bannakampala yagaye mu kibuga kyabwe so mukulu sande bwavaayo n'agamba nti kyekibi bali bagezaako katwala omwaka gunaggwerako kuba kyakataalika butandisi katwala obaolyawo bajja kuba banjawulo nga ne mukama waabwe yekenyini tubadde tulabanga awa sente ba member parliament galiwo okulonda kuimpayamen nayo teka ebaagala okuyisaamu ne baba obukadde kikumi baba obukadde miliyoni ana okugenda waggulu naye ngaeyunguzi ngaate yavuddeyo kubanga lwanira ki enguzi ndaba nti opposition era babaddewo nga opposition balidde sente ezo tubadde tuvayo mu lwatu era singa ojjukira konyeyo mpuuga masiyas ebamu emiliyoni ebitaano bane bagamba nti kasiimo
3: baliwa
7: mukulu sandi ne banne bakayita kasiimo netubagamba nti netugamba mpuuga nti zizzeeyo ebitaano ate kyagonye batandika mumulaba bubi era kibyawunzikira nga bamugyeko bamumuuza ekya loopu n'ekya komishona nga bakimugyeko ate aba NRM bakola ki
3: n'omulemezaako
7: NUP enamba emu kuwanyisa enguzi njagala ndage abaali bavuddeyo IDG avuddeyo ku saidi ya loopu ti loopu bajeti gye bamuwa emiliyoni oba biliyoni satu oba biliyoni nnya nti biganye okubalansinga sente ne bazimuwa era zikolesa bye yateekeddwa okukola ki okukola
3: ntwalako katono ku bala munena mere okubanti bataraga mu ministries ezitali zimu bakike eno neno neno echava ko chaleta ne minister Chris Baliomosi okubako kyagamba nti bandi baba susensal
7: emi yisinga tubadde mbukulembeze era bwana kimu wadu wala wako kubafumbo ngoli ya badi ya kawasa ya kafumbirwa haya gala kula nyo asinge na bachara bali wafumbidwa mnu ujo ya na baganda wali no ugero lugamba ntientamu eulida mulilo mbelebedie kati ngoa na wadi mbivulu Sema yu na yu na meyo jabade kubanda tani kumula wanga kubye full figure. Awele ya kubye full figure.
3: Full figure buya zimba zimba mami.
7: Hey, ya muku buya funa match face. Nila kubwa full figure yu na meyo. Ewe wejyo mufu nana. So, abantu abo. Uwekuwa mawanga alide mwebi bubantu webatu. Ngamaya buboja wabajia kuteka wei chuka chuka. Nadala musaidi ya ghetto ni mkwala ya yemirimu. Enkwa ya minimu na damu loko government. Eni enkwa engejie kwa lebuamu. Echua kuna vila kumu loko government ikawa ya gali mkulu sana. Engazi. Loko government, yu almost government number. Kwa mu loko government, uja kusanga mwama sumero. Loko government, uja kusanga mwama lwadilo. Loko government, uja kusanga mu obweleza. Loko government, uja kusanga mu services enja u. Abantu bafuna batie minimu. Na mucho, bangi niya wajifinye minimu mwako government. Nga tiba teke duwa jifuna. Nga tiba yali papula. Baguliri de. Baba kuzeke fujo. Awaine papula wazibale medua. So, enonye za singaba jino za mugundi angeyo. Nibale wanti wachi. Ona mazemu bange. Ya mazemu miaka kumi. Nga akula nga. Nga menga akula nga. Nga aliku district. Miaka nga kumi. Nibaki baya mpapula. Ngabala nti diploma. Yajifuna ufanyi mwebiyaka. Waisewe kati miyaka etani. Diguli ajifunye katu waisewe miyaka esatu. Katuwebu ze miyaka ejaso. Yajifuna miwandi koche baya mingizao. Banji nye bafune minimo. Ngatabali na mpapula mikolechi. Bivo gerako. Ebimu. Bajifunye wakozechi.
3: Bali kumirimu.
7: Ate. Yamu yoku government. Mulimu nyepeo. Abakozi mpeo. Singa. Miba mini sabano baga za kwenye batambu ya dara okuzule vyo baji akuba bakoze bivateke dokola
3: echo chitegeza anti bubabanga batambude ngabu ugambie chitegeza anti baina chibasuburo kuchusa
7: baji akuba baina chibakoze chibaina chibajia kuchusa
0: ulewa chibasimba
7: echi zibuchini wagulu wana akima chizibuchini wagulu
0: Sasa mlabi bajja ko baina chibakoze nti basobola kuchusa ata omuntu aina chakoze ata sobola kuchusa abadde chi ibatide ne example ya honorable mpuga puga nupu mwawasaza deko mwaite mujja musobola ate twabalagula nabalalera mukyabalina mbona mubate obana mukibaleme namwera mukite mujje Mwerenga mauru
3: Bajewa
0: Bajewa mwenare Piero yuweri katukwale wuna bibiri mwero wuza Musaburu kusala uchi nubache
7: Omanyi Omuntu nga aliku Bari kumugogu anti Gwewa ito mugogu entana
3: Bari kumugogu entana
7: Mugogu entana wangambi mugogu entana Chichigambe chini unje chinzo kubela o Enyale mwere mwere dua
0: Azadi tazikirira.
7: Era bingi nnyo. Bingi okulaga nti bigire mie.
3: Njagala genda masimu wano.
7: Ate nyale emu. Ye President Museveni. Enyale yani?
3: Ye President Museveni.
7: Yes, ngo badola me mabega ko. Ngaisinga structure ya enyale terimu. Teriwo. Ngala mu mchalo ni wawa ni chambo gajati na nyale. Ebi singa yabikola. Na webuza structure. Ya mbade nimuanyo kuwa NRM mungapati, mbwebe lao, NUPWL, FDS tuwa mungkula yivine vienji. Nenga ndeme kwa hivi nye vingi ya laje kwa mwenye ayemu nga hati baba kwa nisabali mstruaki cha bako nisamutu ajati oya ajati na nani?
3: Namialo.
7: Namialo ga ya kwa ya mwaka juzi mkawiri
0: wafu nyabufu na anjizi
7: so mumbeleyo nga ndeme abali wa jema kwa ya sekuita jeo na ibanine gati bako ze kakati ya uwekulaga ehi ofisi ya chairman office of national chairman mwenye seven nga yeti sechi intu chijuka
0: obuzibu wabuli kubakulu banu balo uza ntubuli ya kola habira mwalala chechizibu chagwe nti structure ite kula iti ya ati mwatu mbawa angula structure ya liye kula ni mochi mwaba tena uwe baino kubira na wuku levo ye mu tikati mwemu wana ganene
3: nono
0: nono
3: eno nga vita ambula ya.
0: Kati nubita ambula bote bambanyi
3: kanzi jeta kanzi jeta andikira

0: newe twakulaga mu kiroto oba mukulaba kwa maso goge nyine illa fitna talinnas chafuka chikemeri abantu bantu kibategeza abakuraishi kubanga uyakoma una abanyumiza byara bibawakana kande banga fitna jebani asegende naam
1: okay ati wanu wati kana kaba kausaini au adina
0: faauha
1: yari tegeza chishu
0: naam kate yusu ati najimu Allah subhanahu wa ta'ala niranga nyumia kumbira nabiji alimu gatuse muguru wachagede makaza balifu adu maraa omutima tegwali mbise choche gwalaba afatumaruna hu alama yara mubu sabu sachi yalaba wala kadara ahu bil ufukil a'ala indase wala kadara ayigambete ya rabbi suratu najim فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فكان قاب قوسين يلي اسمبد اكغيرو كوتي كامو بساري ببيري او ادنى هو نو
1: سمبر اوكسينغا
0: فاوحى الى عبده الله نسى وبكر يوم الدوي tegeza na mugamba byagala mugamba ma awaha byagala mugamba ma kadha bal fuadu mara omtima tegu tegwa wakanyeche chegwana
1: okay kitegeza ndi yasembera kumpi
0: naam yasembera na yete yaraba kwa Allah kubanga hadithi ya Abi Dharri radiyallahu anhu yabuza ya Rasulullah hal raaita rabbak wagena muguru katonda amulaba قال نور ان ارى وفي روايه رايت نورا كتانغارا تشالي تشينجي ناندي مولابيه انتيا مروايه اندالا نراوا تشيكي
1: كتانغارا
0: كتانغارا كوبانغا الله سبحانه وتعالى وقتي ونبي توندي حجابه النور وفي روايه النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه من خلقه اديرينغانجي جيجيري وقتي ونبي توندي كتانغارا اوبا موليرو سينغا تشيجاو okutemagana kwechenye chekusoro okwocha bulicho nako chitunudde kati ne chitangara chechiringe chikendeza kumanyago kati nabyaganti raaitu nura naraba chichi
1: chitangara
0: chitangara hada ishaga manti man hadathaka anna muhammadan raa rabbahu faqad kadhab yenena kugamba nganti muhammad yaraba katonda abakadalimbye inama raa jibril lahu 600 janah yaraba jibril ngaine biwawati lokakaga lokaga 600 naam kati okuraba Allah ti yamuraba kubanga yali mumberaze eze dunia ato omuntu mumberaze dunia tosora kuraba Allah oraba tosora kuraba malaika kati fakaifa bi rabbil alamin kati lenze ze Allah ze yatuwe za maso ntono zina objects zina teswa zidaba nera urabe chintu chizisuka uunga chufura banga Musa ya gamba katonda rabbi arini anzuru ilaiki njagara kula bako kala la ntara na munga tosa wakunda wachi ya munga tosa wakunda wakubango chari mumbira za buramu wansi walakini anzuru ila aljaba na yetu nula kurusozi fa inistakarra makana hufa saufa tarani singaru na atele ila mchifochi moge na kunda wa فلما تجلى ربه للجبل اشتيبوا تشاكاتوندا كاساتشي يوريكيري اولوسوزي تشوكاشتيبوا جعله دكا اولوسوزي روينينيا وخر موسى صائقا موسى نواغو انسي نازلك فلما افاق قال سبحانك تبت اليك ويدنغو يا كاتوندا سونيوا سيمبا دنكوبوزي زامبا دي نسوس دوزا وينكوما كاتي كونو كونسيدي تسورا مورابا كاتي نابيرويتي يسورا مورابا نيرا وانغي يادي ba mtu alanga achali mulamu
1: okay
0: osegide ngo omuntu aba mubuno ulamu taswa kulaba katonda ne yawmul qiyama bakiriza bagena mulamu
1: insha Allah
0: wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ebyenyi bigenda kuba bisanyufu ngabitunura byengera ngabitunudde ku katonda
1: okay
0: naam kati ya yaqida ya ahli sunna wal jamaa naam
1: Tuyanza nyo, tuyanza ge, mukadde wange ndoza Professor Abushura.
0: Abushura.
1: Ndoza Abushura. Na. Ndoza uchitegede. Kakati ono ye Kaule Hamisi Abudeli Buvuma, muna Buvuma ono. Abu zanti okwesi mbao omuntu ngano nyokubira mchifo chona oba chiyamani erosi oba tu oba oni. Biona. Agama dicho chiramulwa chitia mu busiramu
0: na
1: esoke adala kwa busiramu chifo
0: esoke adala mu busiramu buvumirira okusaba obukulembeze latas alil imara nabi alamina sahaba obutasaba buki
1: obukulembeze
0: obukulembeze nera namugamba anti ni'matil murdi'a wa bi'satil fatim obukulembeze chengera chilinga omwana gwebayonsa taina kizibu munsi amatago si yagagura si yakaba bukabi ni bamuwe nyanto obisatil fatim na ye chibi nyongo vudde ku matago ngovudde ku mabere wajege denti katisa wazino tambulira mu mbera ya kitibwa nenga ya bul qiyama bagina kubuza ibibuzo kwawe wakulemberanga katiso nabi sallallahu alaihi wasallam eti yakubiriza muntu sababu ki
1: okulembeze
0: kusababu kulembeze naye okusinzira ku mulembe go tuliko sawa zino nti kuba abantu ibayitiramu kulembera bannabwe nti omuntu eriswa mugana kwesimbawo
1: okay
0: wabanga yera wa mu busobozi kubanga obukulembeze kuba buvunanyizibwa na ku kutukiriza asagedde lwa kuba nti abasinga tebatuukiriza naye singa weerabamu obuki obusobozi biiznillah tetusobola kugaana kubanga lyekkubo eririwo saawa zino ekyokubiri tulonde atali musiraamu tulonde musiraamu yenna gwe tulabyemu obusobozi
1: gwetulonda
0: kubanga katonda soro tase dini nga isi za kumuntu omono nefu. Nabi ya chogera wa inna Allah la yuayidu hadha dini birajuli alfajir. Allah soro tase usilamu nga isi za kumuntu omono nefu. Bamekamu basilamu beturonzi na ingati watu yambi.
1: Bebanji.
0: Ngati watu ila ni dini yamu. Ngata soa kufaya yogerenga umusilamu. Nyati no sangori. Musajja nga si musiraamu nga ayambadde n'omudaali naye nga ayogera ku nsonga z'obusiraamu kati gwe tulabamu obusobozi
1: gwe tulonda
0: n'emigaso gwe tulonda kubanga ffe tunoonya migaso muki mu muntu oyo olaba ssettendekero wa Makerere banyumya omuzikiti ogwo gw'olabaawo esitore waagwe nga gye gwajjamu chansale yasooka yali musiraamu
1: Chansara ya soko.
0: Yari musilamu. Ne abasilamu ya wabu mechifuwe basaria. Musilamu munawe. Eche unyisa chansara ya dako. Ya gawa awa. Si musilamu. Ya gawa mwa abasilamu mugende. Wali mabega.
1: Yari siku meini ya hiriwa.
0: Yatua mabega. Ne itilisi yatua.
1: Yatua.
0: Negati ye meini geti. Kati baso aguja wa. Kwa buli dini majiwa. Aboche gede. Kati obulungi bwa masjidi eyo Allah ayisiza ku muntu atali muki
1: musiraamu
0: atali musiraamu
1: okay
0: yotoda yali ejjudde abasiraamu naye omusajja omusaamu najja n'agoba abasiraamu
1: kituufu
0: ekyo sijja mwogerako manyage naye abantu bamanyi
1: ebyobufuzi
0: bange omulangira yatuuka n'omugamba kino ekitongole nga kibadde mu ffe abasiraamu gafe abasingamu yagamba nti guno si muzikiti ye ansa je yakola ki
1: yawa
0: kati yagahe guno si muzikiti kati ndoza byenti kyenjagadde okuleeta muno nti ffe tetutunuulire yeesimbye omusiraamu oba si muki
1: si musiraamu
0: ffe gwe tulabamu emigaso n'obusobozi khalasi gwe tuwa
1: tuyanzege ate kati awo otulabudde nnyo era otuzibudde amaaso kubanga buli muntu yalinga nti era nze onoyo wafe ono wadde tasobola naye nga tulowooza ndiwe wali empere nyinji okay naye batubanga kiri bwe kiri alhamdulillah mbingi nnyo nafe nange byemmanyiko ndi ono yatuwa olina atuma ono natuwa bintu bingi nnyo nnyo nnyo bibadde kakati onabuza ndi shekhe umra bazikolira bafuboka ngo baddo ojigaba baji mini ngo jukolera bafuboka umulamu Yesu bulajimukolera singa abanga talina busobozi bujukola.
0: Naam. Ekisookera ddala anniyaba anil hajji wal umra. Omuntu okukola ku lw'omuntu omulala. Kikirizibwa mu busiraamu. Asobola okubanga mulamu obanga mufu. Naye akalombolombo k'omulamu kuba ntalina busobozi. Obusobozi bw'entegeeza si bwa ssente. Obusobozi bw'entegeeza obw'omubiri. Okitegedde? Kangeze muyina taata wamu yaparalyzing ali mu katebe. Nga tasuubirwa kuwona kati oyo batabani be bakkirizibwa omukolera yalwala obulwadde stroke zaamukuba okitegedde olwa hadithi y'omukyala yajjewa nabi sallallahu alaihi wasallam namuga rasulallah inna faridata llahi inna faridata llahi ala ibadihi lilhaji adraka abi sheikhan kabira la yasbutu ala rahila afahujju anhu qala naam. Omukyala yajja min khasama namuga ya rasulallah etteeka lya hijja Allah lyasiza abantu bakole hijja ligenza otuka nga taata wange sheikhan kabira musajja mukulu la yasbutu ala rahila tasobola ttuula ku nsolo n'atereerako afahujju anhu mukolere hijja qala na nabinaba mukolere kati eyo hadithi eraga nti omuntu nga mulamu tusobola omukolera hijja oba umra naye bisharti kalombolombo akasooka gwa mukolero olina okubanga wakole iyo ekyokubiri alina okubanga obusobozi obulemeseza bwa mubiri si bwa ssente kubanga obwa ssente Allah agandi man istataa ilaihi sabila alina obusobozi bwa ssente akoleki naam kati gwe tukolera yoyo nga ali mu mbeera ezo eŋŋambye stroke zaamukuba yalwala dimensha naavaako oba neyeerabira ayinza okuba nga yaparalyzinga tetusuubira kuwona ati oyo bamukolera batabani be kati obujulizi obulaga nti tusobola okukolera omuntu afudde hadithi ya shuburuma labbaika allahumma an shuburuma nabiyauli omusajja agamba ayi allah nyanukudde kura shuburuma qala waman shuburuma namubuuza shuburuma yaani qala ibnu akhalli aw ammalli mwana wa muganda wange oba mwana wa taata wange omuto oba taata wange omuto qala hajajta an nafsika namubuuza gwe wakole iyo qala la namuganedda qala hujja an nafsik thumma hujja an shuburuma sooka okole iyo oluvannyuma okolerani
1: shuburuma
0: kati weba obujulizi obw'emirundi ebiri obulaga nti osobola okukolera omufu oba okusobola okukolera n'omuntu omulamu nga yalwala obulwadde obutamusobosa tuuka makka
1: tuyanza nnyo tuyanzeege amannya ngaaga abantu basinga baagala nnyo okutuma amannya ge batamanya eyo sinnafunayo kwatuma ku shuburuma obazibwa okwatula
0: abaganda tebaali
1: gandawazibaamuyita
0: shuburu oba shubu aiza muda shuburu oba shubu
1: sifunangayo omuntu yali alitumi
0: shuburuma
1: ndi informed na sabe Allah atuwe kubaana tubazaali tubatumbe bashuburuma kakati ono asinzidde mu UK agamba nti omuntu okwekuba ttatu kiramulwa kitya
0: naam alwashmu tatu eri haramu omuntu waje kuba afuna omusango bal min alkabair gegamu ku mazambi amanene kubanga yatarattabu alaiha laana omuntu aba akikoze afuna ekikolima ayingira mukolimibwa ate wotunulira imamu Zahabi weyali alaga ekiyitibwa amazambi amanene yagamba nti buli zambi lyonna lyokola nga liriko ekibonerezo nga liriko ekikolimo libeera zambi ddene kati nabbi hadithi ibn Umar la'ana Allahu alwashima walmustawshima Allah yakolimira akubye tatu negwe bagikoze ki negwe bagikubye lwaki tatu eri haram kubanga fihi taghyir khalqillah mulimo okukyusa obutonde bwani
1: wa Allah
0: oline yakuba nomusanga guli wabatu nudiru labango omusota mugongo oba labanga hose oba labanga oshegedde kati kukyusa butonde bwani
1: bwa muntu
0: butonde bwa Allah nera omuntu yakubye tatwa inokola tauba bi jami'i shurutiha noburombolombo bwayo ayandama ala fi'liha okubanti yejjusa lwaki yajje kuba aya azima alla yauda ilaiha okumalira ntajja kuddamu waba asobola ogimusiimuulako agende bagimujjeko naye waba tasobodde attaubatu yajubu makana kabla omuntu wakola tauba katonda amusonyiwa.
1: Okay.
0: Naam.
1: Ligundi yendo tatunda bino bino bilala bamba na daba abaswahili batira nyo yo bia kuba mukumi kuna
0: ebi. Kati washimu za mirundi ebiri. Waluo tatunga ya ruberera ne tatunga ya kasera.
1: Hana daba na
0: kati tatuje tuogera kwe yo ruberera ne bana akazi bibyo wandika ko. Aye tachi ingira mukubanga icyo kisimo kane kivako. Na neshi ili tachivu wako urusi bajukubisa na mulilo ne ingira mubirigo nga tojuge na nela newa bajijako bajijisa kwa mulilo katizu ze tuogira kezo
1: uhumi huo watu wachibete kama vizi
0: naamsha Allah ganti afamanzu jina lahu suwa amalihi faraahu hasana fa inna allaha yudhillu mayasha wa yahdi mayasha tulaboyo gotuundi demiri mjemibi umuntu waundi lwa sitani ne kuundi le mirimu emibi nga gola mirungi katonda abuza gwaya gadde katola mange cho shaitani nti chichiruma chilinga na abakazi kali na ino mukazi gwe nalabyawo ono yagenze ne bamongera ka kabina ola ko bulumi bwaitamo yasali mukulwanira kabina akagenda ovunda ga mutadde montana ochegedde ntasola kwenyenya wanenyenya kajja kuchuka
1: Shepu yako,
0: bamunaza bunaza ni bamutawaza kati unzuri ila hadha sagar obukaka obunyomo fobo wagena bamutawaza ngo mwana omuto nenga afachi
1: kulaga
0: fi kati Allah chagamba shaitani chiyagamba katonda wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah yakubara gira bachuso butonde wa katonda kati bagumikiriza ochegedde kali waliwo n'ekivubuka ekibeera ku TikTok nnyo kiyina ekirevu kinene naye sikisiraamu ekyo kiwumula ennyindo z'abakazi ne kibateeka wano sorry tokiraba ekyo
1: kiraba nalima ekisiraamu omulawo
0: omukazi bamunyiga kantu n'olwokuba nti anoonya bulungi n'agumiikiriza obulumi obwo ochegedde kati bwe bityo Allah shaitani yibawundira ne bala nti birungi n'araba nti yaliko
1: tukuyanze nyo tukuyanze gunabuza Sheikh Kiramula kitya omwalimu okusomesa ebyafaayo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nayenga talina sanadi wajja
0: naam ekisookera ddala irimu abantu gye basinga okulimbiramu ye irimu ebyafaayo nera irimu eyo yetaaga abantu abagisomesa okutya Allah okubanga olabira nti balimba wakinyumya wano kuguna omuzikiti nti abasajja bali bataano ku muzikiti omulala asobola okugamba mukaago oba munaana osegedde kati omuwendo gukyukukola ki n'amannya oluusi n'agakyusa kati eddiini yaffe yeetaaga nnyo tugyesigamirize ku qaala Allah qaala rasul Allah agamba omubaka akola ki omubaka agamba n'ebyo ebyafaayo ebyajjanga bituufu ebiriko sanadi sanadi kyekirwe lujegero lukutusa ku bannanyini baabyo okyegedde kati nga olaba al-imamu Ibn Kathir rahimahullah atera okuleeta engeri gye yaliwa hadis atera okuleeta ebyafaayo ebiriko sanadi wadde ng'aleeta munnyo israiliyati naye Ibn Hisham abo basajja batera okuleeta ebyafaayo nga byewuunyisa kati so abasomesa ebyafaayo bamanye nti eno ddiini ate amaana bwesigwa okitegedde bave ku byokujumiza abantu baseke naye batunulire ki kyebateeka mu matu g'abantu naam
1: okay kati ono abuuza nti Sheikh kituufu ibada y'okunywegera ennywantu Ndoza simu mbera nungi ndoza. Nye ndoza kanchi muyambe ko nti okunywe gira kuno nyuantu umuntu afuna mu chi.
0: Okunywe gira nyuantu.
1: Kwanga bantu bajiwanira nyuantu. Niba fira na wu. Niba fira na wu.
0: Nyuantu tuji nywe gira iktida bi nabiji sallallahu alaihi
1: wasallam.
0: Okugobe ila nabi.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ado okugobe ila nabi. Mwecho chako zoba chatura gido funa mwempena. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Uyalea garotele zenzikiriza yaba ntuku nyuanteyo. Uyajitu kakuya gamba inni a'lamu annaka hajar. Nchimanyi ntiorichi?
1: Jinja.
0: La tadurru wala tanfaa. Toi sora kugasa muntu wa dumukosa. Lawla anni raaitu Rasulallah yukabiluka. Singa saraba nabinga kunywegera ma kabbalu tukisandi kunywegedi. Kati tunywegere nnywantu kuba nabbi ajinywegeranga. Ebisigadde abambaga nti mukono gwa Allah guli ku nsi. Eyo nabyo na. Hadha yahitaji ila dalil. Yetaga ko obuki?
1: Obujulizi.
0: Na, yetaga ko obujulizi.
1: Okay. Na. Ninga yo mu byafa yavawa.
0: Na, nazala al-hajarul aswadu minas samaa. Bayda abyad minal laban. Fasawadatuhu khati'atu bani Adam. Yaka okuva muguru nga njiru ejinjeryo nga lyeru nga olaba amata naye amazambi g'abantu ne gali kyusa ne lifuuka liddugafu kati jinja liva muguru
1: nere livudde muguru osobola okulikwatako
0: tulikwatako kubanabbi yalikwatako
1: ati Walwa abantu aboza nsheke bano balamulwa bati abaine enjogera ezigama ati banage Katonda anjagalanga gwatalita
0: enjogera ezimu abantu balino zewala omaina biagamba anti innal abda la yatakallamu bil kalima misakhati la la yulqi laha balan omuntu wasoro kogere kigambo nga kinyiza Katonda nga tafuddeyo wachagede just ayogedde mu bogezi naye fayahwi biha fi nari jahannam abada ma baina al-mashriq wal-maghrib katonda namu sura muliro distance enkane mashariq ne magharib kati omuntu ayino okwegendereza ebintu byagwana dala katonda kati waru enjogere zimu ngate zile zisura ne bantu mushrik katonda ataina manyo
1: katonda gwawe nyama
0: ataina
1: mudagabanga mulalu
0: katonda agabanga mulalu ora bando zo mufananyirizo kiregeza byakora tabitegere ataina manyo gwawe nyama obwe sokira dara obero kubye bituli mukulera kwa katonda kyoko biro obwo kubye bituli mukumanya kwe obwo kubye bituli mubenkanya bwe simu enkanya rwacho na ataina manyo gwawe
1: nyama ataina manyo na atamu
0: aha Katondo no singa ali amanyi. Ocheke dori na gawa katondo no singa ali amanyi. Orando za kigambo kya bulijjo naye kinene. Kobango bera omujje ko okumanya. Kali opposite yo butamanya opposite ki?
1: Abera musiru.
0: Kati kyo omugambi. Katondo yakola buluji na atwe kweka. Yakola buluji na atwe kweka. Naye.
1: Ebibozibozi tuyina bingi nyo wadaga kwa huwa ya Allah tusonyiwe
0: onakurumu nari enguwa yari eto nyanga neogomye kawo ichibu ye kushe kwa mafuta o msajia na gamba ya to nyanyinji katu nari imba nyo na yafu senyole ero gambo chinene techisi kama kama
1: katu nari kwa gamba akoyubi mungu Mkuba kwa juwa vukojo.
0: Yeah, yogile chigambe chonemva uwe. Yari kumanga natia Allah kumu kubaradu. Nganange ndia uwe. Chigambo chinene tosa achoge la katona.
1: Kata mamua wa inzina kuwela unibasika.
0: Nera chigambo cha kuseka. Nera wasinga anonyamu echo. Anonyamu kusesa bantu. Na yenga tachimanyi inti consequences. Agenda zife singa womu.
1: Yes.
0: Chagende. Kati tuino kwe walaibi intu webitio. Adala ebintu ebirimu Katonda abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum Allah ya bana basajja abaka afwara mutawale tabuki Allah nomba kawe ne ayaze ze musagira mugoraba mu bintu byonno inasagira Katonda. Ashagedde la ta'taziru temuwa excuse yonna kandi kafartu ba'da imani kumazo kafwa. Kati Katonda tewa musagira ko ebintu bisatu. Katonda. Omwakawe. Ne Qur'an yenu. Omuntu yandi badabire kanasagira ku bilala. Kubanga ebibyo repercussions zirabikira wa.
1: Yes.
0: Oshegedde. Naam, no butoli musilamu. Tusagira Katonda. Kubanga wobo oli kitonde wali yakutonda kati yakutondo akdara alaik. Hakuina ko buyinza owenkomere dasoro kufura ejinja. Asoro kufura ekyuma. Kati oyina omwegendereza.
1: Jalla jalalu.
0: Naam.
1: Onoye Jamal emende busauli. Abuuza nti Allah bwe yazikiriza abantu ba Nabbi Shuaibu. Ye Nabbi Shuaibu yalagawa nga Allah ajewa abantu abajeemu abo.
0: Naam, abantu ba Nabbi Shuaibu. Wa ila madiyana akhahum Shuaiba. Allah banyumyako. Abantu ba Nabbi Shuaibu. Allah subhanahu wa ta'ala abanyumyako mu suratu Hudu. Mu suratu A'raf. Mu suratu Shu'ara. Ezo zonde sura zinyumyako ku banabbi na abantu baabwe.
1: Okay.
0: Mamuli abantu ba Nabbi Shuaiba. Naam, kati wa ila madiyana akhahum Shuaiba. Ekitundu kye bayita Madian. Mbali ba wangalina. Bali bantu nga bashiriku nga ate balina n'omuze ogw'okubba minzaani. Ndumu nasomesaako omusomo gw'okubba minzaani. Neera abasuubuzi simanyi oba banaawona obubi obw'okubba minzaani bannange. Waliwo omusajja yagaana okutoola shahada olw'okubba minzaani. Nga atuuse kufa bamugamba gamba la ilaha illallah nga tasobola kwogera. Buli we yaddanga engulu namuga lwaki tugamugambe la ilaha illallah nagamba nti kaifa atalafadhu biha walisanu lmizani ala lisani. Ninza nti okwogera la ilaha illallah nga akalimi ka mizani kali ku lulimi lwange. Buli we yeegalanga okwogera Katonda addira nga akalimi ako akamizani ako
1: nakatuza ku lulimi
0: nakatuza ku lulimi banga yajibbanga. Kati abantu ba Shuaibu bali babbi ba mizani. Nera yabagambanga awful kaila wala takunu min al-mukhsirin wazinu bil qistas al-mustaqim. Mutukirize ebirengo al-kaila bye bintu yebalenga. Nga olabo bumonde amanda bintu byebalenga obulenzi. Ennyaanya karate al-mizan bye bintu yateka ku mizani nepima. Oshegedde kati byonna bipimibwa naye ekibipima kyanjawulo. Kati awful kaila wala takunu min al-mukhsirin tebuba mu bantu abakendeza nga olaba aba mowinawo. Waliwo omusajja yamanyikiddwa bamuwa 2 asiba obumonde ayina engeri gyabusiba omanyi wakubako ku mabuloka tanuru wayinza erange nazikubako ku ekyewunyisa twali tusoma batwale butambala eyo
1: nemukuba buloka
0: mu pisiri. Niranze kifuba kyange kyali kiri mu maaso kyadda buzima bwemanyi okukwasa akati baako obuntu obubiri ku myaka egyo nga ye buloka gy'ofulumya somerirya wamida Sheikh Muhammad Kiragga awe kikumbo
1: mu kikumbo eyo wabeeraga
0: mu kikumbo nali nfiridde mu kikumbo awo kakati twasibanga tanuulu kati tanuulu ayina engeri gye bagisiba ekitanda nesi nesoro kuwanirira amabuloka agadda
1: bagenda bagisiba basiba
0: kati ono abanga asiba ekitanda kya tanuulu muno munda mu mukebe nga temuli yakka yalina obukugu obwo nti ali awo mawina abantu
1: naye namanyiku anti gwe ye mukugu
0: kati gwojja olowooza oguze mulengo kumbe akamonde bakatandidde ku kitanda we bata omulala bamunyumiza yali nakaseera awo yali abikola. Kati olunaku lumu n'aguza omusirikale nga tamanyi nti musirikale yajayambadde nga Hudu olaba ali musaati yenampale amuga ayagala emirenge egi
1: ebiri
0: agenda otuuka ewaka ng'obumonde kituufu tebuli mu mirenge ebiri. N'akomawo bulungi n'amuteeka mu bootu n'amutwala yamukube emiggo
1: yadde okumulenga yadde okulenga
0: yamukomyawo yeyagamba banne tyogomuze ne guggwe nakasero musirika yakubo omusajja emiggo
1: lwakulenga bitabera
0: naam kadi abantu abasinga shekhe babba mizani kadi abantu wa Shuaib au fulkaila mutukirize ebipimo ebirengebwa wala takunu min almukhsirin temba abantu abakendeza wazinu bil qistasil mustaqim mupime ne mizani entufu mizani temujikona mo wala tabkhasu nnasa ashiyaahum temubba bintu byabantu muaye ndala mu suratu Hud yagandi baqiyatullahi khairul lakum amagoba katonda ge yabaterawo ge mufuna ko ge gasinga bulungi kubanga ne obo mpimide bulungi obo gena kuli yako kirizo lyaga amagoba tetonzi bawoche
1: mpi
0: amaye bya mugamba qalu ya Shuaib ma nafqahu kaseera mimma taqul byogera tetubitegera wa inna lanaraka fina dha'ifa tukura woli munafu to inache wenkana walaula rahtuk singa sifa mire movanti ya amanyi la rajamna tubaduga kukuba mainja wama anta alaina bi aziz to ina na manyi goenza tule mesagu qala ya qaumi arahti a'azzu alaykum min allah famire yange mujitide nyono kusinga katonda gwemba gamba musinze muleme no kuba mizani achaged kati Allah subhanahu wa ta'ala na nyiga na baletile chibonelezo ya baletia arrajifa okunyenyezewa kati Allah andi falamma jaa amruna najaina Shuaiba walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna chibonelezo afi kastachajja twatasa Shuaibu na bakiriza bali bamukiriza kati yabuza anti baragawa Allah ya manyine aina kastode mo yabateka chibonelezo lesta kolachi
1: okay.
0: Nechitaba
1: tukako.
0: Naam.
1: Nechibuzo che cha Jamal Mende. Abuza nti Sheikh Singo mwasi guze ngandi muhammam nkolentia
0: omwasi. Omwasi gwegulwa.
1: Sike kwasimula.
0: Okwasimula. Naam ayasimule netagamba alhamdulillah. Naam.
1: Okay.
0: Kubanga echechifote batendereza mu Katonda. Na omwasi tegukubirizibwa kugusiba kubanga guvira ddala mu mutima Katonda aba kuwaddeyo chansi y'omutima gw'okuba nti gukola ki ebeera nga saavisi ya mutima okyegedde gubanga ogulekeddawo pumping obulungi omusayi kati okuba omwasi ngaebisuwa gyetaguddamu kubanga
1: okay, okay.
0: Mu shariya tetukkirizibwa kugusiba ekyokubiri omuntu yebaza Allah nga yasimudde alhamdulillah kubanga lwaki Allah yakusobozesezza okuba nti akuwa ekintu ekyomutima ogwandisiriso omulundi gumu kyobanga fe abamuwulira tugamba yarhamuka Allah yongere okusaasiranga okyegedde naam kati akole ekyo
1: okay.
0: Naam.
1: Era nawulirako bannasansi nga bagamba nti ke kaseera k'omuntu wafiira yina zonna kundi zonna zivaako wakuba kyangu ne kidda
0: kubanga obiranga restating esimo kubanga okukuba oluso obulyanga ne kamunguruze vote
1: obunga
0: n'okubunga naam
1: ndowooza kine kyokubiri mukwalo era kibeera kimu kubanga agandi atebe ngenda ne karediyo nga nenkate kali mu hamamu ngaate bwempuliriza mpozi nze wali kyenjagala okubuuza
0: yaliko majini kendo tene karediyo muntu
1: kyenjagala okubuuza eri nti kakati ono ali mu toilet ayasimudde tayogedde alhamdulillah nze ataliyo mwemuwulira nsobola okumusabira
0: nedda nanti hadithi egamba wa idha atasa fahamidallah omuntu wayasimula neyatendeza Allah fashamituhu mugambe yarhamukallah kadi sharutu eri kuba nti ayogedde noba toli mutoyi singa oyasimula notagamba alhamdulillah nze awulidde sikuddamu naam haqul musi ala almuslimi sitt oba khams omusambi yabanja musiramu munne biri bitaano mwemuli ekyo idha atasa fahamidallah singa oyasimula nogamba alhamdulillah
1: mala ku condition mala ku chogera
0: ayushamituhu
1: okay
0: nawe ngo mwaya rahamukalla chegeza wata chogende tumugamba
1: tumugamba
0: na
1: ono yehuzayi falukwago okuva ebwayise abuza ndi shekhe okuunda omuzikiti batugandi omuzikiti guundibwa agama dikati zo tairo kote kuba kuunda muzikiti uyo huzayi falukwago
0: na okuundibwa okugandibwa kweko okutwala ebirowoozo by'omusaazi ng'okuwandika aya ku bisenge kubanga ono omusaazi wajja agenda ebirowoozo bigenda kubeera ku ki ku aya ezo okyegedde kati min alamaati saa zukhurufatu lmasaajid walmasaahif obuno okubonera bw'ekiyama abantu okuwunda emizikiti ne kulaani zino okyegedde kati echi omuzikiti kifo kya ibada muntu kukakana watu kamu akakane naye buli wasangamu ate bitwala omutima gwe ekigendeerwa ky'okusinza kivaawo kivanga nabi sallallahu alaihi
1: wasallam
0: salla fi khamisati llaha a'lam rumu yasali ya murugoyo ruine bisaze fanadhara ila a'lamiha nadharatan natunura ku bisaze ebyo olutunura فلما انصرف من صلاته قال ذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم نغا مغيني نورغو يروانجرو نو إيوا أبو جهم ياريارو مواد دي وأتوني بأمبجانية أبي جهم مندي تدي أورغو يورسوكي مبانف إتاري موبيتي
1: سازي سازي
0: هانا وينسونغا فإنها ألهتني آنفا عن صلاة بسازي بنو بيمبو زابو زيزا مصورا يانج كاتي بدي چونيشي بزابو زو مسازي tashina kubera wasalina kachuvura nga techikirizibwa za khurufatu almasajid
1: okay
0: music neka titeo zitezibu za buza musaza bisere bisinge bibuza buza musaza iba kuchisenge bimotorod
1: okay kati atulu jine music ti ejirimu amanyaga Allah
0: nante yuzo nabida
1: muri munono ezirimu ayati surat kahf namba nyina wengira
0: ba nasi ebibina bida tawantu webata nso bite kamu na yenga tebyali ngamu muziki tigwa biranga plain wegendo some ku muziki tigwa nabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: chovra banga Osman ankaru alayhi ba basaba bamu ba bara abantu cyakoze si kirunje na Osman yatandiko tuso muziki tigwa nabi na kuteka mama tiribona ne Abubakari Abubakari ya tereza mu butereza nga tagugaziza Umar oyajja nagaziya mu naye nagule kamu nga nabi yaguzimba ku biti biki kati Osman oyajja natekamu amayinja jiko mulembe gwali gukyuse natekamu amayinja gebeyi biki asegedde kati ebigambo ne bamuyitiriza ke ebigambo binyina bagate aksartum wallah muyitiriza mwogedde binji aga asabitu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana lillahi masjida nauli ya nabi nga agamba omuntu azimba ku muzikiti kwa Allah kati ya hadithi ya Osman yajogera nga bamaze kumwogerera nnyo nti avudde ku nkola ya muzikiti nabi ne ba khalifa banna ba musoka
1: kugwali kufanana baba kupera mukasera kanonga bekutunula byandibadde bitya
0: ara masidi ya Gaddafi wajiingira mu ngoli mupya chikutwalira kumpya dakika 15 nga tonaterera ngati kunzimba yayo akuba nti kati gwe mulembe abantu oguliwo naye tetulina yitiriza nnyo tetulina yitiriza nnyo
1: tuyanza nnyo tuyanze ge mukadde wange tuongera okwebaza mukadde wa Sheikh Hamza Badru Kaira akaseera kano kootuwa nojja noddamu ebibuuzo by'abanadamu ate nabwe tumwebaza bannanga ababeereza ebibuuzo kuba era singa temubiweereza twandibadde ne puroguramu era tesobola kubeerawo ate fe twandibadde tubijjawo ebitubuuza buli kiseera suba naye mwebale nnyo mwebale eddala twongera okwebaza bambi abantu be tusanga ne mutuwabula omanyi twagala nnyo okuwabula okusinga okututende ennyo ennyo okutwe wabeerawo embeera yonna yonna gye mulaba watagenze bulungi mu lulimi mu kuvunula tusiima nnyo okujja okutuwabula era naffe tetuyinza kulemerayo nti nga bwe twagambye so tubeebaza nnyo kwebaliza ati tuongera kwebaza nadaba shiyo abasinga bajanga na dashe kawesa walieri mukiyindi bamukaza akonyori ya kiyindi atera nyo kumbuze bibuzo ngabuliza abantu abalala basobola kutegera dini yawe abantu ngabonange tuwebaza nyo Sheikh Abasi Jafari omukulu wetu aliye wandege ya barakallahu fik na mwenda banange tuwebaza akadeke katukute tusinkare biidhinilla Abdul Hamid Kizito musenza ndage manyagange bade ne mukadde waffe Sheikh Hamza Badru Kaila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ubusiramu deni yeta gukutegirebwa ukujikinenya wamuno kukikubirira gobuza imamu katitigiri deni yo wiyongiru kujitigira tigiri biyota sobura kumanya ibi biwadikire mubuchamu wamuno kufune na mubuwa muprogram Buse imam buliru nako ukufa kusawa kumine mene chutungi za kaungezi paka kusawemu esawe guro ukukusene kusande sawa kumina biri paka kusawemu zure guro program Buse imam ikulete dua aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubiri kena kwa headquarters set district opposite ne masjid nol
3: Racho sasule chisukiride atengo sobro buta sasula chintu chona ngokoze sammomo apu impia sindika sente Ediwa muntu yenna kubwerere buli weekendi sasula bilu za masanyalaze namazi ezika wansi w'15 kubwerere kitufu ddala saving ekisukiride mu bwangu obusukiride ate mu manya gasukiride mu mikono jo downloadinga obogulewo momo app empya lero tandika okunyumirwa zero free life ago gemanyi ga momo
2: tugire ku nsonga za dini zoka Kuwa kanyake ibirubozo Kukuwa blasa Kono kukusumesa No yungiro kukenkuka Ibifako dini yo
4: Njagalo otono Otono otinge wano Okutambula nomu Otuwa mweta Fumanyoko Muganda u Okuleba antie njarene Ye wiki zinesa
5: Esa tu
4: Azita muatia Chechisingo kwereche bay Okusingo omuntu Ogendo okutura itikafu
5: Emaka we madina Katuchanguye
4: So omuntu Jara tuchijeyo Ayogera wano ye Muhammad
5: itikafu ya Muhammadi.
4: Okusinga Muhammadi okutura itikafu. Ani ajitude.
5: Muhammad
4: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Ajitude muzikiti. Ajitude ki shahara. Ebanga lya mwezi mulamba.
2: Mu program mimbali special. Buliru mukaga.
3: Sawi mu paka satu ezo kumacha. Mimbali special.
6: Anoke katika adhikari za kaongezi ngogoshti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam bia tutegeza tumutu wabazi somye Allah mchingiriza shaitani kutuso wude mwebucha ziulini zenga bulirunako
3: zikutusibu wako Fresh Mind International abaka kasubwa ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubileko ku 0704 23 16 nkaga mutano

mugala ditudda mulitazi yonne byatandika kopote wanu byalina okusomoza kunene kubanga abantu bali bayiga biyige naye olwokubeera nti yafangayo kudolala kulaba nti embeera y'ebyenfuna tevwa mu ngalo zaabukulembeze yafaayo okulaba nti ebintu byatambula era akutuubagira akabangawo nga kagenda kaggwerera mpolampola mukafuyiringa naye nga si nnyo okutuuka omuntu okweri omuguju kakati nga tuzze ku musajja Idi Amin omusajja eyafugira ku bugubi eggwanga lino yakulemberera ku bugubi kubanga yajja ng'ayina ekirooto kye ekitasangika mu bakulembeze era ekyavuganyizibwa ekyakolimirwa kyakola kitya naye omusajja n'aguma awamu n'ekyo ne bannansi ne babeerawo nga basobola okutambula wadde ekiseera kyali kizibu naye ng'abayambako yafubanga nga bw'asobola okulaba nti emiwendo tegipaaluuka yafubanga nga bw'asobola okulaba nti ebintu ebitono ebiriwo buli muntu asobola okufunako kyafuna yafunanga bw'asobola obujjanjabi abantu nga babufuna yalaba nti amasomero gaali gatambula tewaliwo olunaku nalumu baana bamasomero lwe beekalakaasa ne batuuka kwonoona bintu bantu babakubye bantu bafuki bakoze biki binaifaanana bwe bityo baganda bange njagala okubawaayowo ekintu kimu okusooka abawuliriza abakijjukira banakijjukira abataakimanye abakimanye nti kubulako oku waliwo ekitumbula kyayitibwanga Doctors Village nga Amin amaze okujja mu buyinza abasawo omusaala gwe baali bafuna gwali mutono ne upkeep yaabwe nga nayo tebamala bulungi naye bwe byamugwa mu kutu teyaleekaana na basawo teyakolaki wabula yayita minisita ne PS n'abagamba abange mpulidde nti abasawo baagala kwekalakaasa naye ensonga kimulowooza nabo tebaali babi ne bamugamba nti omumanyi nti embeera abasawo gye bakolera mu si nnungi omusaala mutono tebalina ntambula tebalina mpuliziganya n'olwekyo kyekyo batusalira amagezi teyaddamu kigambo kyonna wabula kyeyakola kyali kiyabuuza ku mulago okwo tewaliwe tuyinza kuzimbira basawo bisulo era yenyini n'asituka n'atambula ne bagenda emulako ne balaba ekitundu kye bayita Doctors Village tekyali Doctors Village wabula yalagira ne bazibawo ekyumba z'abadokita ennyumba z'abadokita nga ziwedde yalagira post office mu kiseera ekyo sitwalina masimu ga mu ngalo ne bateeka mu buli nnyumba essimu ey'omunju bwe yamala ekyo buli dokita ali mu ddwaliro n'amuwa emmotoka n'oluvannyuma n'ayongeza omusaala gwa badokita bino byonna yabimaliriza mu mwaka gwa 9 gwa 74 era bwe yabimaliriza ng'amaze okubawa omusaala amaze okubawa empuliziganya amaze okubawa entambula abasawo abaali bapaaluuse nga bakoze obulwaliro lwaliro kakati bwe mulaba yabuwera n'agamba buli musawo wa gavumenti ya concentrate ke ku mulimu gw'abasawo ku mulimu gw'eddwaliro gwa gavumenti kasitoba musawo wa gavumenti concentrating ku mulimu gwo era ekyo kyali bwe kityo tewali ajja kuleeta wano biga nti abasawo mu Uganda badduka nti abasawo badduka buno bagenda bajjanjabira mu mawanga amalala nga bwe kiri olwaleero ensonga n'agimala naye kati n'olaba embeera eriwo abantu ne bakomplaini nga kino nebagamba nti bwobutakola kino nti zirina abalala benja okuteekawo eyo si yeba enkola kati buli kitongole owulira buwulizi kwekalakaasa tebutuwa busaala abalala bwateesa nabo nabitekiri nebabalimba bulimbi nebabakuumirawo mu bukubise ekyokubiri enfulumya ya administration eri waggulu nnyo etusobola kubeera nti ate olidde ekitundu kyoyinza okubeera nga kidda eri saaviisi y'abannansi enkola bali abaakulembera tebagikozesa baakozesanga abakozi abo bokka abamala era nga bakola ne bamala bafuta sente ezibamala naye ate ne bakola emirimu gyabwe naye kati ebitongole ebikozesa sente emisaala gy'abakozi abaali mu bifo ebyo ab'ebyobufuzi ate bangi jjo emisaala minene kyokka nga bandi badde bakola emirimu egigenda gikka wansi mu bantu tebaliiwo tosobola kubasasula ekiviiramu embeera okubeera nti cost of living erina okulinnya service delivery teriiwo enkola eyo bali abaasooka si bwe baali bakola era nze ndaba nze ng'omu tyeyo enkola nfu okubeera nti olina disitulikiti lukunkubuli naye nga disitulikiti olukunkubuli lw'olina ne woofiisi yennyini disitulikiti

0: kunya mumbeera zonna na ate bwazifuna ngalina ebyetaago 15 byonna nga bizifiitinga na kakati ne zimumalako emirembe aziteeke ku kyetaago ki aludde ng'ekirooto kyalina essimu gyayagala okukwata sente azina ziizo asobola okugigula naye ate mu ngeri y'emu aludde ng'omusajja gundi amubanja sente ziizi nazina asobola okusasula kyokka ate mu ngeri y'emu bulijjo aludde ng'alaba nti oluggi luno olw'emmanju agwana lukyuse ekitundu kwali kuli ababbi bangi sente ziizi alina asobola okukola ki n'ebirala 13 byonna birimu nekyetya y'emu kati ate sente zimufuukira akatoyiro mu ngeri endala azeetaaga ali mu katuyiro bw'azifuna ali mukaki ali mu katuyiro oye mwana adamu kakati Allah waliwo anoonya obunoonyi w'okuzitereka nga buli watuuka alaba bamulaba buli watuuka alaba bamulaba n'atuuka okubeera mu lusuku ekiro ekiro mu lusuku ng'ali eyo yekka mu kizikiza naye ng'alaba ebituuki bimutunulidde bwebi buli kitooke kimeze eriiso kimutunulidde bwekiti naavaawo n'atatebenkera n'agenda neyeesibira mu nju n'agenda neyeesibira mu nju enzigi zonna n'azisiba n'agenda mu n'alaba mu kamooli ng'alaba nga waliwo omuntu abadde amulingiza mu kamooli
1: alota n'okulota niwazitadde wali ava oziggyawo naddamu n'addayo nasima
0: buterevu n'alota nga wazitadde waliwo nga waliwo wazitadde waliwo aziggyeyo n'azuuka n'agugumuka n'addayo nage n'asima alaba ekirooto kituufu basi kituufu ate mu kusima we bamulabira kaakati obwo bwe bulamu bw'omuntu bannange wano si waffe wano si waffe bannange wano si waffe law kuntum taalamun wano si waffe bannange law kuntum taalamun singa mbadde mumanyi bannange obulamu bw'omuntu tebumakinga na earth obulamu bw'omuntu bwagala bijjuvu byokka nam bwagala bituukiridde kati Allah subhanahu wataala obusaasizi bweri omwana Adamu kyava amukolera obulamu bw'ensi nga tebumutebenkeza nga eva bumulekamu ekibuuzo essanyu liriwa naye essanyu liriwa essanyu liriwa ekyo ekibuuzo olunaku lwekifa mu mutima n'owulya n'ogati buno obulamu bwe bwokka wano weebyonna era bwe nfanga sivuze ku mmotoka mpeddeyo bwe nfanga sigaggawaddeko mpeddeyo bwe nfanga gundi simuwasiza mpeddeyo bwe nfanga si olunaku lw'oyingiza ekintu ekyo mu mutima n'otebenkera nakyo n'omanya nti olina kubeerako bulungi wano mu nsi mu buli ngeri yonna manya nti ogenda kukola amawano ogenda kukola amawano ate amawano tegagenda kukutuusa ku kyoyagala wabula gagenda kukwongera mitawaana ogenda kufuna ebirowoozo by'okubba ogenda kufuna ebirowoozo by'okufera ogenda kgenda mumasabu ogenda kulwanyisa abantu ogenda kukola buli kikolobero osobole okubeera ng'otuuka ku kiruubiru lwakyo mu kukola ebyo weesangenga banno bali wabweru bawuuta ku kidoodo ne banywa ku kyayi omukalu naye nga balina ebbeetu erigendako ewa falasiko balina ebbeetu erigendako mu katale balina ebbeetu eriyebakako webaagadde balina ebbeetu erigendako eri ku nkomi wansi w'ekibanja gwe ng'oli confined awo mu mitayimbo oli mabega wa mitayimbo oli awo egy'oku dduniya ate nga n'egyakhira bw'oba teweenenyeza gikulinze kaakati ekibuuzo kino Allah yakitondera mu muntu nga kirina okusigalamu omwoyo omulamu gulina okubeera nga eva gulina ekibuuzo kino buli wekulabanga ebintu buli gulaba ebintu nga nga kugamba nti mbutufu essanyu liri ruddawa oba tonnamalayo kibuuzo ekyo nga ansa ogiraba mu Qur'ani okuva Qur'ani weetandikira mpaka ku nkomerero yaayo Qur'ani ekuwa ansa ya bulamu nam nti ku nsi kuno wajja kukola bukozi bigezo omale oyingira obulamu obujjufu wajja kukola bigezo omaro yingira obulamu obujjufu wallahu yad'u ila daris salami wechitibwa Allah abakowora abaze eri obulamu obujjudde emirembe obulamu obujjudde essanyu era mungeri yem Allah nagat kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayami al khaliya murie munywe mweyagale lwaki anti mwerekereza munaku zireza akolaki ezakulembera enaku ezokudunia na era mungeri yem Allah natugama yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab awali mujjana wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubalabirira ha agenda kubalabirira bani abalabirira ha ebitonde biliye yo mujjana Allah ya bitonda biwereza buwereza bananyine jjana butuogere ebitonde tolowoza nti bitonde bine byabulijjo byo byennyini nnyino bitunulako bokka bokka abakuweereza obulungi Allah bwe yabateekako yatuufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa kaasin min ma'in mujjana mulimu abaana Allah bwe yatondera mujjana eyo bagenda kubeeranga baana ebbanga lyonna wildanun mukhalladun ba mujjana bato ebbanga lyonna bakola batya bayita mu bantu bijjana bi akwabi balina ki ebikopo akwab jamo ya kub kub kye kikopo era bujuliza obulaga nti omuzungu kino ekigambo yakijja mu Luwarabu cup nam bi akwabi wa abariqa nachis nebinika ibriq echo kimu bigambo byetulina mu lulimi oluganda nga byava mu lulimi luki warabu ebinika ibriq abariqa zenyinji amabinika bi akwabi bali nebikopo wa abariqa namachi namabinika serji wagula wali wa mutawe serji wagula wali wa serve wabula amabinika agafitinga nerevo yejjana mu ndabika nam ne mukugasa wa abariqa wa kaasin min ma'in kaas ino faida juli mu tafsiri buluwo singa ne kigambo kaas mu Qur'an kitegeza mwenge kitegeza ki kitegeza mwenge yani kitegeza ejiras etereddwamu omwenge omwenge ku dunia kintu kyenyinyalwa omwenge ku dunia kiri haramu guli haramu ku dunia omwenge ate mujjana gwasu ko kulabika obulungi gwasu ka obuwom bal migga ejiri mujjana ngemigge yaki jamyenge Allah berajite na muswatu safati agamba la fiha ghawlu wala hum anha yunzafun muayira gamad bayda ladha lisharibin umwengogo gwasu kokubira umweru pure white guoma nyo eliyabo abakola ki abagenda okugunywa la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun tebagenda nakamu nake ddagala kubeera ng'omwenge guno bagufunamu gawuli gawulu kyeki okubeera nga bagufunamu hangover okubera nga gubafuura bagufuna mu tamiro magezi gagenze yaani gwaga talinya naye nga ebitendo byawukana okufa obufi yensonga lwaki Allah yagukkiriza gubeereyo muki n'akubiriza abakkiriza bagwerekereze bal nabi saa salama n'atugamba nti agunywa ku dduniya tagenda kugunywa muki agenda gumi esinga mu jjana nsaba Allah atuwe okuva mu nsi nga tetugukombyeko kakati eyo yejjana na Allah ganti yatufu alayhim wildanu mukhalladun na abantu bagenda kubeeranga babayitamu bani wildanu abana na abalungi mukhalladun muayendala Allah bayalayo genda kubana abo na yagama nti yatufu alayhim wildanu mukhalladun idha raaitahum hasibtahum lu'lu ammanthura aba abantu abali mujjana na bagenda kubeeranga bayitibwamu abaana abalenzi Allah bayogeddeko mu ayeri naga wildanu mukhalladun mu ayeri na bwatuuse wanaga idha raaitahum ayendala hasibtahum lu'lu ammanthura bobalaba olowooza nti no pal balinga ebimuli ebisaasaanye na balinga lu'lu kyabugagga kiveyo wansi na mu nnyanja kirabika bulungi Allah ategeeza ategeeza asonga ku beauty eri extreme ku baana bano abali mu jjana abakola omulimu gukutuusaako obutuusa buli kye weetaaga okutuusaako obutuusa buli kyokola otya buli kye weetaaga bakozi ba mu jjana naye nga baasukka obulungi empeereza yaabwe yasukka okubeera ennungi kye baweereza kyasukka okubeera ekirungi kyasukka okubeera eky'omutindo wahakada naam kati weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti ejjana eno erimu buli kintu kyonna omwoyo kikola kutya omwoyo kyegwetaaga yagamba weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yutaafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab mujjana bagenda kubeera nga babayitamu baana babayitamu tubalabye tulabye obwana obayitamu mu aya ziri bbiri zetulabye wali awamu Allah nga atubulya bagenda kubeera batambuzaki mu aya eyokubiri nga Allah atukubira ekifaananyi kyabwe abaana abo na kati wano Allah atulaga yutaafu alayhim babayitamu bayisibwamu ababayisaamu tubalabye na bisihafin min dhahabin kati ati wano Allah atulaga ekirala wali tubalabye nga bakutte mabinika kati ati wano bakutte sihaf kyeki yejamu yaki ya safa kyeki yesuwani sahan bakutte amasowani min dhahabin ngaga gold so nno ku nsi tetukkiriza kulira ku gold na naye ate mujjana laba amasowani gayo bigafaanana ne gold wejjana siye gold waki wabula kyekifaananyi ekyangu ekikusika okubeera nga weemalayo okkolerera ejjana wa illa ojja kusiŋŋaana nga goldi wejjana si goldi waki wedduniya wa akwab nga balina naki n'ebikopo wafiiha wano wenjagala era mu jjana omwo ma tashtahihi l anfusu mu jjana omwo tuli ku point ki obulamu bw'ensi oba nebyoyagala nga bingi oba nebyolulunkanira nga bingi oba nebyo weegomba nga bingi n'otuukako ku bimu bingi nebikulema okutuukako si bwe kiri ebimu n'obifuna bingi nebikola bitya nebikulema okukola ki okufuna naye ate jjana nga bwe bulamu obw'amazima ng'ali bufiirwa mazima ddala libeera afiiriddwa agenda kwejjusa olwejjusa olw'obulumi ng'alaba yaluubirira okutuuka ku kyali tayinza kutuukako mu bulamu obw'edduniya neyeefiiriza ekyakhira ate oba tetugamba nakugamba nti wali ejji neweesobya omuwula wabula n'ejjiri abantu bangi abaluubirira okulya ejji lino bava mu nsi nga nalyo baalemererwa okulirya bannaabwe ne bajja ku kiyama ngabalina entumo ya maji, ngabalina entumo y'emiwula, ngabajjuza buli bujjuvu, ngabalina buli kika ky'essanyu, ngabali ku bulungi Allah yakayabumanyi. Kitegereka? Wafiha ma tashtahihi al-anfusu. Mujjanomo, mulimu buli kintu omwoyo kye gwetaaga. Watalazzul ayunu, na buli kintu kyonna amaaso ge kikola kitya? Gekyegomba. Wa antum fiha khalidun. Oh, ngate mujjana temugenda kufahamu. Kubanga ku dunia kuno, Allah kyakusongera ko wano. Nti obulamu obw'eddunia, munnange ne bwe buwooma butya, ne bwe bunyuma butya, kibumalira okubeera nti tebuwa bannyini bwo. Ha? Bannyini bwo. Tebabuyinaamu ssanyu lijjuvu olw'okubeera nti balabanga essaawa yonna babwabulira. Tukitwale nti omuntu yagenda n'asamira. Naafuna by'ayagala. Songa mwana wattu, ekyo tekibaayo. Tekibaayo. Naye kiba kubeera nga kibaayo nti omuntu asobola okusamya n'afuna byonna by'akola ki? By'ayagala. Omuntu asamidde afunye byonna by'ayagala era agenda okwetunuulira nga yeeyuuyo, nga yeeyuuyo. Kale laba ensanvu, nsanvu mu etaano, kinaana. Kantendeka abalinzi lambigere. Kantendeka abalinzi lambigere, omusamiza agamba. Kantendeka abalinzi lambigere. Ha? Olagawa musamize. Olagawa gwe nga tonnategeka bana abagenda okuddira mu bigere. Igwe gy'olowoozezzaako nti olabika ogenda, olagawa, otaddeyo ebirowoozo. Otaddeyo ebirowoozo. Ogenda mu bulamu bufaanana butya gwe ali mu training abagenda okuddira mu bigere, abagenda okutwala obusamize bwe mu maaso. Gy'olaga waliyo ssanyu oba kuzikirira na biwoobe nakaaba nakwejjusa okw'obulumi. Saba Allah taase okubala okubi. Kaakati we tubadde bannange, tubadde ku nsonga egamba nti mu bulamu bw'edduniya tewali bujjuvu, teweerimba, tokaafuwalira Allah, toyonoona, tosobya, togenda mu shiriki. Tebakulagirira kantu konna. Munnange kiri nnomo nnyo. Nkikuddiramu. Kiri nnomo nnyo mu bulamu bw'ensi. Nkikuddiramu ogw'okusatu munnange, kiri nnomo nnyo mu bulamu bw'ensi eno emirimu okugootaana. Ha? Kiri nnomo nnyo mu bulamu bw'ensi eno emirimu okugootaana. Gisobolera ddala bulungi nnyo okugootaana. Tebakulaga nti wateekeddwa okubanga waliwo amaanyi ag'enjawulo, waliwo gisobola okugootaana nga n'eswala osaala ttaano mu jjama ku layini esooka, nga togatta ku Allah kintu kyonna. Gisobolera ddala bulungi okugootaana. Allah yagamba wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljuu'i wa naqsin min alamwal wal anfus wath thamarat. Eddiini y'obusiraamu teyatufera. Yatubuulira kaati Allah yagamba wala nabluwannakum. Oba kubeera ng'omanyi bulungi Oluwarabu, waali ewuunyiza okukkaatiriza Allah kwe yakozesa mu aya eno. Nam laamu eno ya kasamu wa taukid. Allah alayira ggumiza kkaatiriza nja n'agattako n'ennuuni tawkidi ku nkomerero wala nabluwanna. Nakkaatiriza enzikaatiriza ezo ssatu mu aya etya? Emu. Mu kigambo kimu. Nam nja kubagezesereza ddala ekyo mubeere ku nsi nga mukimanyi. Bagamba bakkiriza kubanga aya wezigati wabashiri sabirin. Allah agamba baki? Agamba bakkiriza. Mbagezesa naki? Minaljui. Musobolera ddala bulungi nnyo okubeerawo. Allah n'abagezesa n'enjala. Enjala n'ebagwamu nga si lwakubeera nti nno temusaala, si lwakubeera nti temusiiba, si lwakubeera nti Allah temumwagala, si lwakubeera nti mwakkiriza mubaka we. Wabula edduniya Allah bwatu bwe yagikola mu ebyo ebisitula abakkiriza amadaala mu jjana mwe muli okugumiikiriza ebigezo by'edduniya. Wala nabluwannakum bishay'in. minal khawfi Allah soro bagize sano kutya wal ju'i Allah soro bagize sa nenjara wa naqsim minal amwal Allah soro kugize sane mari okubira nge badde bulungi nogira bange tandi sokenda notunule enu chichi nodde mabega nokwate bitabu nobala bulunyo ndamu no bibalansinga bulungi notunule ngula jyoguramu nentunda jyotundamu ngula buli kimu kyali bade kitambula bulungi wallahi nge mali eganye kyankaranye noteka yobwongo bungi ngabwega sene ku experience jomaze mu business eyo nge mali dabuzi mabega kisoke adla bulungi nyo ireke abasubuzi bakimanyi bulungi nyo songa wali okulaga nti Allah yali akulabirira wali toyina experience mulimo ogwo nga ne capital mutono otandika butandisi nga n'obumanyifu tolina nenga business eri mukulinya bulinya egenda mu maaso katoyina experience naba kumanyi bakumanyi siwe kiri ne capital munene ne business oli mukugitangira okuva buli side ngekulaga nti okuva mu ngalo omukiriza adabuzi ku ayeyo agambaga ekigezo kya Allah kya tulalika nacho kise chinziseko na toronto keni sinde na deli Allah ai Allah mukama wange Allah nakola kya yagadde asobola kujitakiriza neko mawo najizayo ata asobola kubedanga yagale ekigezo kikiguke negeye dala ni nova mu kibuga nga yegwe togatta ku Allah nabyo mwagala uri muslimu wa dala nova mu kibuga no daye bulemezi kisobokera dala bulungi tebakulaganga kona akamuna akenda waliwe ekiri wawo waliwe omutawanawo tekisoboka guruza kati aha tewali aha tewali ahalawo Allah akusazeewo bwatyo site kati waliwo yakuloze site kati tewerima ti bajjajja banyize basajja batu bali kunnaku yaabwe bwabeera baafa si balongoofu oba bali mu ssanyu lyabwe bwabeera baafa balongoofu mu ntaana gye bali kasita omusajja akuwaaya gendako mu kyalo empewo zikufuweko kasita omusajja akugamba nti kolayo kino kolayo kiri n'okyanukula owedde munnango owedde sura munnango owedde soweri saafiino owedde kasitaka gendako mu kyalo nange ebyali binkyankalanyeeko kyokka mula okugamba ebyo ogenda okulya nga atakunyumiza mitawana gya revenue ogekula kunyumiza mitawana gya land road ate nga akulaga nti yagenda mu kyalo ebyo ne bitereera bwojja tomufunamu omboozi okujjako yakugenda mu maaso akunyumiza mitawana kusaidi ne kusaidi ne kusaidi kusaidi eri atakulaga nti genda ku mukyalo kitegereka
2: seeka kyenjizeemu mu aya eyo wala nabeluwannakum nti ekitegeeza nti abantu fenna tuwangalira mu saako nga twetoloolera ku kintu kye tutateekanko birowoozo era bw'otunuulira n'abantu abafulumye mu ddiini eno ey'obusiraamu nga balokose abamu nga baze mu kusamira betoloolera ku kintu ekyo ate nga Allah yakitulabula wala nabeluwannakum kitegeeza nti nno bweneetegereza embeera y'abantu betoloolera mu kutya kubanga ogenda okulya ng'olyagamba nti gundi yakuloga gundi yagere ekimuleese kutya atya nti waliwo amuliko bw'otunuulira abavudde mu ddiini eno ne bagenda mu bulokole era bawulira nti waliyo simanya nabbi wali abeetuuma amanya nti nabbi wali abeetuuma amanya profeti ng'olaba nti simanya akuggyako ebigundi nga kyetoloolera kutya bw'otunuulira ku naqsin minal amwaali emaali okukendeera ogenda okulaba nga kyekisinza okutwala abantu esayidi eyo ng'awulidde nga bagamba ffe tugaba obugagga bw'ojja bwoti sente zikuyita mu ngalo ge kwegamba aya eno etuwa ekyokuyiga nti obulamu buno obw'ensi buli otomatikali nga Allah yabutonda kutambulira mu kutya mu njala emaali kukendeera okubagezesamu mmwe bennyini ugendo kakanango omuntu yategere ebintu bino yeyongera kunyweza tauhidi atabitegera ajja kubona abona nabyo ngati tebigwao katono kenyongera koseka okumanyanga ddala bwekityo bwekiri tetunalabayo muntu obe kika ky'abantu mwaba bagamba nti tutereza ebyammwe nti ddala mbutufu haka ni bwetutuula ne twetegereza nti ddala mbutufu ebyabwe byaterera tetubalaba bali otuuka n'okulaba nti n'omusumba yennyini abadde ayogera nti fe nga naye sebaali mukattu ebibye byewuba asimanya mukyala ogenda okkana bali mumawulire bamuweze kwegamba
0: bamusibye
2: ate wodda saidi yeno yabashiriku nayo the same story weno kati ate yagira ate yakutangira ate yakugoba ate misango yajigira ogenda okkakananga biji katutuina akasajja akasamize sigenda kwogera linnya akali keita akasiramu gino kakananga ate naye bimufugize kwegamba subhanallah
0: akati weddu yasabiranga abantu edduwa yasabiranga abantu edduwa abantu bagamba nti abangi mulagawa fa aina tadhhabun mulagawa kasajja akafanana ko bwekacho nedda ezo nsalwa za abantu nabichi olwalero gwe yakuwange edduwa lekegenda mukomera yakuwange edduwa gende yeta yujali mwabaji siba emi mwabaji siba baji tunga tasobola kusaba nakule ebyamagero babeeranga ddala ddala bwatu bwe yali naye abasinga obungi mu bantu tebaagala kwa magezi gaabwe kitiibwa banyumirwa nnyo abafera okusinga abalabula obutaferebwa obwebulamu bw'abantu nga tuzze ku aya nam singa omusiraamu tayinaayo aya yonna gye yategeera mu bulamu bw'ensi entambula gye butambulamu okujjako aya eyo yokka eri mu suratul baqara ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات نغتينا يو ايا ينجي يقواتا مبرامو بينسنجي بوفانا كوبانغا ياتي امبيتليف الشيخ ازن القران امبيتليف ني ايو يجيري كيريا نيونغي تو كيدا بوتيريف كوبونغو بومونت نعم اتي نيجي وات تايبس زاجو ازينجا ورو atenga Allah atulaze nti abirese nga byakulabirako wa ile bigezo bisobola okubeera nga bisinga wawo takonye ku ngwadde nam takonye ku bugumba takonye ebintu bingi gwa yakosa mina yatabuid nam nja kubagezesa n'ebintu ebyenjawulo nga ebimu kwebyo namenya kebyo ebisinga okutambulirako emitawaana gy'abantu gibbe yamenyako wa illa waliyo ebirala bingi nam obufubo obusobola okukyankalanako n'ofuba okulongoosa wakati wo n'omwami wo ng'omwami wo munnange tategeera obwo ne bufa n'ogenda ew'omulala n'enniyeyo ennungi wallahi nayo Allah nagesa n'omusajja nga si mutuufu n'ogenda ew'omulala nga ne bw'atyo kadhalika omusajja osobola okubeera n'enniyeyo nga nnungi nga teri mukyalo gwe wasooka okugikumasiza ku nninya nnungi omulongoosezi obulamu olwongoose naye okola otya Allah amukwe mpaka mujjana ogenda okulaba nga oyo bwatu tayeomu aliawo tamanyi nnaku ye mweteefuteefu waakiri okwogera obulungi ne bakasitoma mu restaurant naye nga tayogedde bulungi naawe omwami we amulabirira akola atya olulimi lw'olulungi egonjebwa buli kimu kyonna kyakasoma ye mukamawo takirinaamu ekyokubeera nti omwami wange yandabirira yasasula renti yaleeta bino yakola biri ekyo nga takirina nuwasa omulala era eno faida tugiyige bannange si buli muntu afumbiddwa mu mali agawera nti omuntu oyo abeera mubi oba nti buli awasiza abakyala abawera nti omuntu oyo abeera mubi bisobokera ddala bulungi bibaawo mu bulamu bw'ensi ng'alimu obulungi bungi n'okulongoosa naye nga ali mu bigezo era ng'obulungi bwobwo bwe bukozesebwa okumujooga kakati eno aya yajjayo.

0: mwasamize nagenda mubigwa nagenda nagende wachi kubanga dawa emulaga nti obulamu bwensi bulina kubeera bujjuvu kyonna ekikendedde kikendedde mu nsobi watekeddwa okubanga waliwo ekiriwo ogendo kakkana n'atandika okutereeza ekitatereezekeka kubanga obulamu bw'ensi tosobola kubutereeza kubuwa perfection Allah tab ekyo Allah ekyo Allah taina gwe yali akiwadde mama wafe Aisha radiyallahu ta'ala anha yatugamba kana yamurru alaina lihilal thumma lihilal thumma lihilal au kama qalat radiyallahu ta'ala anha mama wabakiriza omwezi gwatuyitangako nomulane guboneka nomulala neguboneka nam wama yuqadu fi abiyati nabiy sallallahu alaihi wasallama nar nga munju ya nabiy sallallahu alaihi wasallama nga temukumidwamu muliro nga temukumidwamu muliro yaani nga tebalina kyakulya tuogera kwani sayyidu al awwalina wal akhirin asinga obulungi mu bantu sahabi kyavamu buuza Mada kuntum taakulun mwali angachi nagat al aswadaini twali anga ebiddugavu ebibiri atamur walma nga tulya entende ne tunywera ka amazzi babituma al aswadaini tagliban bakwata amazzi ne bagawunzika ku ntende nam ekimanyi kidomba warabu al aswadaini At-tamur wal-ma. Nibali yentende ni manyu wa mazi ni bibaka. Nibali yentende ni manyu wa mazi ni bibaka. Echibuzo, nga tebagala nyama. Nge mputa, nga wajiba sulida, nga ibaisabubi. Nga tebagala mata. Aisha ganti, okujia kuhari uomu chala, minal ansari mulidanu awafe. Urumia kama anga mata na aga tuweleza. Naam? Na gamba Aisha muhadithi endara. Naam. Nti mudh kadimu na almadina. Naam. Ma shabia. Alu Muhammad. Min taami burrin. Thalatha. Layalin mudh kadimu na almadina. Au kama kalat radhiallahu ta'ala anha. Yagat. Enju ya nabbi. Ama kaga nabbi. Tega kutako mere ya ngano. Ennaku satu ezigoberera ganye okwalitwa je Madina ennaku satu ezigoberera ganye okwalitwa ja e Madina amakuru ngabayinzo kuli olwalo ne bajikuta masha Allah naam olunaku olulala ne bali ya ne basigala ngati bakuse olunaku olulala ne bali ya basigala ngati bakuse oyo mbaka auge makage kakati bwabiranga nabbi wa Allah Allah ti amwa bujufu Babira nga wakaba Allah, tetuba raba, ngabali, mubujuvu. Gwe Nabi Ibrahim okubira nga bamukutte okumusuura mu muliro. Chikula ganti yali aina authority, yasinga okubira ya waguru, munsimu yali. Chikula ganti wali wabali obu.
1: Biba musalirao, biba mula,
0: bikubyeko ngo tunudde mukisasa la anbiya ebyafo byaba nabbi ebyafo byaba rongofu babu horaira ahli sufa basolanga muzikiti nam ngabasola muzikiti ahli sufa ngabantu mu madina ibaleeta naleta kuntende onaleta kino leta nibateeka muzikiti muntandikwa ya hijra ngabakagenda e madina kitagereka bino byo nabbi tulaga nti obulamu bwensi tebuyina bujjufu bannange obulamu bwensi tebuyina buki tebuina bujufu echo bunachi tegera teri agenda kutaza kutwala musabo teri buli nsonga yonne yali kutudde musabo oba wajirengedde danti aa ene gwambukende fu Allah byatunnyonnyola buteke dokusinga namula mu bwachi obulamu obwensi kakati ogubademukaddima kakati zeyo kubannabbi ba Allah tabaraka wa taala Nomu ni mwagwe bako.

neno kusaidi ya abantu na chochechimu nti abana babera ne mama wabwe eri omuntu abayagadde kuwangala ne mama we obo kulungamya abana be abera na ye banga dene mama we chovula ni mama onateko okumanya biki byayitamu okubera nga anyweza amaka ekirala kiruma nnyo okulaba era nga mama wuli mu nsi okyali mulamu ne tata nga mulamu ne mubeera nga mwawukana naye ng'ekyabaawukanya nsonga ntono nnyo buli muntu butamanya wa waakoma senga ono yagenda okuwasa nga yamanya bw'ayina okuyisa omukyala n'omukyala eyajja okufumbirwa ng'amanyi bw'agenda okuyisa omwami oba oli awo divorce zino nnyingi ezisaasaanye oba kye tuyita talaq mu nsi gye bayita Uganda n'ensi z'abasiraamu ezisigadde kiyinza okubeera nga tekyali baddewo lwaki nti buli muntu yaali badde agenda okujja ng'ategedde wa waakoma nkola nti Allah subhanahu wata'ala bye yali ayagira okuwasa yagaa nti faankihu ma taaba lakum minan nisaa'i faankihu muwase ma taaba lakum minan nisaa'i be muba omutima gwammwe gwagadde omukyalo omala mwagala ma taaba tayyiba omukyalo omulungi omala kumumanya nti ono omukyala mulungi si mulungi mu feesi mokka mulungi mu mpisa mulungi mu kino mulungi mu kino mulungi mu kino n'obeera ng'omufuna oluvannyuma n'ogenda naye nga bintu si byakuyita mu luggya nti nja kubeera naye emyezi ebiri esatu twawukane la omukyala ateekwa okubeera ng'omuwasa mu abadan tojja kubeera naye abadan abada ojja kubeera naye mu mbeera zonna oba afunye obuzibu oba alwadde oba akoze eki olina okubeera naye kyekibayita obufumbo sigamba nti nze muwasizza lwa bulamu bw'alwala mmuleke naawe omukyala ono mufumbiddwa lwa ssente bw'awe yavuwala mmuveeko obwo si bwe bayita obufumbo wabula obufumbo mu mbeera zonna muba mufuuse bapatana sharikatul haya nga oteeka okubeera ng'owangaala n'omwami wo n'omwami oteeka okuwangaala n'omukyala musobole okubeera nga mukuza ezzadde lino nga lirina obuntu bulamu ng'abaana balina obuntu bulamu balaba maama ne taata ng'abaana bano batunula bulungi abaana bano nga bamanya nti be akanyama bakalya bebaba tebakalidde maama ne taata webali tebasobodde kagula n'ogenda nga ogira abaana bano basoma nti basoma ki nti ebirowoozo bya maama ne taata bikwatagana abaana bano babeera batebenkevu nnyo okusinga omwana bwagende wa maama we namugaa kyekyanzijayo bwagende wa taata we namugaa ekyo kyekyango bya maama wo n'ebirala ebifaanagana bwe bityo kyovula ne tusalawo oluvannyuma lw'okunoonyereza ne tubeera nga tukola omulimu guno okubeera nga tunnyonnyola abantu ekirala njagala mukimanye nti olwaleero be tuba tusomesa abantu bangi siga nti buli omu obeera ku rediyo oyinza okubeera nga lwofunye rediyo okubeera nga otudde ku rediyo ojja kusanga tusomesa ku sayidi y'abakyala ate wayitewo akabanga oleme kudda ku rediyo waffe tusomesa emirundi ebiri tusomesa sayidi y'abasajja ne tusomesa ne sayidi y'abakyala bwebeera nga taani y'abakyala tubannyonnyola omukyala kikyolina okukola kati nga bw'olaba omusomo guno mahara twasoose na kunnyonnyola mukyala nga ye biki by'ayina okukolera bba era ne tumunnyonnyola bulungi kakati gwe leka kuweereza meseji mangu ago lwaki mugamba abakyala bokka lwaki mubeera ku bakyala bokka la tutambula ku sayidi bbiri haswata mu puroguramu eno tutambula ku sayidi y'abakyala ne tutambula ne ku sayidi y'abaami ne tutambula ku sayidi y'abaami ne tutambula ku sayidi y'abakyala nga buli muntu tumunnyonnyola haqi ze hukuuki ze z'ayina okutuukiriza kubanga bwe mutereera mu maka wallahi owulira essanyu naye bwe mutabaala ne mubeera nga mutabadde mubeera nga embeera ebasusseeko era muteekwa okubeera nga emitawaana mujja kugifuna kasita mubeera nga mufunye obutakkaanya obutakkaanya bubaawo sijjaga nti ojja kubeera mu bufumu nga tolina butakkaanya obutakkaanya bubaawo naye ka bubeere bwakiyita mu luggya nti olwabe mma mwenenyeza mu kino buli muntu yenna n'abeera n'ensobi ye gwe gwebanenyeza gikwate naawe enenyezebweddwako kkiriza temutuufu nene ebadde ensobi omuntu yenna atakkiriza nsobi tasobola kuyiga oteekwa okubeera ng'okkiriza ensobi zo z'olina okukola kubanga kulla ibunu adamu khata.

0: Banange mchimanyi. Teri mtu ya kule wangari perfect 100%. Wawula fenda fenda tuliba khatua, tuliba sobia. Ni wa khairu al-khatua ina atawabuna. Omusobi omulungi ya alwa, ye mtu wa sobia, atena afuna, ukubiranga, yenenya, ukugama sorry, chigambo chanyugu tatamu, na ye, chintu echo chinene. Mnudo kwa ita, biithinillahi ta'ala, tuatu nuri omchara, ni tumunyonyola bichibia ino kora. Nga tuzeke mabiga katono, tuamunyonyola, tuomchara itu omchara, ate kukwaniriza banga akomyeo, echo kubiri ate kumuwerekera ko baba afulume nyumba no kumusabira edduwa, echo kusatu ateka okumumatiza mu ngeri okumukwata mu enkwate kakasa nga bw'olaba driver bwabeera mu moto ko bal bus balole n'olaba ng'omusajja ddala moto agikutte n'abeera mbufumbo ng'obufumbo obukutte n'amaanyi nga nono omwami akakasa nti ddala omukyala yajja kukola kikufumba so si kusimba eno n'eri ekirala twatunuulira nti omwami ono akwetaagamu okulaba ng'olabika bulungi nga bwe yakufuna era aleme kubeera nga afuna muggwe oba olusu lwonna olubi netugamba nti buli ssaawa yonna beera ng'oyiyayiyayo obugambo nga bwe wayiiya ng'ogenda okumwogereza oba okumukwana beera n'obugambogambo obuzza omutima gw'omusajja ono gwe kennyini nnyini nti waliwo ebigambo bye mwayogera ku ntandikwa ne ku ssaawa eno beera nga obijjukira ensonga endala gye twalimu okufaayo ennyo mu ndabika ya wakaawo naddala ekisenge twakirwako nnyo era ne tukugamba nti buli kiro beera arusan ng'oli mugole era omwami ne tukuwa amagezi nti tosooka ng'omwami mbuliri okujjako nga waliwo ekizibu eky'amaanyi ogwofaayo nnyo ku ndabirira y'omwami wo endabika ye ebyambalo bye ne naddala ng'afuluma awaka era obeere mwesigwa ng'akuteresezza ebiteresoo bye mu kiseera kyabyo omwami ono twasembayo kino kyo kyabanyiiza nti gezaako nga bw'osobola okubeera nga bw'aba akomyewo mu ngeri y'okusaagasaaga oyinza okufunayo amazzi agaliwo n'obeera nga munyiganyigako ku bigere edakiikanga kkumi nga bw'oyogera n'ojjayo n'akatawula akatonotono omusala enjala ate beera nga buli kintu kyonna kyonna omulaga nti embeera gy'alimu awaka ye muntu asinga okubeera ow'ebbeeyi era amaka gonna gabuganya essanyu nga naawe maama w'abaana obuganya essanyu olw'okubeera nti omwami ono akomyewo kati ebintu ebyo byonna byonna twabitunuulira nti bw'onooba obikozi oba oli awo bijja kuzza omugundi omukwano awaka abakyala bangi mugenda ne mwogera nfe nze sina kye simukoledde naamu tolina ky'otomukoledde naye ng'oyogera ku kyangoye mwoleza oyogera ku kyakufumba mmere naye talina ky'atakukoledde kuba emmere agiguze n'engoye z'oyoza sabbuuni amugula n'amazzi agasasula naye tugamba bino ebintu obiraba nga byo biri khariji ku biri by'olowooza ne tugaana omwami akomyewo gw'omukyala mbugumi yayo ku mazzi nga amaze okunaaba mu ngeri yakusaagasaaga mugae leeta ku bigere naawe mpunyigenyigeko olaba okoze eki ekintu ekyo kyabagira syangaani addira omukyala nze sisobola nakusobola naye ebyo byonna biri khariji lmaulo biri khariji biri bweru wa biri gwe by'olowooza kakati fe tukuwaamu obutonotono obusobola toyinza kumunyiga bigere ng'ofunye amazzi agatayo kyannyo ago bwegatyo mu ngeri kamasaajimasaaji ako n'obeera eddakiika kkumi nga bwolina n'akatawulo kali awo n'enjala n'ozisala n'okumulaga ni mu butuufu obuganya essanyu olw'okuddakwe kamubeera mu muzigo gwa kisenge kimu omukyalo omwami ono awulira ettiibwa lyaki lyamaanyi era bimuwaliriza ebintu ebyo n'okuddayo amangu naye kweleka kuwoza sina kyesimukoledde sina kyesimukoledde kiki ky'okoze baleese emmere enaye aleese n'ogiwaata eyo mukabiri yakuleeta mukabiri yakuwaata owulira ssebo kyaya mufumbye aleese gundi aleese sukaali naye waliwo ebintu nga gwe kennyini olina okubiyiya ng'omukyala ebizzaamu omwami amaanyi Nenga te biri kubino ijibari, uo kulia kuli ijibari. Mutekwa kulia. Kawulira, okunya chai mujia kanywa. Ne waluwo bino, bobato munazi zabigere, for example, tichirina musango. Ne atebo munaza, chirina chichongerako.
1: Chichongerako.
0: Kalinga botunuli anti, Allah subhanahu wa ta'ala yatulalikako, as-salawati al-mafrula. Izalalikiwa. Ne omuntu wabasa desunna, afuna impera. Ne wabata chisadera tafunachi. Tafuna musango. Kakati okiraba nti waliwo ebintu ebigenda nga bijjuza emirimu naye ng'ebyo ebintu byannakyewa osobola okubeera nga otambula bulungi. Esaidia twagirwako nnyo kati olwali twagala tutunulire ma yahusu azawju lizawjatihi. Biki ebyeyawulidde omwami owulira byayina okukolera mukyala we. Kati bitu wakalo kutambula na vyo, walero. Nuri tu wali kubia mukazi. Evi ntu, ngateviri komparizali, neku umami nga bobo vikore do mchala. O mchala atenda ya vila mavalasi.
1: Nyo.
0: Nyo. Ila nagandi, na atambula nga azimba. Umayaba chala bano, mwete mumba manji na yeye, ababa manji, bachimanya nti, o mchala edembe. Kibayite dimba akalembe katono nnyo
1: kamugeza
0: webali nnyo shefi akalembe katono nnyo kakola ki
1: kamugeza
0: okwo okumwogera ko obwogezi mu bantu
1: okumulaga yo
0: kwa mtu nanya nnyo walonza abanumba oyogera nnyo ku Mariamu mfunye empewe eno lwaki simwogera ko Ogero kumulanga akoze ki nga ageze
1: owulase munene
0: ne neya awuliranga akola ki gokuteka kumpewo kuno munange sine kumanya kita kya kuzanya no mulala nawe kola ya akantu ko kola ya kachi akantu ko kola banga kagejesa mukyala wo mumbera eye bigambo mumbera eye nkolagana nti kokano kenkola kangenze kagwe kefule nti kangenze kaze nkakora omwandisi wekitabu yagamba nti imtadah ma tuqaddimuhu laka min at'ami min ta'ami aw tartibi athas almanzili wa nahwi dhalik imtadah ma tuqaddimuhu wana ma tuqaddimuhu laka min at'ami emere ja kufumbi de jiwane ti hawulwa lero ofumbi wadde go wajiguze tugamba ebintu bino sibiri ijibari ne bobo bikozeseza tugamba mahara obukugu nti bobo bakozeseza obukugu buno mu bintu ebimu oja kumbuza ati hadisa eriri dawa bino sibi ahadisi bino bigezeseddwa era temuli mu aya joja kufuna wabula ate naye bono bono onyereza ati hadisi oja zifuna kuba mbaka yabikola
1: by the way
0: omukubaka byonna byetwogera wano byonna jabikola era yawana Tuwa kugama nti, Aisha ya mujia kone kulinyariri li ya binti Siddiqui. Ya mitanga kwa ya binti Siddiqui. Omutuwa kubuga nti, mwala wa ambaja.
1: Fatuma.
0: Mwala wa ayubu.
1: Mwala wa ayubu.
0: Choka chikulaga nti, omutu tochogeza mutima mubi. Nga mwala Allah bayari ayogera ku Ibrahimu alayhi salamu. No mwana we. Beba bayari agendo kumusalamu gama nti, ya bunai. Wetumatu wano dachikambo ya abonai filogati la Arabia tuchisanganga mulimo hananin mulimo okurumirwa kumutu goita ya abonai o wange gomotabani wange wana wange no mwana yari adamu na akosu sechi gamu ya gandhi ya abi ya gandhi ya abati o wange kwe chitange tata wange kwen singo kwa gara na wano kumuga amati mwala wagundi echo chokacho kachira gandhi omanyi asluye Ero choge demu njogera yachi. Chovala nesu salama ya kosa ngechika ya binti Siddiq. Na yongerako ni ndara ya Humaira. Uli ya sabu. Kutuwa antumita kadugalida. Uli kwenawe mtukile ti. Chocolate. Ala asabili mithali. Ne ya Humaira. Uwange kwe kamiukira. Agoge manja nabisu salama. Na ye. Embera we ya vera nga etu sawu. Nga alabo mtu we kwa gamba. Ayagala amunywezi siyasa na iya muko zisanga ya Humaira obulira nabiranga akola ki yalinanga mudaaba okusaga saga
1: kati mwabaina abadugavu abaina fabaina abadugavu chocolate wange
0: chocolate wa chocolate wange imtada ma tukaddimuhu laka min at'am emere jalese eh juwane ko genda yo lwalero wallahi ofumbi
1: mujamia oyo kati ye cancer kanabulia
0: eh ma tukaddimuhu min at'am ma tukaddimuhu laka min at'am emere jakoze eki jakuletedde nayo musajja buli lunaku ovuba buvumi emere sigana nawe omukyala weyongere kati nawe okuyiga obukugu bwokukola ki oba okufumba emmere eno bagiwaane bolaba nga balayinamu elementi y'okuwaana
1: waliwo yagamba muprogramu zinoagati oega kiba kimuli kyaluza nantalabikalabika
0: omusajja okukola ki
1: olinaga nti gundi webale kufumba
0: sheikhe mukulu yankubira naga nti naye gwe Yusufu kubanga ye bwati bwampita wangamba mbu walinga avuma nze kubanga nze wallahi bukyanga mbeerawo nze seebazangako ku mmere
1: Yesu minakota kutumwogerasalimanifarisiyosofu
0: yagala kunsajirako yagamba mbuze nongamba nti okunembanga embuzi yasize ebyombo nomala okulya nokola ki notambula butambuzi kati sekera kati wallahi nanga ati nenkirabanga nange nkola nsobi y'amaani naye nga akola ensobi musajja mukadde waffe ewuli asebo naye omuntu okukkiriza kyobadde okola nti kikyamu ekyo nakyo krediti bagikola ki bagimuwa nti emutadahi gwomuvubuka olwaleero waanako kuki ku mukyalawo ma tukaddimuhu laka min at'am ku mmere gyakufumbidde nti olwaleero ofumbye obutufu tulinga abalidde mu sheratoni au tartibu asasi lmanzili obanga omusanze ng'ategesa eddiiro lirabika bulungi
1: bannangeeno
0: sitayiro nga sigirabangako tuli bino tulinga abali mu state yausi engeri gyotegeseemu wanahwi dhalika n'ebirala
1: era katugambe olaba akafumbirwa ennaku zino nga bo bakayingira system ate muleke okubeera nga bakadde walo obuliri mubwaleeko omusajja asange kubanga oba ekibuko okimanyi ekiwulu omuntu azaawo
0: nomala wiiki nga tugize paka lonojjayo
1: naye kati bwanaabanga tamaze okukuwasanga era asanga nawe ozizaako buzza
0: ngozaako buzza wansi w'ekitanda wajjudde ebbaafu buli kintu kyonna kyona kiryawo gezaako okulaga ennyumba gwe omukyala nti ennyumba ekoze ki erabika bulungi ate naawe omwami bw'osanga nga ennyumba omukyala agitegese bulungi ekitanda akikyusizza gye mubadde musula twagala nti waliwo ekitanda okuva lwe wawasa omukyala mpaka olwaleero nga kyatunula mu kibula olinga eno entaana gye basiba kuba entaana zonna zitunula mu kibula owulira ssebo nga tekigenda kukyuka irayaira mpaka owulira ebintu ebyo asasiri manziri ebintu byawaka oli bwamulaba nga abitegese bulungi wanono tuli ku buyonjo omukyala mwebaze muge ti wallahi olwaleero mukoze eki ne bwaba oyise ku bintu nga babikuusi bukuusi booti obusefuliya nga butemagana bwe buti stilwaya abunoze bulungi era nawe muweewo kurediti omugambe nti naye owaaitye wallahi yamunga olwaleero esefuliya ezaffe zima ojula nogyerabamu leka kuyita ku bintu ngaobiyitako nga atabirabye n'ebirala ebifaanagana bwe bityo oba buno ojja kuba ofunye obukugu bw'amaanyi era n'okuyomba muyinza obutayomba emmere ogiwaanye owaanye nga bwe yakwoleza engoye obulungi owulira ojja kusanga bw'abanga abadde ayoza mpale na ssaati nga tojja kusanga aguze n'eddagala azikubye
1: nnyo
0: oge nti ngaowange owange ankubira engatto n'ebirala ebifaanagana bwe bityo kaakati ekirala kabbeerwa asaa naye kino wano abaddugavu tetutera nnyo kikola yesi mbeera yaffe siina gwe nkinenyeza okabbala rasaha enkaddamat laka juhuda mutamayiza ka istikibaali obuyufik awiraitifai biusratika okumunywegera okunywegera si nkola yaffe wano naye omwandisi w'ekitabo yekiteekamu naye ate era bwoba okikoze la baasa biha tekirina ki kubanga ensi eno yonna etambulira ku kukoppa ate obanga mukoppa ebirala ebitaliimu naye okunywegera omukyala rasaha omutwe gwe and kadamati lakika juhudan mutamagiza wabanga aine chintu chakoze chiri special oyinza okujja nga abagenyi bo babaddewo bagenze bamutendereza ennyaniriza gy'abaanirizaamu naddala abafamire yo kati bannange akalungi owasa omukazi wallahi talina kaalikayo konna buli kintu kyona akireeta nawe vaayo ngaomaze okuwulira emboozi eyo ojyomugani ekifuba kikino mpaku haaga abantu bonna bonna bakoze eki bakusiimye enkola yo
1: twaha tuweta koona endowooza ekyo solo kikola twaha tuweta koona katendi ofende eki
0: naye wano tetwakunyumiza oli gwe banyumiza nebagaa nti owaayi nti bwotuuka mu kisenge munywegere bwe yamunywegera bwa teyamuwa ttalaka astaghfirullah alazim a'uzu billahi min ashaitani rajim laba jinni lino nabasiza sharmuta allah a'uzu billahi omukazi naye nga kyebamubuulirira nakyo nebaga nti bwatuuka istakbalihi mukoleki muwe haaga naye haaga gwe bagiwa ye yalujjamu lutalo bwe kityo omukyalo ono mulage buli lwakola ekirungi nti ddala kyokoze gye kiri weebereremu tojja kubeerawo nga teweebereramu osobole omukyala muwaaneko ku kyabaakoze tolwaleero mu butuufu ekintu kino kyolaba okikoze kakubeere kulabirira baana ng'abalabiridde bulungi osanga ng'abaana bo kubanga waliwo abaana boosanga nga bakulukusa enviiri bakoze eki enjala tebazisala abaana wadde yabazaala naye mugani naye mu butuufu abaana obalabiridde bulungi balabika bulungi abaana bali herese bulungi nebirala bifanagana bwe bityo omukyalo ono ajja kusanga obwangu mu bufumbo ate naawe ojja kubusangamu
1: obwangu
0: naye ebbanga lyonna buli onoomala twaga nti lajabaruta fi ziwaji lajabaruta fi
1: ziwajibulimu
0: bwa senkulu senkagale saani togambwako tebulimu wabula tabadulu manfaa bwono kukyusa mugaso nga naawe omulaga omugaso gwakoze eki gwalina kakati ojja kubeera omuntu asinga okubeera omuki omulungi enkirala kino era tebakikola naye nga nakyo kya bukugu istahibiha litanawiru ma tastahihi fi ahadi almataimu alailiya mu nsi ezitali uganda wabayo restaurant ngezo za famiry abafamiry bebabeeramu mataimu ailiya abafamiry ngaera abafamiry nga nemeeza ezirimu mu restaurant omwo mubayamu emeeza nga emeeza zo za famiry omuntu aze n'abaana basatu omuntu aze n'abaana bataano naye gani muwerekereko litanawal ma tastahihi fi ihda almataim alailiya mu butuufu bukopi bwaffe fenna n'aboogera wano naye omuntu yalibadde asalawoko olunaku lumu n'akuŋŋaanya akasente ko oba mu wiiki oba mu mwezi nemugaa nti olwaleero tofumba
1: tugenda
0: ku kettu tofumba naye outing yaffe ey'okulya wano abasinga eba yamawuledi eba yanyimbe yamaduwa naye omuntu yenna abasajja abo abeeru be mulaba n'abalala aba bafaanana bakwata akafamire kaabwe ke baba balina owulira ne bakatwalako wabweru outing ne babeera nga bagula emmere n'amanya nti ejo emitwalo etaano jo bagiridde jo gigenze biizinillah ekyo kigenze nga swadaka naye omuntu oyinza okumusanga ng'omuntu oyo oba nfuna omujjukira Umar Siddiq oba nfuna kalungi wali olabyeyo malaya nekkubira essimu omukazi ow'ebbali siri nakkubira essimu siti oyo nakkubira essimu ng'ayagala n'omugamba nti sirina ssimu n'omuweereza katooki oba omuntu ow'ebbali ayinza okugamba nti njagala KFC yeyo bangitereziza KFC KFC etandikira mitwalo emeka se ebiri esatu kakati KFC oswiri n'akukubira owebbali gwe ŋŋamba n'akukubira gu n'agamba n'otokwata mitwalo ebiri kitundu kugimuweereza nezijako kusimo ziwereza kwaba yinzo kuzijako KFC nete kolachi nete wera bulungi obaka lungi omfuna kakadi omuchalo nje bagandi muwerekereko fuluma ko anu chakutegeza mbanangi tebweko bowaza
1: kola ku outing
0: koreko ku outing mumbera ya mweyo na nebe muna agenda bugenzi mukasawe ka Sheraton soda kale ekinene nnyo kale ajja kubeera ku 15 baka 5 negenda mujeyo na mweka ka soda ka sprite ake 15 mutwalo go gumu mweke tugene na fitu tukuira mukanywe reko esawa anga 2 nga mushumu hawa munyi muri obulamu ukasaa wako oba ezimu kuzigarden ezimu siza kusasulira na omuntu na afuruma na beranga akola ki ngali na abantu
1: be twogera kukitandikirwako na yabalala mulino obusobozo
0: obusuka
1: ekintu ekiruwe ekikulu kiruwe ekiti abantu ebintu mwabi haramusa nnyo omuntu ogenda kwa bweru muna genda twali abavubuka imamu wange imamu sekandi yali imamu wa fenda kawe ne itwa tugenze ku kampu ya fe inabinonye ne bagamba kuli omoje ne mukyalawo kakati abantu ne bajene bakyala babo basheka njo chabo ni na basumi ne uyu yani ulu basa wa pemet papira
0: na se gondi alhaji amiru baganzi
1: aba kaba mu university asugenze na ye nagendo okulaba nga abantu batula amanye nabinonya waliyo
0: manyi yose ka
1: kutula butuzi
0: okokwali okokwali mwalo gwange
1: Nakuwa jibu kaji. Yeye watu wakiwa ni watu wakumbaya injia. Nukuu kwa ulete hambo dagenza. Atude. Eyo hawa.
0: Shumule hawa.
1: Injia. Eza obuja.
0: Abantu.
1: Na
0: yeye. Mande ne bata andika.
1: Yeye ni yeye hawa wisi ni bichano ni changu mitan. Kani kwa kwenye juu solo echumparo chisobola. Nuhu wana mule chimu, wana mule bibiri. Nechipu siza kumi tano. Sikuwe kumwe chitunu. Kali mgele mwogele kei.
0: Siyaka ni haramu juu. Ebitu wana abadu babi sobole. Kababereba boda. Ababuka boda. Sibe tulabango mwole mwote tegufuna. Na yewe unyu wa boda. Boda bajukwata ni bajitwala ku polisi. Na jela gali wallahi kujija yusi wa deyo kumine etano. Kakari kumine etano echo. Jiba wa teka na jewoze. Newa ne kintu kyonna ekiri mu mbeera yaffe yonna. Ekiri mu mbeera yaffe. Ekintu ekiri mu mbeera yaffe kiri kimu bukopi.
1: Bukopi.
0: Nti omuntu buli lwakwata ku ssente bwati alabika ng'afa. Buli lwakwata ku ssente bwati alabika ng'akola ki? Ng'afa. Naye ssente ziriye. Kubanga ono gw'oli naye bw'anaaba takyankalanye ate ojja kukola ennyingi eziri awo. Naye wallahi omuntu ono bw'anaaba akyankalanye ate waliwo ettaabu ojja kunoonya akola naye mukuumire mu mbeera eraga nti oli musiimu okubeera naye owulira oli musiimu okola ki okubeera naye abasajja abasinga obungi wano kale ye mbeera tugivuddeko naye omuntu abasinga obungi wano balemwa n'okusiba n'ayita ku kakiosiki awo okusiba ebindaazi bibiri n'abitwala ebindaazi ebi
1: bibiri
0: nga besingi bitaano awaka baliwo aba babiri nagani ewai akandaazi kano kayiseeko naye kabadde kagirawo kati naye ewai tulye ekindaazi kino onajja kumanya nti tolina kintu kyonna ky'otamwagaliza ekikyakiganye busobozi naye kweseeka n'oyita ne ku bindaazi ebya siringi ebitaano noyita ne ku chapsi eza siringi 12 nga tosobola kubeera ng'okwata ogende nakyo wabula gw'omanye ekintu kimu binyeebwa nankota ya ttooke sigula mmere emmere ogigula naye waliwo sunna ezeetaagisa okugoberera ku farada mu byendya nga sunna ezo zezino nti zizza obulamu
1: mu kintu
0: naddamu abavubuka bakyali abato kwata omuntu wo your sweetheart, mukwate, tambula na ye, kati embera obufungu butambula na kwe buyangana. Na kwe, na kule tabia, atitia mani obufungu butali mubi ya akulia. Obosibu wa obufungu, chef. Kumanda bisu salaba ya gamba, diabange, elelaba ya liafa ya tulami levyo. Ya ganti, alaikum chirukumu abasajja, itu amihinna, okukolachi.
1: Walisa.
0: Wakiswatihinna nokolachi
1: wasuza
0: nokubasuza kubambaza okola buli kintu kyonna nokulabirira abaana baabwe owulira kakali abantu bano mumbeere yo muteeka okubeera nga mutambulira mu boyagala mahara omukusajja yeetikkaako okulya
1: tagenda
0: nga wasekyuliko wasekyuliko nokali yandigenda ne muntu ye naye waliwo n'ava okuba amatafaali ajjayo kunkumulira mu lujja mumpe ku mazzi ndabekaawo talina kyaleese. Na ye, gweke njini njini, beera nobu kugu, obu beeranga, omuntu wo, bino, na kubita andika obu tandisi. Abantu ba wano, muli na engeri jemu wano na edini ya feo silamu.
1: Etia.
0: Nga buli kimu mugamba nti ya chigana. Allah ita mungu tachikiriza. Obeera utia ku beach. Ani ya ganti chikiriza. Era ayo zijaweze zitakiriza. Kubeera ku beach. Mbade chakula bilako.
1: Yes.
0: Uwule, bechi yo nacho ngama tiyewe jude mwenge.
1: Ange, jude mwishinza kwa na ujiko ujiko.
0: Eh.
1: Mze kankuwa chifananyi.
0: Eh.
1: Sala kwa chifananyi cha kachama.
0: Eh.
1: Ya kutumide.
0: Eh. Gondi fa...
1: Yajize.
0: Maria?
1: Kachama.
0: Eh, kachamono wa.
1: Zaituni.
0: Zaituni.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ya kutumide na ngama ti... Na ye, umuwasu kulibu tu wake nda kalanga na nga inowe rukoya Muhammad. Bado kali kubagala nyanja. Ngiyokula lukoya nga amwese oku mukono.
0: Mugongo te.
1: Eh.
0: Lukoya munene.
1: Alukoya yikoya nga
0: bwana bahaji. Kwanga kwanga yeza itun.
1: Eh.
0: Iye munene atom kazira situkulika.
1: Ate ole njobere mwe byayo.
0: Lukoya. Eh, njali walogo nalabako. Walogo nalabako. Kushira tun bamuwaga waga.
1: Eh.
0: Setula nawo mguni musaji ali mukurukuru.
1: Eh.
0: Setula nawo muntu. Nga ngo kwawasiza babino bibeka tolva nyoma.
1: Eh.
0: Saja nga naite waga kusitunge na kusitula.
1: Uh-huh.
0: Ate gauni ya vahu asechi kuchi lagi. Omewa wasitula mewa tinga studeka baby.
1: Ngaka baby.
0: Mewa ya chaseka asika watu kakana ya tomera dimwa. Mewa mkati ya mumusajyo muna. Kati ya tewa na wamu waga waga angu kusitula. Ate vada muse. Kukati wasitza wachiku watu sobola. Michi michi. Mbude mkubuza.
1: Na hika chichenga machuwe dukondi wogena kubiji kati. Abagenda mu couples retreat ebisele bisinga bagamba batambula ku mbaya manya inyana ngo ine Mariam ngo ine Zaituni we oline Khadija wo oline Mariam oli manyi Mariam manyi munde wakaja
0: ne mumanyi oyo ono pa kozi yani
1: ipam
0: e ipam ne dara murundi
1: ye mari ye Mariam na nyondo na whatever
0: oro kutwali na iwa gundi wa musanje
1: wa musanje
0: naam
1: kakala wanunga batambula ko nga bekutte mwami na uchara kirimu wa haramu.
0: Ate rache tugezako kubagamu.
1: Okay.
0: Nti wano, bobo tunude, yes, biche zimu, ziriko bunaka, ziriko katingazi nezenda bugabezo. Suze tugama tijogulaga. Ne wano atenda lezicha alimu obuntu bulamu. Echirala, wano toja gamba, kubanga na hivi febitambuli wamu wano.
1: Tebiri
0: iwo. Zosi government za fezatu koto gira. Nge sizola batika kati omuntu ageze bali mu garden nene. Ewerako uchi. Ewerako siku ya mairo. Wano, garden za wana akedi. Akedi buliwa wakedi buliwa wakedi buliwa kagudi akedi tetucha inana wetu sizo lwaki lwakedi naye seze etadde usanganga abantu bali mu garden iyo batambula bagenda keno ku swimming pool bali ruda wana abana babwe waneye tusaba mpozi nga tumaze kufa batabali bafe bali bikola naye wano cho kino techicha akoleddwa inshallah kakati je kugamba nti omuntu awali badde omuntu wakwata abantu benaga nti tugeze na binonya tugenze wano
1: era family ozeba basera ok entebe round
0: aha raw
1: kulaje mtu de
0: ehe naye baseka bafe basoma irimu wano olira gadi beach nazo jirichi haram kagamba irimu neberange inakuba kuumira bukuumizi mu rumu yamwe irimu je musoma kalungi
1: tugamba ne wali yo bifu
0: ebifu je biri naye atera mu bifu mwanya mwebyo byenyini nyini mulimu nebiramu yobono onyeleza bitu kugamba kati mwe mugende yakalanga na buli mwaka waliyo obufubwayo
1: ayi buli mpabe kubibye
0: eh
1: mpabagenzera mu kyalo
0: eh
1: na muhami we
0: aha
1: Ehema sana ugendo kula eri jibatu deko wa mbusenye. Batu na mamini.
0: Kechetu kwa yama, dekakudira utingiyo noji fule haramu. Dekakudira utingiyo noji kolechi?
1: By the way, banda fabala wansezi indale ezaba silamu. Tuzi genze kwa luchi baita halal trip. Aba suma muku internet musu ugena kwa halal trip yu, aba ziteka teka. Bate kia tekela wa silamu, wate kama umbele eno, ntikati tuja genda bazi itawa eno jiwa kumile visoro. Mweya. Babiri yu.
0: Era mose zaba warapu. Wakubanti abantu wabamu tebagala kugira mazima. Tewali yu bantu basinga campinga kwenkana ba warapu. Kubanga bavugale ne usura zaabwe. Nibagenda marungwa yu muda, nibagenda ludawa kwa gamba outing, yu wajikola. Obulira obaba Saudi, obaba Imarati, obaba ani. Obulira bonna bafulumako etula wamu wano zibu nnyo yelisinza okuleta n'obuzibu wano ku bantu bawa. Nti omuntu n'abeera mu kifo mwaka mulamba gwa kubi tatambula omukazi tatambudde n'omusajja takoze eki tatambudde. Obulira ne mubeerawo bwe muba nga mu makaga mwe mulimu ovakedo yekago mulabe emyaka 15 mpaka lumungu lwana bakola ki naye abantu bakyusa kujjawo. Obo butonde bubumbwa omutabe ira wamu. Ate omuntu bwabeera wamu asiri wala tasaka kipya. Kyovola bati Bungereza yafuga ensenu lwakutambula.
1: Lwakutambula.
0: Bungereza yenkana Uganda obugazi bwayo. Naye yafuga ensi zonna eziri ku globo wano zolaba. Bungereza lwakutambulira ku mazzi. Netuka neno buli wamu ti yevumbuddewo. Nevumbula na Amerika.
1: Na Amerika.
0: Buri wamu na evumbula. No wamu gago tuwali na kuchira.
1: Chira
0: nevumbula. Nevumbula na amanya.
1: Amanya.
0: Nenga abantu wa wakani. Gwamera jene suna yu. Gwamera jene. Uru wamu tatambula. Chobola ati Allah atugama famshufi manakibiha. Wakulu min rizqihi wa ilaihi nushur. Abange famshufi manakibiha. Mutambule kwa kumpuize nsi. Mutambule mulabe. Temutambule kuja kwa bisultwani. Nemu koleji mutambule. Mja kulabe nsinga bwe yakula. Wabuli luo tambula. Febye tumanyi kativi inja haba tambula.
1: Kama kuyo kwa story kamu. Kwa kwa tambula. Wadu yu mkade wangali Japan. Ni ya wanyumiza. Angamba wabene Uganda. Agenda. Baba ita kupate. Na ya wajita. Awili ya konti waleo wana Uganda. Nga. Mwagati, akubalete, Uganda linji genze mu sinu unji nyo, nga wali taku pate. Mbele pate nga wali ya, kati, nda isu wali wali wali wali wali wali, benda Uganda wali wati ya vifeseo kama wafele. Ni wanda insi ya mwenu unji, kakati, tayo wali tesina wali wali nga hinyumiriza, kari Japani, nga nti, echano machari chimu, olikuwe kugamba, nti, master for you, ojiecha, kifo guni ngamubu ile viga na yeye yangama nali si sesma kwa shikari kwa ndoko suke masaka na yeye ya nambu ile vifuyo na yamanambula amazike wekali nganze wekane mpu yanga aswade
0: nga kweke njini na njini mazike togalaba angana ko
1: tagalaba angana ko
0: hey.
1: Nganze jepanga ide mna yeye msaja ya venu
0: ngaze kulaba ansibu unji wayo na yeye kwa tofa anga kuwa dokende jinja.
1: Ile ya kwa wana ganti nitepo kula a company ya itambuzaba.
0: Itambuzaba antu. Abantu wala ambula. Seka abantu wala ambula. Atene government zino zitukose bubi seka. Urenso nganti abantu wabatu soka u. Walwe chintu chibaita Uganda Hotels.
1: Chichi alu.
0: Uganda Hotels zi. Ya government chari wakatiri na babi tuunda. Fetu mtuwa kira kumulembe gulio kwa Idi Amin. Kwari kwezo ikotori yozo na zari woteri. Mpiri yo zari uzu woteri. Speak hoteri za Uganda Hotels. Zatu ndi bolu alero. Na ye ungo mtu wava wanungamu na Uganda nga agenzi. Yasula ngao. Na inga asulila mbeyi ntono. Ezo nazimwe ya zora bazani. Nga asulila mwaka sete kachi.
1: Katono.
0: Kakadu wano
1: munansi
0: kakadu wano olwalero obunafu bwa government katutekeko kubate bagala nabo bogerako tesobala na kusomesa abantu ti omuntu alambula ensi ye omuntu alambula ensi natambula nagende mweya natambula nagenda mu Queen Elizabeth nalaba ku bisolo oli musajja akula na vera unga bwari nga tarabanga ku mpologoma nga olaba gundi ani Mustafa tata we yafange mpologoma tajitunudde ko bwati okujja ko zilize basanga nga mpoze danga tsinaje
1: yoloji yakula na gandi yagana ne kimundu kino chi sasisi mu ndi ikibanya ikikula kizi aliyo bakube sasisi
0: bakubanga awo neka olwale abantu abali miyaka jaffe aizo kubera nga tatunulira nga na gundi ajirabira ku TV
1: ku TV
0: wabula sebo abantu na wane entebe wenyini muzu nga tebasobola kugenda wo wabula abantu bali awo esente zange nze walai ne ku Sunday enkola ne ku Monday enkola obukopi obunobwetikka n'obuteeka ne mukyala omukyala n'abwetikka amaka ne gabeera makopi irakiyamisa ne gazaala abaana nga bakopi abaana abo ne bawasa kati kyobola nti obufumbo obumu bufa kati abaana abo abakopi bagenda bajja bawasa ewakalungi obwe wa Yusufu abaana babimanyidde okwetambulira
1: kati ekyewuunyisa kyeri kimukatikubulire abantu Allah tebasituddemuko ngamaze kubuyira ekyo ekya mukwano gwange wajjapa
0: ngo babuuza makisono nga tamanyira bweziri
1: nanga kyanuma nnyo omusajja annyonnyola tiwuye no ngaannyonnyola ebiwaffe kati kyogambye abantu bantu balambula omuntu wano nagangenda kulambula Japan amini Dubai gye basinga okulambulira okuwumulira wallahi ne nga wahaddemu tikiti ya lusanvu ne famire aspenize 15 naye ng'ogende kasese mugana ekajalira nyumiza ennaku ezo yagenda ku Espanyi waliyo gyeba Hot Springs. Sidi yene no Fort Port. Nangani, sidi, yeso tutu ukangaji tumanya vili yo. Na yu mnavu
0: kala. Mungu ya agenda.
1: E portoli ya, ya agenda mzuzeri.
0: Nga to kula ambula. Chabubu mbwa, chovala ni Allah ya chitula gira na dalafu wa basiramu. Walillahi ala nasi. Hijju albayt. Hijju chitengezaji. Yani ziyara. Ukula ambula hijju albayt. Manistatua ilai sabila. Ato wa man kafara fa inna Allah ganiyo anila alami. Kula ambula. Abantu bagende balambule ibada mweri nina abantu kubira unga tibali buli omuntu lwabera wamu asiri wala chovola abantu oyinza kubira obulya kwa mtu ayinza kuganja government yene ekoze government yene ekoze wallahi tukole dengudo na tuke South Africa nga engudo obulya sebo tuli ku kigamo tibale tuchali maka mutabuloza ni tuogera bino fakhran kwewana Nagenda South Africa, newe nali nambula. Walwe bintu bye netegereza. Omanyi South Africa, ye muku nsezi kyasinga okuba n'enguudo ennungi mu nsi yonna. Eri ku mwanjo nnyo, tesukka bantu bataano. Ng'oggyeeko America esinga, Japan nayo nnungi, owulira ssebo, ezo zonna zonna temanyi Bungereza mu nguudo zaayo. Naye natuuka nange ne neewuunya kuba nali ate mu Imarati, ate saalaba nguudo ziri mu Imarati, zaali zenkana wa, ziri South Africa. Ndiyo muntu otuka kufuleyo okubiri. Roga matia au tetuduka ne mugera kufuleyo okusatu. Na heyo ya kusasulira. Nogenda nduka nga toyina okuwadde okuja ko buku obutomere motoka iyo. Mpaka lotuka ku road tolo. No waya akasende kokoze ki? Nola banga obwongo buguse. Obwongo bukola ki? Buguse. Na uwego baroga ni ha mama. Yako no lwaka kole baluno. Olwa Entebbe Express. Ni motoka ne kutsula enyonyi ne kusula entebe nova mu kitolo wona wona nge yinya bijja bikwaniriza salamu alaykum hadha huwa Uganda ula so kati fam shufi mana kibya mutambule ko munsi mulabe ni sefa ara ne tia sheikh
1: kitugamba wano nti abafumbo mu bufumbo amuhuza mu kiro muteke mu kyokulamba
0: omuntu omwasiza bugerere
1: bugerere
0: no muza
1: gerere kuzika
0: kuzika mutwale ke masaka Mugandi gundi ikweteri wano. Kuru na bagala. Waluwa abantu nga bali bugeriri. Nete bama inti ikweteri erika yabwe.
1: Shekhe.
0: Ne abantu basanga wawa abazungu nga beku bise bifana. Bakola ki. Ne inga siringi omutwalo ogumu.
1: Ogutuse
0: eka yabwe n'okola ki. N'okomawo.
1: Nagenda.
0: Na.
1: Ne mkwano ku Dr. Matovu.
0: Na.
1: Ekisoro.
0: Irinso
1: zinga sala akuru guru kwe ifo rani ne weto
0: wasi no tulula no rabanga ali mo
1: ngali
0: mo 60 na dahia
1: eh ne ngama anti eno ye wava ruhaka na rugunda e wava gundi na yenga okutuuka yo enso zizoyita mu kagama ekyo kacho kasina lezo
0: eh
1: zikuzo bwongo
0: eh No man, you're not a law. Kabaina bibali banonyeyo naye namubuza namugamba balina mukubu tabani woli gubali balumbi neri basanga yo tatawe aganta ata antu mwini wen
1: oganda
0: ahla wa sahla ahla wa sahla tasharaftu wa nawart antu min oganda
1: na'am
0: nahi ihna fi oganda ma sha Allah nikada niko kumbuza taarif kasese تعرف كوتيدو تعرف مكان تسمى فلان وفلان بانوروكو كيزو كوي كازا نينغا والله اماكن تباز كوراكي
1: تباز
0: ماني اقاد والله انا زرت اوغندا كلها اعرفها اقصد اكو غير كلمة ياكا انغان كاغ اعرفها كلها ناقاما تي اعرف كاسيسي اعرف هناك في حديقة الحيوان هناك في زيو اعرف نيكاير انغا كامون ينيولا Ne shekhi akasanya kagamba seka ekigambo seka tadawa bwali bazoli mugamba kamugaji fi Uganda oluvanyuma lwensi yonna ba Afrika yonna okubeera nga ngujeka manga gaba warapo Afrika ezirugavu teri yo bantu bamanyi dini kwenkana banna Uganda abana Uganda wallahi ulamaun ajilla barizin ulamaul barizin ne kulluhum ulama isu bonna bawali mubabi bonna bawali mubaki
1: naam
0: bawali mubabi kaza gaji wallahi tajidu sheikhin kabirun jalilun khirij jamiat min jawami gundi
1: al
0: islamiyya ne tajidu yasriq Musangaba
1: Muigirizaba
0: Ura su
1: Gavachari Maka
0: Muigirizaba Nakasaja Ubusanga Shekitan Yamsanga was between Bisharia Yamsaraga Kulum Ulama Isu Bunava Walimu Babi Bunava Nebi Nebiqua Musira Wallahi Azkur Musiki Chigam which on Sajaji Yugi Nagar Kulum Ulama Isu Ulaba
1: So
0: nice Laisu Umana Sibe sikwa kakati betugamba buliwoto simba maka tujja kusanga abantu abatutenda obubi ngoye byatutenda tulama isu basajja babi bawali mubaki babi omusanga nga ayugira yahriful kalimat achusa chuse bigambo mwali mugwategedde nti kati imponye kati imponye ndogera kubusanga akola ki kati abiba nabo bifunira mukutambula nola songe tusabe ekintu kiri kimu abantu baffe tuba twogedde wano na wali
1: buli omutambula ala kadi istitwa
0: aswa ala kadi istitwa
1: bobo sola genda kavumba ndo kange ne tulekeyo
0: aha
1: mbere wali mu garden yenda kavumba
0: kutambula otambulola be
1: tulaka bakina bivu
0: aha sije tugamba to bivu lokuba kutambula obo busegu tukama nayo kutambula nayo ngo otambula bisultwani nyeze kulambula Nyeze kulambula. Shekhe nze, ebisele mbabe kakuwali. Nalisi manji budagari.
1: Budagari.
0: Budagari. Nga sima ina gundi, source of...
1: Nairo.
0: Nairo. Nga sima njiwo. Netu ave budagari, nituka kubidagari. Ninda wabuka nga batademo ebidomola, babu ukira kumazi. Nga subhanallah, bino vya biiriro. Atenga vieta kukulaba.
1: Kukulaba.
0: Shekhe netupa unengira kumusibu koyomu ga. Ngane nyiru kula waluwa mbasa kaitemu wakati vega
1: chile vega chile kakara andala
0: kakara andala denu ndala obongo busituka ya maashala jini wal insi inistatuatum antanfidhu min aktari samawati wal ardu famfidhu la tanfidhuna illa bisulutuan gena ngo inechi kende lirwa utambuze kubantu abachala banurusi bono oneka nobu tako pabintu uruwa kutula wa mu sengawe Omutu wa mujja gomba.
1: Bala wa chipia.
0: Nomuleta. Masanyanze na uka mwikirizago. Na aga kuata alhamdulillah. Na ichi dana nebi dana nebi dana. Na yoku labi chipia. Bafumba batia. Bawulira sebo genda bobo yagala kufumbire tuya ukanana yimbu tamanyi kufumba mutwale ko oyiza nokugati kanyinde kangene ndabe nsasulo musajjo no bachefu imitwale ngesa twaingire ko mufumbiro lya Sheratoni sibo na Uganda lwachi gwe na Uganda otyo kuingira buli wantu wonna ingira yo njagala kulaba bibafumba sisubira nto yizo kugenda wali okanye njagala kugenda kulaba bibafumba mu Sheratoni ni bakugana okuyingira yo naye abantu bawano n'obutiitizi era buva obutiitizi buva mu kintu ekyo butakola ki ekyo okubeera nga weetya tomanyi nti ene ensi gy'olimu yiyo nkwekyo okulabira ku kimu la fakhar saagala okitwale nti akwewulira muwala wange arafa muwala wange arafa omumanyi be asomedde China okuva ku gundi first year mpaka kugundi ku masters kwali nayo nakulumu yakomawo naga manjagala genda kukola na gundi eno bagiita batya internship ninjagala gikolera mu Bank of Uganda nanga kanyini nyine seka na musekera ninga mamwana wangu nga situlinayo gwe tumanyi naga mba daddy nze tulinayo gwomanyi oba oyina gwomanyi nze nja kugenda siri munda Uganda olaba enkola eri ye China jawo angalide ndi munda Uganda nja genda namugamba kale genda ne wallahi omwana yagenda natuka ku reception bwatuka ku reception n'abakaluubirira n'abaga njagala kulaba babaita human resource aba human resource njagala kumulaba oyo appointment naye sirina appointment naye mumugambe waliwo ayagala okulaba muna Uganda ochegera bulu omwana ne bagendayo ne bamugamba nti waliwo omuntu ayagala okulaba ali bwati ne bwati muna Uganda kawala katwengere jali omutunu kawala katukagala kulaba nega mani namukasa jana amugambi nti muyitaji na yingira era namugamba nzi gundi nsomera wano bwenti omusajja n'asanyuka nnyo atamumanyi n'amugamba jangu okole byekugamba siti yaggwe wabula nkugamba nti omuntu oteekwa okumanya rights zo owulire oteekwa okumanya ki rights zo nzize kukolera wano bwenti naawe tambula ogende njagala gendako mu Sheratoni kulaba bebafumba omukazi omutwalo nnyonnyole oba fomu ozijjuze ogende omukazi agaye mamba bebati bebafumba tiye malayi dakiika kumi owulira sebo amale era bw'anaavaayo byajja okufumba tebijja kufaanagana nebyafumba ki kubanga wamujja wala naye abantu baffe wano buli muntu yenna akola wallahi n'ekikazi tekimanyi kufumba waliwo kitutteko abantu wonna wonna ne bakiyigiriza okufumba okiraba nti oteekejja weeno naye abakazi gwe kennyininnyini jamaani omukazi okimanya amatooka abadde awumba mawumbe okunyiga owulya aze mu Kampala temuli ndagala yomuze yamaze ebbanga mu byandagala ate gye wamwegombera nga mugenze ku lumbe n'ogenda ne waabwe n'okyalayo ate otuuka wano weekyanga mutambuzeeko ogende ng'omulaga
1: kizza obulamu
0: kizza
1: era njagala manyi ekigambo ekyoyogedde ekyokutambulako bwe twagenda e Kalanga lwali omuganda yamuteka kandi Muhammad yawulira amusanji ndowooza musanji oyo n'atupagenda naye n'atugwira ebyennyanja kati batugamba nti ffe ebyennyanja tetubisiika tiyokyabyokye omwana nakuma omuliro tugere kulaba kinyanja kakandi natugwira ebyennyanja naye aji musanji oyo ne baleeta omwana nakuma omulira naayo ki ekinyanja okukyokya obwokya nga tekiriimu wadde naye nga kyaddemu buli kirungu naye nga kyokyeza bwokya tulwali tumanyi kwokya nnya ne baleeta ekinyanja kyaffe buli mulamu mwokira ekinya naye nga bw'okirya nze bwe nkiyiga kino omukazi aba akoze
0: omukazi gwe kennyininnyini ekyennyanja omanyi kya supu nakuteekamubutto kakati era waliwo abantu ababeerako mumalungu
1: ogonna kutambula
0: kyaki kutambula kuyiga owulira waliwo ffe twagendanga mumalungu n'abaana babawala bwabo okwokya ennyama yomusenyu
1: eyembuzi
0: n'endiga mu musenyu sheikh bateke nyama musenyu nebakuletera nyama enjoke yo musenyu eh nga bagitade mono silver paper sima silver gundi yo akakandu akaka bisima ako ni bagijjamu batinga bagyokeza musenyu umuliro gubera ku nguru yeri munda nibagenda bagijja nenga buli muula gonna
1: Uvako
0: buvi ngechiri muri ennyame womo kamalo kamazi ebyo no libigira wanga tutambude mutambuze ka abachala abachala batambule bagende bayige bebana amalo okuyiga mujja kufuna bimwetaaga ne bangalyo ndagwe bo wasizo muchala oyagala kolere ebirungi ne ate tumusomeseza bali bakadde bebakwa batu alumusa omugundi wadaba university benyine umwala wa university oyizo kumuwasa Gwero subira ati mumanyi nnyo. Nenga beyava ku senior 6 e Gombe na jema kerere na abera emirundi esatu nga ekibuga ne oyinza kumusanga ne kibuga takimanyi.
1: Chali wa.
0: Kakala ne ba Yusuf abakulya mu kibuga mu kisenyi nga ate ba chali ba amanyi nnyo nnyo nnyo. Buli kintu kyona bakola ki?
1: Bakimanyi.
0: Kuba abatambula omuntu wa geta atambula. Omuntu yakulira mu geto. Tomwe panka nga ko bwongo buba bunene. Gomanyo chitunuli demon, tunuli randala. Leka tifuaba kulira mugeto. Tumanyi nyo embera ya geto nga wekolachi. Buli kintu kyonna tuba tukimanyi. Twayiga ennimi. Ouli ya sebo. Uli ya kubuza oluswahili waluyigira wa. Geto. Kuba geto wabera nga naba tuwabachi. No, kweka omutu wabera, kweka mabera rajulu mutaharrek. Abera akolachi. Abera atambula. Nole nsongeyo. Abachala bano mubafula abantu abatambula ebana abalo kutambula bajja kuyiga ebintu bingi sekandi kutambula bedonu
1: sultani
0: njaradi kwa kutambula tuvude wa wakatambule bichibichi ne batambule bi sultani nga bayine ekigendererwa okiraba bulungi nge kigendererwa kya kuyiga edda club sezo zola abachala ze babirangamu zabayigirizanga va kuzine zayo noneka omuchala nayigo kufumba nayigo kuluka Naigo kola bichi, naigo kola bichi. Nti mu group wano, omuntu ayigirawo. Omuntu akola ki ayigirawo. Kakati obuzibu wafe wetulina ku busiramu. Sigama nti obusiramu bwe bwino obuzibu. Nti group ezikolebwa ba amira. Dala group ezo zirimu ebintu ebyokuyigiriza oba kusomesa busomesa swala. Ebi yongiro. Nga bola babali ba mothers union nebirala kati ene waffe tulina ba amira
1: tulina ba amira union tujire
0: tulina ba amira union bali ba denga weli
1: ba amiru union
0: oba amiru union nti omchala bwagenda ku muziki ye waffe tula ewaka sauli owulira wali abayigiriza okuluka ebitambala waluwa abayigiriza kino waluwa omchala ayigiriza kino waluwa omchala ayigiriza kino naye muze buli bempulira bonna tugenze mu darusu Darusu simbi, juweta chika asatu. Ouria, tugenda kusoma nti, olwale waluwa bakolachi. Echivamu, baleta basenga. Kale nomu na bebe muti, mukolebe muti, mukolebe muti. Abantu bano, kati obayambi otia gwe, obonge dekochi kwa amira.
1: Aho.
0: He?
1: Kali, kanumalo kufuna obaka vunonone, lukuchiku musambu, katanyizu na Pal FM, umuruja mpuliza, awe tuli. Omuntu oteekwa okutambuzaako ku munno oba ne mutambulako kukyusa obwongo naye ng'ekigendererwa kya kusaba okuguna kuteeka bulamu bupya mu bufumbo bwamwe katukomewo tovaawo oluvannyuma lw'okufuna bino
2: abatusooka mu mali bagamba business eringa kigaali bw'olikitaawo okukisindika nga kiyimirira kitegeeza ki sindika ekikyo
3: Akalimi kale
2: ndiyo yowe kagwerayo. Yongeza. Tugire ku nsonga za dini zoka. Ha. Tuzukuwa kanyake ibiru uzo. Tuku wablasa. Kono kukusumesa. Nuyo ngilo kukenkuka. Ibifu kudiniyo.
3: Njagalo otote unoti inge wano. Okutambula nomu otuwa mwetafu mwanyoko muganda uwe. Okureba antienjarene ye wiki zinesatu.
1: Esatu.
3: Azita muatia. Chechisingo kuwereche bei. Okusingo omuntu ogendo okutura itikafu.
1: Emaka we Madina. Katu changu ye.
3: So muntu. Jara tuchijeyo. Ayogena wano ye Muhammad.
1: Itikafu ya Muhammadi.
3: Okusinga Muhammadi okutura itikafu. Ani ajitude.
1: Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Nga ajitude mwazikiti. Ajitude chi shahara. Ibanga ya mwezi muramba.
2: Program Mimbali Special.

0: example, tutula ku chiko bwa House of Zaka.
1: Eh.
0: Siwe chiri?
1: Yeah.
0: Naye abantu bali itanga baagala byalana ala sabiri misali. Kwa binji nyo betugabye.
1: Mm.
0: Nga baagala byalana nga byakula akulana. Kubanga zaka yafi kujja bantu mu bwavu. Ouliya tusobola nafo okukola ensonga yo nayo nayo kola comment ti abantu abo bawebwe ebyalano babe tutula kakiko tugana kati omwaka guno gonna tugenda kugula byalani byabakazi tulina obubinja abebuti
1: ate era nga bwekimanyi priority ewanya abakyali babawe ebintu
0: ebintu ebasinga n'okubeera betusinga okuyamba mu zaka
1: bebakola catering bebakola ebibyalani bamanyi
0: ebintu bingi
1: so kizaamu amaanyi
0: kizaamu amaanyi tulabenga nafe fenyini njini betuwa tugenze mbakama baffe nti vya House of Zaka jetugenze tukozechi nti abaye nti report jetufuna ebibina bili webiti nebo webiti amira ngotulaga byoko boyigiriza abakyala b'obusiraamu amaka gajja kugwamu entalo zine zirimu kubanga entalo zonna shekalungi zitambulira ku bwavu shekalungi entalo zonna zitambulira ku bwavu abaana batudde tetulina kutuwebaka tetulina kukola kino ebirala bifanagana bwebiti Ne singa abakyala bano banakwata nga bulaba abakakyala b'abakatuliki mukkirize
1: Mother's
0: Union balina ebintu byabwe bye bakola era ababeera mbigomu entalo ntono owulira ababeera nga balina ebibiina byabwe ebibiina biddewo mu abakyala si kusomesa talawiya yokka owulira nakwasomesa abantu bali biki biki ne mutandika n'okuboolaŋŋana Oyo no teyebikiride tatadde ko gundi jarabibi. Ono takoze bwati ne bwati. Nyabo nga yaba defeating. Sibye tulikolwa lero. Tuli gwenga amira okunganya zote
1: abantu. Ani bwana idio ila sabila rabbika
0: bil hikma.
1: Ayinzo kubanga zenga tatayamba na jarabibi.
0: Eh.
1: Nyolo kuba labi.
0: Embera ja wangaliramu.
1: Kimugira mwana watu mpola mpola.
0: Mpola mpola gero kulanga na yaba jamu.
1: Eh.
0: Ne kakati betunadda mwebyo. Nabo bakoze sibakoze mulimo gwabwe. Abo bebalunda abakyala tebakoze mulimo gwabwe ndi senga bana aba bakoze libabera muzikiti enkayana mugundi muno zijja kugwamu na abasajja bajja kukola ki abakyala mbayigirize okutunga abakyala mbayigirize okusika ebintu ebitundibwa abakyala mbayigirize tewaliwo kigaana mu bakyala bali ku muzikiti ng'emigaati gyabwe bagitaddeko zaituni bread gundi family bread nga bonna bonna zaituni family bread buli mukyala nga mugali balo muwaliriza agula omugaati wano
1: si kumuwaliriza
0: hey.
1: Bebakola ebigenda ku masomero abaana gye tubasomesa
0: hey.
1: Bebakola
0: ebya vidi kakanda mwete mutuyambye bannange ku lutalo luno olw'okutereeza amaka mutuyambe si kusomesa talo ya nasala yuka wabula mbasomesa abantu ebintu bigenda maso. Na, tugenza kunsonga endala. Gwe omusajja bobo yagala embeera eno buli lw'obeeranga abaana bo. Abaana. Awid abnaak alla yataqaddamu walidatihim hina al-akli aw ad-dukhul aw al-khuruj min al-manzil aw raf' as-sawti 'alayha wa nahwi dhalika. Abaana waliwo ebiseera we batuuka. Abaana baffe betulina. Ng'eddoboozi lyabwe libawulira lya taata. Nga mama tebakyamuwulira. Olwobu nafu Allah beyateeka mu butonde. Nga abaana bano gwe taata gw'olina okubagambako. Tuli ku taata olwaleero omulungi. Yalina okugamba ku baana. Obutakola mulimo gwonna okuggyako nga maama waabwe amaze kubakkiriza. Maama muwe obuvunaanyizibwa obwa buli kintu kyonna. Nga n'abaana weebali agari bannange nti maama wammwe kintu kikulu mu bulamu bwammwe saagala kuddayo kuwulira nti omuntu yenna ne bw'aba afumbye emmere yalina okubalagira mulye oba okuyingira oba okufuluma mu awaka olukusa saagala olukusa lwonna lwonna olw'okufuluma n'okuyingira maama wammwe yalulina maama wammwe bw'akugamba nti tojja genda era togenda kuba yasinga okumanyiza sibaawo yasinga okumanya yogera nga abaana bano bawulira wakati waabwe ne maama waabwe owulira era saagala kuddayo kuwulira ng'ositula eddoboozi awali maama wo n'ebirala ebifanagana bwe bityo oyo ne taata azaddeko naye gwereka kuwagira buwagizi baana buli kintu kye bakola owulira maama waabwe yasinga okubamanya okujjako ng'olaba omanye Uganda wano waliwo ate ebintu ebikyuka mu seeka omukazi ayinza okukambuwalira abaana atena ina aita ungu laba atabana bagina kuduka waka.
1: Hmm.
0: Ohulira?
1: Yeah.
0: Ohye, ungu laba waluwe chindu. Omutuna kwa techikopo ngechu na achikanyuka wapu. Nula ungu mwana chumukubi echenyu. Ata waba yonona. Kuwangu mwana jakumu jamweli iso. Omwana mwala sigaze turu. Kabele mwala. Kabele mwlezi. Na yo mwana mwala weturu goma njibu atagabika.
1: Agabika.
0: Kakati, ata obukambu obo. Abachala be Uganda. Okaka nyobukambwe. Nebi nobyo nabiri. Wakati wa maka agaterede.
1: Wakati wa maka agaterede.
0: Aga uliziga nyanga. Nema amona ama nyinti tata ye Rabbul Bait.
1: Mm.
0: Itata winyumba. Chaba ayokede overall. Kumitubyo nebi kosechi. Ebisiga deyo. Kati nabana wadu nkabama nyi. Nti tata. Babayo kede chigambo. Techikolachi.
1: Techidibwa.
0: Elanga nawe mama bobeira. Ngoli na bo. Obategeza nti tata wa mwechi. Tuchukuru nyo wano.
1: Mm.
0: Neso siku dawa. Abana nuba gani ha. Nebana bange. Bana bange. Mfumbi dewa nukubukubi. Tata wa mwoyo musajja mubi. Kati abana wadu wajia kuchia wa tata. Atenga nawe chisa chija kutuka. Ngatuba sobora.
1: Mm.
0: Ngatata yali basobode. Ate wambachaya da.
1: Mm.
0: Aina almafaru. Obudukiro buli ruddawa tewali buddukiro nolwecho abana bamanyize omukwano gwe mulina gwe wakati wone mchalawo abana bano balagenti mama wabwe wankizo nyoje bali ya ine biragiro ebisembayo okufuluma nokukola ki nokuyingira nokuberanga tebasitula maloboozi wali ensanga jja saiduha omchalawo gwoli na wakasaiduha muyambe ko ya amali manzili mumirimu ejachi ejawaka ala sabini mithali nti olwalero guba lwa sande
1: mm.
0: Neye omusajja ebisere ebisinga wane bafe Uganda tubate tukola neye yaba kumuchalawo fi amali manzili mumirimu ejawaka golola ko ku ngoye musajja gwe owulira
1: mm.
0: Golola ko ku ngoye owulira simula ko ku madirisa ge nyumba bemba kwegamba nga in amkana bichiba kisobose.
1: Mm.
0: Musajja gwe kole emirimo sawa ko kulujja in amkana bichiwa chisokozechi
1: chisokose
0: musajja gwe kole ebintu byonna ebiraga kugamba sija gandi gendo ufumbe echo chinzo kuberanga uyinzo kuta chisobola oba okola ki nacho nawe obo chisobodde nga mwina okusaga saga waka
1: kuna mudala jati ila hey. Wako kukomba
0: hey. Ah, sigamba kuma sigiri, walu kufuma kuno kwe chigaga. Mafumbiro kana amanene, amanene no teka ko gundi kuka,
1: kuka.
0: No fumba majigo, no gajayo, no kola chibintu bitono tuno bino byo bibisobola.
1: No teka pako.
0: Twage na bya baruta fezi wai. Tamuli bwa bya baruti buno abantu we baleta.
1: Mm.
0: Muyambe kero omuchalawo, watarbiyatul atfal walau yasiran, okulera okugunjula. Okulabirira abaana owulira
1: mm.
0: Ne bakabeera kantu katono nnyo nga ngokubanaaza olwo abaana nga bakyali bato myaka esatu ena tebannatuuka kwenaaza abo abaana nawe kenyini nyini bajjeyo bateekeko mu kinaabiro bakuuta ebigere bakwateko mu mutwe bwe bati nga asitudde okugula okuba okuuta ekigere leka byonna kubirekera mukyala. Fataawun okuyambagana kuno difuli hayati zaujiya kwe difun yembera omuntu jabera ko bawulira empewo
1: mm.
0: Neeteka ke chikoti naawulira harara ebugumu
1: mm.
0: Kwe gamba okuyamba kuno kwe yebulangiti eya obulambu obufumbo ejiteka mwe bugumu
1: mm.
0: Eteka mwe bugumu mu bulamu obufumbo okuyambagana Allah tegeza nti wataawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan abayi buyambagane ala albirri kubintu ebirunjo kulera abana tarbiya a'malu almanzil birri biyawamu owulya wa naifwa temuyambagana nga ala alithmi wal udwan okuberanga okola ki ogira omchalo no اخرج باطفالك الصغار عند انشغالها تخفيفا عنها بولا بان قالوا ابو انا بتو كز تشيزو كل شيء نتي تشوبا تشي تشان اسماعيل بن ابي تو بولا بان فاطمه اي نبي اسماعيل بيدياو ونا يفلو نا دينو اخرج باطفالك بفرمي يكو ابويرو utambule tambule ko mu compound ainda inshigaliha mukisera wola banga bamusumbuwa takhfifan anha ngo yagala omwangu irizeko boberanga oyina ku motoka nga mafuta mwegali bavuke kawo kalo mugende mugule sweet kuduka baveyo oboli awo abana abantu bajja kuberanga okumutu okumusumbuwa kuno bakukendeza yalazewa tewaliwo kinyumira bakyala mbulamu bwabwe nga omwami ekiwulira ssebo okukwata abaana abato n'abateeka mu motoka n'agenda nabo kubanga abeera on that side abeera safe kubanga oba toyina gyolaga
1: security is tight
0: okiwulira ssebo ikhruj batufarika sigara ina enshigaliha takhfifan anha bateekako mu motoka bavuge evugeko bateekako ku boda obavugekawo mpola mpolaawo obafulumyeko kharijan wabweru ngekyo kikola ki takhfifan anha obanfuna kalungi
1: manyiji yagenda yagamba waliwo yagamba yadaga abakyala ba wano bakola ebiri halaali
0: ebiri haramu abafumbo
1: abafumbo
0: ate bamalaya ne bakola ebiri halaali
1: nemugandi mutimba yakyogera
0: bamalaya bakola ebintu ebiri halaali nga awamu n'ekyo ba haramu ate abakyala bawo ekyo kyonja kibagamba nnyo abakyala bawo ne mukola ebya haramu abawoowe ng'ate awamu n'ekyo muli ba halaali nti ebintu ebyali badde bikolebwa mmwe ate bali be babikola ne bababako ate kino ate ne mukaaba haya ala swala
1: awo
0: owulira naye kati sibendiko kati ndi ku basajja ikhriji biatfalik fulumya abaana bo asigaarun abato inda inshigaliha mu kiseera bwe babeeranga babona batandise okusumbuwa maama ono takhfifan anha omukendereze ku ki ku buzibu obwo أنجز توكيزا متطلبات المنزل الخارجية في حينها وروي بيتون تو نقابل خارج المنزل برواتي ومكة بيتون بيتا قنين متطلبات نقابل قوندي كيسا أكون أو توكيزا كو بيو توكيزا نقابل وا نتو أتماني تسولا وفنغا فاسوليري كوين بيتولا وانسي ويتا كاليروي ويوالي أماتوكي we wali kintu kyonna okimanyi tewali sewo ssente ate nga ovudde mu kibuga naye oyina entambula eya booda oba oyina entambula ey'emmotoka naye ng'osobola okuteeka ebintu ebyo mu bbuutu oba okubisibwa ku pikipiki n'obitwalira ani omukyalawo gezaako okubeera ng'ebyo mutatalibaati kharijiya ebintu ebyetaagisa ebyebweru owulira nga naawe kennyininyi obeera okoze eki obireeta tolaba oli gwe twakunyumiza eyeetikka ettooke bagenda okumulaba ng'alitadde ku mutwe anaakonkona salaamu aleikum bananga tisaaliseewo mmere naye mbadde ate akasene nkafunye ki
1: kiro
0: bannange abantu baba basanyufu era ne bemba temulina ssente amaka gabugaana essanyu
1: olw'okubeera
0: ekyo kyokka ky'okoze naye zenva zibuze naye ndeese doodo wuuno musalesale n'ennyaanya tube abantu bajja kulya nga wallahi farhan nga basanyufu okusinga ono aleese kiro z'ennyama ttaano n'asuulaawo naye nga omusajja ebigambo byayogerera okwo bizibu owulira bintu bizibu kale n'olwekyo anjiza mutatulibaati lmanzili alkharijiya fi hiiniha ensonga eyabalema khasis ljalasa بين الحين والآخر تستمع منها لاهتماماتها وأحوالها اليومية شيخ يحيى مصطفى كارونجي
1: نعم يوسف متيمبا
0: نعم نعم يا قالوا ما نيكي تشي مونتي سينغا بانت باكوا تبين تبين نو بيتو سومي سابين نبابي كواتا والله يا مونغ وينزو بتسانغا يبانت بايومبا نبابي رانغا مطمئنين نبابي انكفو آمينينا bali mirembe khasisu ljalasa khasisu jalsatan baina alhin walakhar tewaitangawo kaseera nga tolina jalasa kamitingi kokoze wakatiwo ne mukyalawo tastamiu minha ngo uliriza okuva mu kyalomo le ihtimamatiha ebirowoozo bye n'ebintu ebimunyiga wa ahwaliha n'embeeraze alyaumiya ezaaki eza buli lunaku ulirizaako naawe olunaku mu wiiki kikole mirundi manya mu mwezi kikole mirundi ebiri
1: tujita couple very mupam tujita couple time ti omuntu otewa okuba na akadde omuntu kemutulakawo ku round table ne mwogeraho ku nsonga za mu Nga abantu abayina ministry
0: atasi ministry eno si ministry wabula government egatta ministry zizonna defense mweri finance mweri health mweri awani works mweri buzonna ziri omu eya agenda mweri byonna biri omu nti kati toyina company joyinza kukola lobera nga gomala mwaka mulamba nga towuliriza bakozi kye bagamba company eyo negenda maso
1: kizibu
0: wawulo teko kubera yo neba implementa gwe nebo batolimu gwe nanyini company neba na abantu abatukiriza emirimo jo neba beranga bakola ki kakati nawe ngo musajja omukulu soka obuzo mugadi wai oinacho oinacho kunyiga nyina mistakes zenkoze owulira oja kubera nga omukyalo ono naye ayina ebimunyiga baba tabiraga ti alhamdulillah tutambudde bulungi tarufuku biha omukyala mukwate bulungi watajawaz amma yabdiru minha era osonyiwe ebyo ebiba tebigenze bulungi mu ye khususan okusingira ddala fitratiha athna fitratiha shahariya mukyala wabeera mu nsonga abasajja muyige olwaleero nti omukyala bwabeera mu nsonga akyuka obwongo akyuka ki hasiba al atiba okusinziira kuba ki kubasawo ayinza okuvuma ayinza okuvuma kirabe tekitegeera naye bw'otunuulira ennyo nga hali yatagayaddemu tajawas
1: ngembera ya chuse
0: obutonde fitati ya shaharia mugende kompola echa abasomesa bakimanyi abasomesa abana abakulu nadala kusini yokuva kusini ya Siri. Kusini ya siriawo okutuuka kusini ya 6 omwana bakugandi excuse me teacher njagala genda bwaero abasajja abatendeka abasomi akugambirawo omwana omuwala
1: Ekhiriji
0: fuluma naye gola bani musomesa simu tendeke oli bangana excuse me yaka fuluma bwero bera wo erebisere bisinga abana abasinga ogero kulanga fuluma yekka notandiko kunyika kwate wasoma bulungi tebatendeke wa bulungi naye yatendeke mu mwana muwala era wali waye yatendekebwa nga ya abana aba abawala basomesa yabagandi omuntu abulanga yakala kutambula okugenda ebweru genda tunsaba kwa abera mukuru abakuzi ayizo kubera nechizibu che ngo mutawanya ayizo kubera ngo baddo omusomesa embera nechuka akugamba yagala genda bweru kino gobo yagala kubira muganda wange alhaji Mustafa Miwa nabisusa oba Abdul Azizani mukibi aba abasomesa abana abawala bakimanyi nawo musajja yiga nti omukyala hinama mukisera waberera fifitratiha ashahariya mumbera ze zobutonde za buli mwezi awo tajawaza anha amma yabduru minha awo wewa ebinatukawo okitegera bulungi au asna alhaml oba mukisera ng'omukyala ayina olubuto emyezi egyo mwenda mulabye nyo basajja mu abatalina bukugu emyezi egyo mwenda gyakanaayo kyani emyezi egyo mwenda oteekwa okubeera ow'ekisa ennyo n'okukyusa embeera zo kubanga olubuto luyinza okutandika mu mwezi ogusooka nga lwakuvuma ate sheeku ne bakuvuma loga nze nange envomwa salamu aleikum kwadde ttalaka okiraba egyo emyezi luyinza okutereera mu myezi mukaaga nga buli lwoyingira bwoti ne bakuvuma obudde ne bukya
1: wantama
0: owunya bubi era olubuto luyinza okubeera nga luzze ng'ate lukwagala nga essaati gwe gy'otaddemu entuuyo ate ye gy'ayagala gy'ayagala okusiibamu empale zo ne bazambala sibe baba banene b'ebisambi ne zipasuka pasuka
1: omusanga asala bamudira de
0: ali mu mpale yene enene jini gy'oyagala ne gwe mpale zange nga wallahi amu ye gy'ayagala ate tajoza ya yagala urusu olulimu ya aki chigambo hamul urubuto tuchita chintu chaji cha kuzanya
1: kango izanga jambade
0: asanga jambade
1: ikanzu
0: awi nifas obambisera wabere langa mazo kuzara au mara obwadde bonna ebe nebisera oteko kubiranga otajawaza ama yabdur minha mumbera yonayona ejo kuberange muvako sibuli kintu oyizo era okujja mu bavuka abato omukyala nga oluva mu honeymoon nafunirawo olubuto ate nakyuka n'otandika okutamwa
1: siyonogwena
0: wasa nenga wallahi kubanga ayina ekitonde kiyeetisse ekirala ekize mu mbeera ze si kyakuzannya myezi mwenda kumi kimutawanya obwongo kakati oteko kubeera nga olina obukugu emunahiha hamishan jayida fi ikhtiyari al umur al hayatiya kanawiya al asas au makini tarfiyi wanahwi dhalika emunahuha hamishan jayidan fi ikhtiyari muwa obudde obudde obwo nga buli kuki fi ikhtiyari al umur al hayatiya mukulondawo ebintu byetaaga ye kennyini nyini omukyala mu bulamu bwe ayina byayagala gwe byotayagala ayina kalaazi ze zayagala kanawiyati l athas ng'engeri y'ebintu by'omu nyumba
1: abako kalaazi ze zayagala
0: mwebuuzeeko ng'olina ky'ogenda okugula obula sebo mukube kwegamba muwe obudde aganti eyo bulaka gy'oleeta mu nyumba sijagala tejja kunyuma kubanga ebiseera bisinga abantu abo
1: badizayina
0: awulira amakiri tarfihi wanahu bizalika oba ebigambo oba mu bifo ebya tarfihi kyekintu ekiri lakizari ebintu ebyo ogera kugula motoka ogera mugulira motoka ayina ekala gy'ayagala oyinza okubeera ng'ayagala ya kyenvu ate nga gwe yero yakutamira ddala ng'ate ayinza okubeera ng'ayagala ya redi ng'ate gwowa yero toyagala kintu kiyitibwa kyaki kya redi naye muwe omukisa mu mbeera efaanagana bwetyo nti omukyala ono ajja kubeera nga azimba era ajja kubeera nga yeeyagala omulabe ng'amagumba tegamuyinamye ebintu bino byonna bw'obeera nga obikozesezza hasiha omukyala ono ala ikimal taalimiha omukyala ono muyambe mukujjuza okusoma kwe bantu bangi bagenda ne bawasa abaana abawala ng'abaana abawala bali ku senior 6 ne bakubuuza waka nti aba bali ku university onoomuyamba omwana wange mukuwa naye onoomuwerera wallahi tekirina mutawaana barakallahu fikum tekirina mutawaana sheikh n'ogyayo omwana wa banno owulira omwana oyo bakyojja omutuusa awaka n'afuna olubuto ono n'afuna dediya ku yunivasity agenda okuddayo n'otandika okuleeta okwogeza ebirimi nze nawasa wakusoma ekyo naawe nze nali nkuba katimba kange kumugjayo mwana wa munno la kaaba mbalakta wala kiraaba tafunye diguriiye gyeyali ayagala ate neno ku senior 6 naye taliyo talina mulimu gwatakaswasiza nagwo ate nga gombajjako ne bakumuwa ala amanatillah olaba oba okoze bulungi omukyala oyo alikwagala
1: obat okoze bulungi oba oseseetuse ku ndagaano ekisooka kyakubiri osaawo olukonko
0: omukyala ono bwoba ngaosazeewo nti ogenda kumuweerera era waliwo omukyala omu bwe tumanyi so yaliko ne ku radio wano eyagamba yagira ali awo sijja kumwogera naye yali nga ekirowoozo kye kyakusoma busawo Kati omwami najja nagende wa nyina. Munyina nabugana munange siremereddwa kuwerera mwana wange. Nabugana nti ekyo tikirina mbeera yonna yonna. Nze nja genda nkole ki?
1: Nja
0: kumuwerera. Nga bwe mwegonza basajja mmwe.
1: Mwegonza.
0: Mwegonza. Era nja kumuwerera. Ate ekyo nakyo. Ezo sente ntono. Naye kubanga gwe olina ky'oyagala. Omanyi ni kulle khatibin kadhibi. Buli ayogereza yenna alimba.
1: Alimbamu.
0: Alimbamu. Kakati omukyala ne bamumuwa obusawo teyabusoma bwe yatuuka wali afunye embuto yazifuniranga kumukumu tamulungeddeeyo ekyavaamu ate ne baawukana oli yebuuza kiki nti sikyayagala ne lakaaba mbalakita wala kilaba eno ku senior 6 tagusiza neno ku university tagusiza obeera mubi musajja gwe musajja gwe obeera ki obeera mubi nnyo omukyala ono muberanga omuwagira mu bintu bye naddala ebyokusoma watatuwiri zatya n'enkula akulana kale
1: baina kakola kakola
0: baba ina kakola kateke musente oba zifa zife ninga ii zife ate zi bazitubako n'osanga mubi nazi kubako
1: vwa kumubi
0: hey.
1: Bano baneko ya bazitwala
0: hey. Oba kuziwa basuri hali ya balala
1: gwe.
0: Eh, gwe basuti hati ya balala.
1: Bazitwala.
0: Eh.
1: Era nalo mukano kati yabuzza. Naga kalunji. Abantu abagaba airtime. Mu bantu abatali halali. Bwe walwa weza obolukumi.
0: Oo. Sha, nawe bawele zo obolukumi. Yagala kuiwa mayinja ge.
1: Halali ke? Nimuka ndi bawuza. Ya, ndi ya weza lukumi.
0: Nawe. Tatwiri zati ha. Enkula akulana. Okutatowara.
1: Gwena maso.
0: Gwena maso.
1: Ugata ku family.
0: Kwe ugata ku family. Mchalo nunga aina kaalisi. Aina kantu kekaya galu uyungere musenti. Kwa tasintu zimuwe. We istithmar ya wayati ha. Nukumera anga. O investinga istithmar. Investinga. Investment. Hawayati ya mubintu bya ayagala. Teka mu na webera mu. Teka mu. Leka kumera anga gomutu mtunuri anga ya guba. Atena. Alusi ne wakara sende nyingi. Njagala mitwalo mukaga njagala kuongera mukaga gundi kange kana akenyanya hairu butwe bwayagala kukola bwanyanya aine kokoze zayagala kulunda mugulire mmere wa huzurul muhalarati wa dawratul mufida omchalo na hizo kuberanga workshop mihalara workshop okuberanga agera mihalara ezimuongerako workshop ezimuongerako kalinga bola Jomchala hizo kuwela nga ya gara genda karangara.
1: Eee.
0: Hala sabini mithani. Nika inatele joo kujayo. Walua ya genda yonga tagari ya tala kumanya kuchigamu mujawe.
1: Mujawe.
0: Na singana yoka nakanu waji. Sheikha ti nakanu waji. Nakanu waji na msumere ilimu. Agendo kuda. Gweti. Ngomukugu wa gweti kudeda.
1: Ya gweti kudeda.
0: Ah, send. Kuhuni. Ah, sijaga na kuwasa bobo wasa korachi.
1: Wasa.
0: Wasa. Ejo nochifuna nga tochibaddemu na kuiwa musayi.
1: Wallahi.
0: Nje mihawara jino. Aba banabwe. Gwe tosobola kujja ebiseera ebisinga. Tosobola kujja muze. Mubachara abo. Okujako ba sheikha tiba no ateba nakanwaji. Beba bajjamu. Gwolwe chikulema. Nga seko inayo omuntu wa muwo weyo. Ni kahel misiyari abyeyo. Naye nga wachikola ki?
1: Wachisirika.
0: Gwe chukulema ukwatu ya mukazuo. Gwe gama nakanu wajo. Mugwe njagalo omuteke kwa muhala raguno. Oja kero kubayo wakari. Alhamdulillah. Gwe ngate gwe mkubiriza. Owai, wakenza mudalusu.
1: Ya midegende.
0: Hey. Ukira kura ngwa mtu wa jaj akulachi. Ejo jibaitemi mihalarati. Wadawrati almufida. Ne da uruzi na batu zaba tambulamu. Obulira
1: agamba mu bibi bibi twinza lochika takochi twatu ogerako ekyo kutambulako nti omuntu baba bamuyise
0: ekyazanga
1: kasomo
0: ogwe kyazanga tugenda mu darusu ekyazanga
1: ngabe tiro kubayo mu December nti awulewo ku bintu ebirala
0: ebipya mu rusirika
1: mu rusirika
0: lwabachala nebagamba bagenze mu workshop ya naku 3 naku 4 bagenda kusoma mu Ramallani bagenda kusoma ludawa kiriziganya naki kiriziganya no mukyalo oyo muberenga mujja kutambula bulungi inacho ongera ku kalungi
1: echo kimu kwebyo ebiyongera okuzimba era no kuongera ko kuntu munno
0: okumusemberera kubanga etabaa okusa okwesura kwekusinza okuleta obuzibu mu makaga fe nti omukyalo ono mutekemo istithmar mutekemo
1: muyinza kuba ekirayo ekyongeramu nti oluusi abantu bakola businesses abaami naye nga abakyala baabwe kale ne bati bagenze kukolamu naye nga tebali kumpi nyo na kubitegeera biseera bituuka butuusi nga atoba obuuso omwanya afunye obuzibu naye nga omukyala tamanyi iko naga nti oba beesuula batya oanyama bagijja mu lufula ejjawa naye nga balina bukyazinganya nayeyo naye musembereze okumpi kweirimwe
0: musembereezeko mpolampola
1: bwe tujja wano ennyama omanyi Umaru alina ennyama gy'asuula enzibuzibu
0: Umaru Osingo
1: babagijjawa kati bagiwaliza bwerwa nga nti zimanyi egenda Vietnam egenda wa naye kati gwe togimanyi naye bwagenda mu lufula bwati gy'asuula yokka tebeera mu ggumba
0: ate nga yo ng'ekyo nakyo kyangu omukyala ayinza okubeera nga agisuubula ayina friji ye kuba yeekwatagana na friji mu nyama ya Umaru nga ayina n'abagimutambuliza nga gwe mulimu gwe gwakola fireti sibaba gitani
1: fireti
0: bwebityo bwebityo naye buli lw'osambya ebintu by'okola mukyalawo naddala abalina emirimu gyammwe emitonotono ate oba omuleetedde obuzibu beera naye omuyigirize ebintu ebyo omuweeko ku maalumaati kubanga tomanya bukeera ku makya ng'ekintu ekyo yakola ki waliwo omusajja ali awo mpeerero ewaffe si musiraamu wengula ennyama ewaffe awo ku People Supermarket naye mukyala we owulira musajja munene bwati ali myaka ngana mwetaano awo agenda mu gundi naye mukyala we yakwata kasi wali mu nnyama yatandika n'akantu katono nnyo
1: bwekati
0: niwaliwo n'omusala ngaale sente nga ssatu naye omukyala yakwata sente wali ezifudde n'amanya tizifudde ezigize buli kintu kyonna kyonna kati omuntu oyo atudde wali akwata sente z'ennyama ono yatema n'okusuubula kati yagenda agejja wagenda wagejja naye ono yazikwata omukyala kakati omukyala ono bw'oba olina gundi nga gwotya muleete bagiteme ng'alaba ng'akwata okukaasi we amanyi naye bwetambula ntya eyo nno bw'ebeerwa bweti kisambi kibaamu kiro bweziti owulira ekivaamu nti amma ne bw'aba aleese obuzibu nti mungu akujjuludde nga bw'omanyi oba ebirala omukyala ono asobola okutambuza ekintu ekyo mpolampola naddala bwe biba nga byakusoma omukyala ono musajjae muteeremu owulira omukyala ayinza okuba njagala genda kuyiga kyalaane muteekeremu sente agende ayige shekhe n'ebirala ebifanagana bwe bityo njagala genda kuyiga kino mwongereko ku buyigirize bwe bwe kennyini osobola okukimeekinga naye abasajja baffe ebiseera ebisinga befuula nti omukazi alina sente tafugika akhbiriha bimashaairika tijahaha omukyala ono mubuulire bimashaairik tijahaha firingisizo gyali wamakanatiha fi kalbik n'ekifo kye mu mutima gwo athna safarika anha mukiseerawo naddala ngaokola safaari bana bavuga abavuga ebitwera n'abalala bavuga omuntu ayinza okubeera nga akolera Kampala ng'omukyala aliyiganga omuntu akolera Kampala omukyala ali Kasese nga boolaba naye omukyala ono tomusuulirira essaawa yonayonayona oyo nno naddala yeetaaganye ate okubeera itiswari baina alhin wal akhari nga buli ssaawa okola ki okuba kasimu abaye muli mutya gyetuli omukyala ono muzaamu amagundi nemunyumya kati wali diino gundi eyatero yatuyamba omuntu emyezi emitwalo esatu omwezi mulamba oyogera noyogera tewali wazimalako okujyako ngaoyogera nnyo teryazimalako yonisi ezibeerako ogwere ngu ekyo kimeekinga kubanga toliiwo wajja Kampala kukola neereka kumusuulirira nnyo mu mbeera eyo omukyala ajja kubeera ng'akola ki ng'ali bulungi kati nno kino kiri kuggwa atambula ne mukyalawo
1: era kyekijja okusembayo
0: kyekisembayo ithara aita za ujatak mbola vi mchara u nga muta ambu dena ye nga mbola wa vetu wata ambula nitugenda juze wagu
1: ndi wa msanji
0: wa msanji baina ukuriyatin nga atude mbachara abalala atude mbachara abalala mchara u wadu walu abalu nje nye nye nye nye nyo abakala ala walu na ulu ganti uniasingo wangi ne itulubu ha banga I'm gonna excuse me wahmis fi uzniha omukuba akama mukutu omugamera aituki nkulabye ajimalu mawujuda mubando bonna abaliwo gova singa byakuwana o bobo yakala omuchara
1: bera mutete nkanye
0: bera mutete nkanye
1: kuse mu bera walwe bijujulu na ye
0: no no uwo wali
1: compare and contrast
0: na olaba
1: mbufu yote okume chichu
0: mugandi
1: tete nkanya
0: okimanyi bano bonna abali wano tigoba singa
1: kale yita kya rugoyo kali
0: no rugoye no
1: rugoye no rugoye wande yati rugoye silabiyo silabiyo
0: nawe no rugoye silabiyo rugoyo rulo rwayitiride
1: sibula
0: ola sabo hijabu zona bazikubi nezo uli zona zigerege mukama wano ah ilite moli nawe iyo ayo yizo jigera gane ya kweno kwa maisete ze yagula
1: alese kata matenga nga kala ya muyambi
0: kala ya muyambi na kuba mwiru ate no kweru nono no kweru tebo mugasa bavume vume aba abali ya ukwana bavume vume abali ya u
1: okume
0: gwa okuma ugutibwa gwa ehemis fi uzuniha mukuba akama muchi mumatuge omugera aituki nkulabi ajimalu mawujudati nga abali wabona wallahi tewali wakunyamu uli alibadde mulungi nayo yataina kabina obuli asebo naye nga naye akako wadde muli mugomesi naye akake nga yakatindikidde naye katekeko kakole ki katekeko omugandi bano bonna bendabye gwokola ki tulowooza nti betubeera ku mikolo abasajja abatetenkanya obalaba kwekuba bwama na mukazi we nti waliwo ebibooza ebinene ebiri awo ono kumumatiza gwe baleese biboozi ate nga biri ku bana abazze aba nno oli yalibadde anyumye naye
1: irabisige
0: kati ga galubindi gaataddeko gaaki yalibadde anyumye Era bayupini yagundi yakagundi beyajigize beyajisibi wonyweza kicho kino tekuba kugeya awula al mahlurati tubihu bil darurati awula sabo nti o ehmishuha mukuba akama era waqul laha omugambe inni raaituchi nze nkulabye ajmal al mawjudat nga abaliwo banna awula kati oli muwala muto kati omusinga naye muwala muto yali badde atunula bwatyo onyweza kiki
1: kicho
0: onyweza kicho nebirala tujja kubyongerako bi iznillahi taala kubanga waliwo obubonero obuli mu shitarakan ate nga butugatta fenna naye ebyo bitonotono gw'omuntu anoonyaki obukugu awakaawo n'okubeera ng'omukyalo obeera naye temujja kulowooza ni mujja genda nga muwasawasa omukyala yenna mu nsi ndagala nnamu
1: tezigwa
0: mu lusuku ate omulungi tannazaalibwa gw'oli naye mulungi mu mbeerayo bamuduga bafaanana atya bamwerwa bafaanana atya naye oyo yoyoyoyo ye mulungi kwe kunyweza hayatu sharikatu lhayati pata naawo okumunyweza tojagera nga buli lunaku ogenda okolaki ogenda owasawasa
1: ate era byonna n'ebyonoonyono n'ebikutama ku ono ebimu byaswaburu
0: ebimu byaswaburu
1: ebimu era nebyo bijja kubaayo naawe bijja kuba naye ate naawe obaamu nobyoteeka okwetereeza
0: ate kirala sheikhi tewaliwo mukazi allah gwe yakola nga mu bimu byonna oyinza okumulaba nga feesi mbi naye nga marhaba abamutuukako owulira sebo n'ogamba bamwagalako ki gwabalema baali badde wana waffe mu Kampala babaira n'abaana naye ng'ate ababazaala mu balamu teke nti awajja buzaawo akawungezi tulaba bumotoka bu korona obujjaawo ne bumuteeka mu basitulanga katereke ne bamuteeka mu kwai kumacha na akomawo ata abana bebazala bebatwala yali wawa wansi kuna chivuwa wansi nga bukazi abana be ba olukula mbwe bati ne babatwala ne abasajja baga majja emotoka ye munona awo oli amuzala mwa abana tata wabwa aliyomu neto eza kumulaba misana linga jinni arabika kiro
1: kiro
0: nole songeyo teri yo mchara ina mubi nti kuliya ina mubi babere mubi muchino abere mulunji muchino eranga bwo tali musajja mubi muchino wabere mubi muchino abere mulunji muchino bidhini la itaala shakoroza kuongede kakagere sija kuongerako katukoma obi idhini lahi taala
1: mukirize na kulwalero tubirenga
0: tukomao
1: inshallah
0: taala
1: mwebalidala
0: na hika antumireko abantu bano wa manga mama Sofia na mkasa tata wanga Abdurrahmani Butera ba mwanyi na zaba kuma sayine na mudu baba na bukenya sikitoruku brother ntisina butatumira mukama wafe Haji Salina Sulaimani Mutevi.
2: Hey.
0: Haji Fatuma.
2: Yeah.
0: Musa Kamajire Mbatumide. Mama Shaban Mutumide. Dr. Matofu Mkutumide. Mkuru Ali Sebalamu Mkutumide. Bwana Kajiri Mkutumide. Gaga de Mansur Muhammadi. Mwenda mwenda Mbatumide. Kati Tugende. Mwenda Mbatumide. Abachara Bitula Mbatumide. Nentumira. Nabachala be Chibuli mwenda mbatumide mchala Kabalagala nkutumide Abdusalam Kizito abadeko naye Dr. Sikitoruko Badru naye mutumide kakati katukomea omchala ono omswala mswahili webina sembya omchala wange Mariam Ayub nawe nkutumide deba sahaba mwenda Mba Kabunga, Yusuf Kabunga, Mustafa Kaganda, Kalanzi, Mutiaba, Karima Mahadi Swahaba, Mwena Mwena, Mbatumi Devanange, Waruda.
1: Waruda.
0: Waruda, Anifa Jagwe, nawe nkutumide, katukomao, insha Allah nizamu mpiji, nawe tukutumide, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, tuwebaziza nyo mkado wafe, Sheikh Yusuf Mutimba. Bwetu wetambude unakuluwa lido. Mwade mauliza balunji, mfuto watani kido kutuwa kasera kano, na te tusubilanti no uboli yao, muizemu, mbuli mwate kede value ye, bichibi wate kedo kola omchalo yo, kumutu wala kwa weru chichi, na wala wakani, au tukea bla bla bla, nebila la binji. Kale, wana kade kabela we katio, tuba agaliza na te echirechirunji, tetugenda kubanga tufuna masimu unakuluwa lido, na ye mwetu waganti hati buba mazoku higa sebi mungkola bito nwe bila tuna abisanga insha Allah utahala jati semgeze manjiti wada uliza angabuli jo wasajia wafe ave kasubi muuliza ave masulita muuliza mwena tusubi nati mbila wanga muuliza na ye akade kabanga katakambula we katio ata kumira mpela wakume mgana ange mkulu lubego na yabade mubiu mawa nukula mandulichimichu watu waka wade ku online mwale nyue wale dala tubagaliza ulamu bulungi zaka lunji ya haya msafa abagaliza na te machete gatuse machia malunji atakumira mpira bakume assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tubagaliza wiche nunji barakallahu fikum wajazakumullahu khaira
3: Amanya gani nje nze nyasiga Fatuma. Niweza nyo katonda for the chance na teka ba aba preparing nze.
1: From professional counselors.
3: Na ba wa magezi gokuteke chintu wechi kwa batasa families nyinji. Nyo. Era nagwe mukisa kuba katonda. Then they answer, they were in your tour, Muxa. Yes, I know Mammy Wange, Kisa, the Trija. They say, nice, I mean, three, Manu Gamba, every single revoker and Gabu Kornako. Nice, I mean, you know, it's soccer. The one Wange, whatever day, Nali Christian, then converting a number Muslim. Then I said, Jusa. Nali didn't do Mutima before I converted Gantanio Katunda and Gandim Christian, and I'm so committed. So, kugamba ngo bate wakuzwa mu Islam, to me it is all the same because era narindi nakatunda ku mutima gwange badenga simusam era bwe nachuka nensigala nga ntya Katonda era nga njagala omwami wange era ensonga lwaki nakyuka kati nali sirina kwejjusa bonna naye olumu bw'aba ng'anyiiza ng'anyiiza olumu kati fayimu kati ng'olusu bw'omunyiiza ng'asirika nemutakyogerako nakitwala its over yetu bwe kyakuluma ku mutima kati nga nange ningamba sijja kuddamu kwebika sijja kuddamu kwambala ebiwanvu kati kuba taliiwo n'okosa chance yokuba tobeera naye n'obeera n'engoyi isi ezizo short notafeyinga ekyo nsaba kunsonyiwa nkize kale era nga bwe bagambye njagezaako era nali nsoma n'eddiini kati olusu bwanyiiza neŋŋaana sijja bisoma n'obisoma neŋŋaana naye era ne mpromisinga nga tujja kufuna tikyansomere ddala yonna nga mbe nga mbimanyi nsobole kukuza abaana bange mu ddiini era mbeereko n'omusajja wange naye nga ndi mu ddiini ne abajatuwa ajja kutwongera emikisa About priorities, no. To me, my job comes first. Like, kale priorities, ngatotwa la bufumbo, chukuru. But then idea, like, attitude yoku gamba. If it fails, like, sina chama nchenruzi, nga, zente weziri, as in, so you don't care. Nisa ala kunsasla, ntwaro bufumbo wange, chukuru, nyonyonyonyo. Allah, God, then my husband. I promise I'm going to change. Naturally, yes, I'm going to change. I promised him I will change. Because, yeah, I will change. Then it shall change. Of course, someone talked about it. Influence, like most of your friends, neighbors, whatever, all the big ladies. I'm going to be a good wife, good fearing, church cool, no conga la kumaga. That is the song that I should not hear. That making us try. I create a platform for peace. Wabela wakabiringa msanyo.
2: Bwiti wibadde program yo obufumbo
4: obufumbo mwetuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo
2: ngikutuusibwako
5: Tasnim Junior School ensangi manja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridde ebuloba essimu 0200 998 39 oba ku 0702 43 96 oba ku website www.tasnimjunior.com
6: fundiso wa Pearl of Africa Radio 2026 akubye kodi na te tichari kuranga kolala ekisera kyekyo obundi bwebo wetiketeke lindirira fungiza tukole 2026 akubye kodi lindirira
7: Bakawa kada kasangwawo abaken kufumbutale wensi yona baita ba YPA obabe mbuzi bakuletele chichabanga umu kwanga okoyo kulundo vuzi obutakula